Alas 8:01 daton nga oras nga balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, mga K5, good morning anay kay Ma'am Roslyn Silorio nga nagapinamati, no, nasa Singapore. Ginatamyo na rin mga pariente sa may Otsandog, halas New Washington, no, mga Flaviano kuno, good morning. Thank you, good ma'am, sa pagpamati sa aton nga palatuntunan. Well, natagbo ako sa sambilog sa anang imbuyaan gali kapon yung statement ko rin nga rang nadakpan nga rin dahil nagapang bomb threat riya sa kalibo. Sinanat agalit naman. Wala kasayod na ng ginikana, nakibot matani ko no, mat nag-abot ro pulis. Ay, abot rin mo iya sa kalibo, nagalinibod ko ice cream naman. Mauro matama na rin mo, manugok. May nagatext sa biyak ako no, nga may pwesto iya sa kalibo, nga nakilan Andre Mau. Mauro matama na rin kay Five Nard, manugok, kung siya tulala man ha. No? Ay, abo ani man na karong kanan rin, nag-iwas nga mga, na, kung nasusubgangan na ba ga? Ay, abitananday, daw akig nga hindi masairan. Mauro nga mata ko nang gali man, nga manugok ba imaw? The way nga magtanaw ba imaw? Mauro nga mata man, ha? So, sanang hambay, pabot imaw nga daw, para takanay daw, trip-trip at ako na naman. Nagway mo ga-expect nga mauro nga tagali, gidro, mangin pinalidad, kuro nga rong ginhimo na. Doon din hambay na to, nga kung kisa, kung hindi ka mo aware ko batas na to, dahil hindi man kita tanan niya sa Pilipinas, aware because hindi man kita bugado mo. Oh. Pero imo lang nga pinsaron itos to. No? Kung ano rumangin epekto karon kung himuon mo ron. Diba? Sarun niya butang, sarun niya eskwelahan. Ano ro pwede nga mangin resulta kung rin niya butang kung mapadagak at mga bomb threat din na sa mga student or teacher kung sino kilaga mo nga na-identify na ito, i-search na sa search bar ko Facebook and then i-send na itong atong pagpamagag. No? Hey, sa'yo ba tanana nga aminado yung mga anang ginubragid ha? No? Ranat ako nabi ay daw gusto ba na nga daw mapansin ba imaw? Makasubo ay may unga galera ko na imaw nga ano, sambilog, babayi. Ikaw ay matana. Eh kung nagpangabuhit, ari mo tsakto ang patas, baga nga, at may ginubrang nga mga mauron. Ti, nami pa rin pagpangabuhit. Eh, bukod at hanga ro, ro nga kaso, 72,000, manaba na bawo dyan nga piyansa para ka na. Pangutana, may pampiyansa, imaw. Hindi man hamon binato niya, kung nakapiyansa, kahilway ka na. Temporary pa mataron ni mo nga liberty. Temporary yung kahilwayan. Huwag ang ginapamatian ni mong kaso nga na. No? Mga K5. No? Ranat ang hambag ay, pawi man mo't pasinsya ron, pero anat abay daw trip at anana. From tripping to bad trip to guwa na matodron ay kulong tay mawag balita ni nato what imot may ika-provided nga piyansa ra. Ay unang-una, hindi man ginsan na ganun ka namin ang pagpangawin. Mga pobre man lang ni man kunta, kagoy-goy man kira, ng plastada ka raw na sa tagas. Yung tayo ginpinsan mananaro yun nga kung halimbawa makulong mawag hara yakson mo ko pulis ay di abila siya mo ma-identify. No. Ayun na, may mga details na butan no pinpi. Klaro, aminado man ni mo nga ana ron. Iti, servisyohan na. No. Trip-trip at ako no ay. Natagbuko ko ng statement. Bukod at trip-trip ron. No? Ag, daw gausit ako ni mo it way nga mapansin ni mo. Mababong pwede nga paagi nga manami nga butang nga mapansin ka. Ubrakat manami sa isig katawo mo eh. Mapansin ka pa karon like baligya mo ka ice cream. Ti, instead, i-treat mo, ibang treat mo rin yung eskwelahan. Ti, libre mo ice cream sa jantina, di ba? Oh, wala kang itkita. At may sikat ka, di ba? Hipicturan ka na ko kay 5 patrol reporters. Mato na yun, oh, napanugod it ice cream sa sangka eskwelahan. Ro sangka ice cream vendor. O, oh, tilibre na ko no, bilang pampamaskwa. Marami pa, pamatian. Like, oh, mga kilala na to na sa may part it balete nga, although nga may condition imo, nga donate imo sa school it Crayola or kung ano nga mga school supplies nga pwede magamit kung mga estudyante una sa aring eskwelahan. Di ba, mga mamaron? Isikat ka. O, oh, pero malang gusto nga, like, kasikatan ay nagsikat ginmat imaw. Problema sa ibang pamagi. Bulok ka pamagi, sikat ka, ay hadakpan ka't pulis, na may maging panaog kay mga warrant of arrest, ginaresto ka, ginkulong ka. Iba

0: aton nga gawas protektar no liver, aton karang atay, aton karang aton mismo karang pancreas, no? Aton pagid nga respiratory system nga bakod, ano pa, liver ta. Tanan-tanan, kapag-on nga daw, hindi basta tablan ka bagatian. Pagka mo sa gisigin nag-inom DTX 500, eh kung saan pata ka mo minom kung may mga bagatian yung kamo. Kita matahagos, matabad yan kamo karon. Dapat timprano pang inom na kamot DTX 500. Ang ipares si Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Agod kon may basta ng vitaminas. Gawas, baskog rin yung nga immune system. Sipon yag na trangkaso, hindi ka pagtablan pag ikaw naka power duo combination.
1: Yonar Viray, Foro, Delos, Pueblos.
0: Sa aton niya pag ililiba, aton anay talakayon daya nga nga may kantanan mabahaba pabira tong topiko nga ra. Balikan na kon nun na yung nga may kantanan sa ginapayag LCST. Ayan. No? Before ko sa last part, hindi na sa mga ginikanan nga nagatutok, ro parte sa bakuna, ipabati ko hindi na ro explanation, it sikat nga pediatrician sa Aklan, ako nga amigo, no? Si Dr. Nicky James Francisco. Para nga si Doc Nicoy kung tawagun nanda. Para mabatian ko mga ginikanan naton or guardian din na may mga inunga nga dapat magpabakuna. Ano ka importante ro pagpabakuna sa unga? Ayan. Ay, bob tatabi na nga nahadlock dahil nga ning amunin mo to sa mga news ba sa national. Pero again, wapataron it may gapatunay nga dato reason man na kung saanot ang mga klaseng bakuna to. Ay, nga, safe ara. Do kampanya itaton nga Department of Health, no? Pagi sa ton nga mga MHO, no? Or Municipal Health Office naton, magka-5 ag sa bulig ko PHO Provincial Health Office. Kaya doon karon doon nga mga explanation kung nang taliwan niya daw pinagi sa press conference, hindi na ro manami gid ang pagpathag di Doc Nicoy. Aton niya pamatian hindi na ron sa aton niya pagliliba. Ayun na hon kanay. Raya nga ra nga LCST, no? Magka-5. Eh abo naga paabot ka tot information, ano gid man na K5 Nardro plus Tada karon. Kuroy nga ron nga eskwelahan yun ay nagahugat man na kami ko update. Okay? Eh ako man nagahugat man actually. Pero slide mo rin partner nga aron idungan-dungan mo rin partner agday nga pagkita ni Mayor nga ginsend naton ang kuta ga Ched. Kasi kun akon balikan mga ka K5 rong petsa, no? Nga nag bisita ro aton karanga mayor dito sa Banwa, sa siyudad Iloilo. Para nga ni nga makipagkita sa regional director Iched. Kun aton balikan, ginpost ni Mayor Tim Ryan Chudusio ro ginatawag LCST update. Basahon ko ang raan ang ginpost ito ha para mas maintindihan katon nga mga kigmanghuran. Kon anoro may kantanan ko datong post. Do iba bay gin daw ibaro nag andang pagkainsindi. Di ka na ginamba ni Mayor Tim. Lunes, July 27, 2026. So in short, mga second week it July or third week it last week niya ni, no? Last week it tanawon tanay. July 27. Yan. So mga last week it July, mga K5, nagbisita rito si Mayor Tim Ryan Chudusio sa regional office it Ched or the commission or higher education. Para nang ambay sa post ha. Lunes, July 27, 2026, nagbisita kita sa Ched regional office para magpangayo it daya ka nga update regarding sa atong appeal sa ginatawag CEB or the Commission and Bank Maki 5. So no, saday ka nga Ched, Regional Director, ro atong appeal ay naka-agenda yon sa CEB or the Ched and Bank. So, butang bagon, ring information na buo ni Mayor dahil nga nakipagkita mo sa regional director

0: itched ko dato atong last week it July. Aginambag ka na nga mana rin nga rin nga appeal hay naka-agenda gun mana rito sa Ched and Bank. Dato atong apila. No? Again na appeal. Datong apila, pag-apila, it raya karanga local government unit. Roan nang ginapila, hayroon nga ni nga kabay pa, nga matawaan it raya karanga consideration. No. Matawaan it raya karanay nga bisan temporaryong gid nga kando may grant yang baga, especially sa fourth year student it da yun nga LCST no nga makagraduate sanda makaproceed sanda sa makaron nga school year 2026-2027 tekang uoy man ay nasa fourth year na no last level lang gid kunta OJT ng gid nga ni man do iba no para ma-consider naton nga graduate na sanda sa college rindo mga appeal ko aton nga local government unit ag isa pa ay din do makaproceed ag ma-resume do classes kuro nga mga kurso no nga gina-offer nanda ma-resume do nga klase at mga nagatake do yung kurso okay maka-umpisa out klase pero nasa second year what first year kasi wasa na mag wasa na gin pa-allow nga magbato nyan dahil nga ning hasar yung issue so maka-proceed do second year to fourth year nga mga estudyante haron do apilar no ag tawaan pat SO or special order do ato nga mga nag-graduate ko tinaligdan nga madinagon all right so din do apilar nga ginatawag no so ambang it said dato nga to ay naka-agenda gun mana in short kun aton intindihon nakalinya down ito ron nga pagatalakayon pagapamatian pagausisaon it aton yung commission on higher education or DCED okay padayon kita sa pagbasa. Oh. Aginahugat lang road deliberation. Okay ha? Roatong appeal ay naka-agenda gon sa Commission and Bank. Aginahugat lang road deliberation. Oh, may deliberation naman na po eh. Kung maprubahan, mga K5, makaumpisa gon do klase, alang ginambaw kina, it's second year to fourth year, ag matawan it special order do mga nag-graduate ko ng taliwan niya dagon. Pamatian tatuman, kung maaprubahan, makaumpisagon, rodo yun niya klase. Sa word na ginatawag natin, kung, pamangkot, eh, meron eh, no nga, kung maaprubahan, pangutana natin. Dahil nga nga, sugay man gihapon na bira, kung maprubahan o kung hindi, di kung maprubahan, salamat sa mga makako. No? Ginpamatian do pangamuyo kung mga estudyante at kung anda ka ng ginikanan. Mga K5. Now, san uro, schedule it doon nga ron nga ginatawag ng meeting. Now, di ka na sa post, ginatag man ni Mayor. Reschedule it CEB or Commission on Bank. Commission na, I mean, Ched and Bank, I mean, commission na sa kumili ko tagad. CEB or the Ched and Bank nga meeting, naka-schedule pata last week, last Thursday pa, ay August 6, 2026, mga K5. Maroon nga pagka Lunes, August 10, or bisan nga ni, Sabado 8 pa nga ni nga to. Hasta Jis, hasta makaroon. Nagamat-amat na naman itpabatsyagro mga estudyante. Then man na August 6 yun, katungaon man na hagos pilangandod, nagsang Domingo, haragon man na, second week na't Agosto, waman man na gyapon, itay ka ng update. Doon na ng pangutana. Hembal ko nga naman, may nagambal ko nung mama, ma-resume na, again, bukon tabit basta-bastara nga problema, mga K5, ro na bilin or nahaiwan, nga ginapangatubang magkaroon ko administrasyon ni Mayor Tim. Imaon doon sumatotal do daw nagpakabudla yun doon ay waman sa ginaunahan na nga maging mayor imaw because nga ni sa natabo ko issue na sa Libakaw ay may nagdaog tanga mayor may nagdaog man yung vice mayor sa nga ni nga nagkalit-silit sigon doon nagkananabo rin na ay amunin mo to na, may mga dismissal nga nanabo ay dahil sa mga ginpang-file ng mga reklamo, haron yun, ginpapanoogan, itaton ka lang nga DILG decision. Gakwaton yung ombudsman. So, umangat malang sa posisyon si Mayor Tim. From SB, first SB, to Mayor, the second SB, nangin Vice Mayor. So, nga nero problem, iwakat mahimo, ikaw ro Mayor. Imor makarondo, gina-question ko tawo. No? Nga dapat ay hindi man makongid naton totally nga ibaso sa presenting administration kasi man unang-una, hambag ko ani, do dapat focus na naton kada bukon gid it bagasugan. Dapat kita makon ay aton kita anay makon i-comply do dapat i-comply, agon makarison do, mga kurso nga ron nga piktado ko rin problema. Aero school una taron, open taron. Rugin offered ang kurso ron nagka-problema. Di ba? Oh. Di ka na klaro kung maprubahan, dahil pangamuyo kita kamot, pirti-pirtigid ka na, dahil kung maprubahan, dahil kung hindi, sad to say, why it may manabo nga pag-eskwela, sorry nga rin yung mga kurso, sorry yung mga student nga nag-take ko rin kurso nga nagka-problema. Possible ta na nga mambay naton nga mabuhay-buhayan, randa ka nga paghugat, mga K5, kuro nga ron nga update. Kasi until now August 6 ro meeting, I don't know kung naka-response na ro Ched kay Mayor, kasi nag-contact man ako, wabat response pa kakon. So from Monday, makaris Friday. 1 week na nakataliwan after, natabo ro meeting. So basahan pagin naton do pang ngaywa, dugang kara, ro atong application man sa bagong programa, nga BS Tourism Management hay na kompleto gon tanan roma kinanganon nga mga requirements nga ginapangayo i-ched ag nagahugat lang man kita it's schedule para sa pag-iwaton nga regional quality assessment team or the RQAT nga ginatawag nga ocular inspection. So may another course nda nga gina-offer doon niya school, Libacaw Science and Libacaw College of Science and Technology, BS Tourism Management. Another course mataraya. Pero pala plus tada bi mga nagapamati natong mga ginikanan. Rosang ka kurso abi bukod na tambaw niya og Dukat School offer ka trayang kurso. The local college under doon sanda sa CHED. No? Commission on Higher Education. Ro elementary to high school under taron sa DepEd or Department of Education. Pero college sa CHED. Now, sanda ron nga ahensya at gobyerno, ron nagatukib, nagausisa, pagi sa mga ginatawag inspection, kung ro isang keskwelahan ron ang gina-offer ba ng kurso, ay nagasunod sa insakto nga standard. Nga dapat ron nagaturo ay may master's degree, no? Bastante imaw sa mga equipment, like kung halimbawa automotive, siyempre normal, may gakuti ka mong ka mga sayakyan, mga makina. Kami una ba ron yung mga mauron equipment, etc. etc. Nga kinanganon ko mga student para nga ma-enhance nung ginatawag learning nanda, mga K5. Tanang kompleto ron, Chedro Gausisa, tanan-tanan. No. Found out nga, sorry nga rin nga makurso, nagka-problema sa Libacaw, I want it, may mga abupang kugang, no, mga K5, unang-una, doon yan sa mga manugturo. Pasinsagid sa mga maiguan din na. Pangutana ko malang, simple. Kamu nga nagaturo, baga rin na sa Libacaw, Libacaw College Science and Technology, riba ba kinyo ina? May master's degree? Oh, nag-yuhom-yuhom ka gon, may majawa ka gin. Oh. Diba? Doon na sa bilog pangutana, anak cedro niya requirements eh. Hayro LGU, ti siyempre para nga makapag-hire ka ron it mga personnel, tao, professor, nga may master's degree, go sa isan da. Hayro pa dapat i-comply para nga magka-COPC. Hay makon, gakuan pa taan nito aton ng LGU, gahingyo pang kita rito, gakuan pa nag-appeal pang kita, nag-appealar pang ito, nga kung pwede, please, gagudyuhod pang kita rito, please lang. No? Tawin nyo man, anay chance, bisan fourth year, second year to fourth year, nga makarisyom, i-comply galing natin, anay manar, o rin nga masunod yun. Doon na itong ginahimo ko katong yung local government unit. Ago na rin during the legislative inquiry, gintalakay. nga mabulig man regional office, it hindi man yod gid si babaw to, no? Kundi maalalay sanda katon it dapat pa ibabaw sa central office para ilatag ro nga hararo mga nangin epekto. Anyong saga ron kung halimbawa may mga kung atong tumuron do mga posible may kasalanan, ni ida ton masayron kun anyo tara. No? Ay dapat abi sa kon istorya nga mga amigo na kon nga mga professor nga una nagatudlo sa mga private school iya sa kalibo ag sa ibang mga munisipalidad, eh dapat abi man kung nga-offer kita at kurso, unang-una dapat naka-comply yung kita karon kuroy nga ron nga mga requirements. Ag dapat unang-una, siyempre gaturo. Hay karang kahalin doon may sudyante natin, kana nag-about learning eh. O. Ang agang mga mag-hire kat manugtudlo rin ang maagang paro sudyante.
1: Komentaryo diba? Matas. Kag servisyo nga wagas.
0: Ang agang nga mag-hire ka nat manugtudlo ni mo nga yes, graduate man at college, pero wa imot may ginabuitan nga degree o kung ano rin na nga halimbawa mambay naton license imawgid nga teacher. O, ay kugang pagidaron, hindi pagid enough. Pero iba nga ni siguro rin na, basi kung hindi wa mat ginabuitan nga pasasalit, o, nagaturo na. O, hindi pang utana kung mataro na, tama ng tamaan. Mm. So, doon doon gina, hugat nanda, kung ano yun, naman nanda, gusto man na mo, hindi, ga-apilar, ga-hugat, kita at decision ni Chet. Now, halimbawa, kung i-grant, okay. Halimbawa, kung hindi, paalin. Ano pang utanang pinaka-big question karon? Paalin kung hindi tayo grant. No? Dahil ginhimot local government unit ron sa region office, regional office. Haywa, di ba? Una, nagambay ka ron do taga-ched, nga representative during the legislative inquiry. Hindi nga ni pwede. Dahil nga ni nga, haron do problem. O. Ay sige, atong isa ka rin si Babo kung ano ang desisyon, pag-isuro niya ron nga, ginatawag naton mga K-5, nga Ched and Bank nga meeting ko last pa nga nga week August 6 mga K5 doon naging luryabi kung ano decision na karon. Hayon ako nindo nang i-contact kay mayor ag sanang secretary kung ano na response karon. Oh, kabay pa pangumuyo na ton may positive nga response do Ched party karon. Nga bisan sa fourth year or second year maka-resume yun gilang nga at least ay may andang tinapusan makarang school year 2026-2027. Bisan fourth year lang gid, darong kung kako yung ako, kung gapamati, mandot siya. Bisan fourth year lang gid, nga OGT nanda makarang gahuat yung gidsanda, tapuso lang gid natong mankunta. Hay pangutana, pagka-graduate nanda, haywa man sanda't ginatawag special order or SO nga ron. Dahil nga ni nga, again, what COP zero? Uri nga rong kurso. Mga K5, hindi mo comply, hindi mo mo ka-comply, mga ginapa-comply ko, Ched. Grabe ito nga problema, biray. Buko tatangang, biray. Okay? Doon doon, yun na ito, ibalikan nga rin doon. Mabuti at dugang update kira with Mayor. Anytime, okay, matanang linyada ka rin. Mga K5. Alas 8:25 na ito ng oras. At deng oras at gato ni extend the food supplement for men. Mga mister, retreat at surrender ka mo sa inyong mga partner by mag-extend the food supplement for men. May makarot at club was ka nga kailangan nag-pukaw at libido sa inyong gawas nga ni kampiyon in performance sa inyong mga partner pag nag-inom ka. Extend food supplement for men.
1: Yonar, Viray, Foro, Telos, Poblos.
0: Sa ito niya pag ililiba, mga ka-K5, sa ito niya pagbalik, aton niya balikan, dahil nga rin may kantanan sa manami nga programa it provincial health office kay bahan aton nga MHO, no? Ay may andang rang pagbakuda sa mga inunga naton misa San Rubella, no? Ay di ba tan handlok pa pagbakuna sa nang inunga, hindi man kamot kadlok kanyang don do yon nga para maprotektahan man sanda mga K5 mo partner na pabakunahan mo imo nga kuno ni rana karon nga edad nga dapat magpabakuna according sa aton karang MHO, hay mga kwan imawron, mga nasa kwan imaw, first dose is 12 to 15 months of age. Yan, 4 to 6 years of age sa dose 2 nga ginatawag. Okay? Ay manami nga programa at PHO, suportahan naton. Ay, riba abing ginikan, gaduwa-duwat ana ay Adlock to sa ako bakuna. Pero challenge sa gobyerno man kung paano ito maibalik. Ron nga trust ko ito nga mga kaigmanghuran sa isyo sa bakuna ay iba matabi nga ng opisyalis. Dati nga mga preview, dati nga administration ba? May mga kapaltahan ba? Na, kapinding box siya nga ito. Hindi ba ito mabaso di bang ginikanan ka? Na trumata na. Kabuhit ito ginisuryahan. Pero makaroon is siyempre, again, ay okay tara no nga nga programat aton nga image show para ron sa mga inunga man aton ang good ko halimbawa igoon ko rin nga mga batian hay maprotektahan balikan tara matapos sa may importante nga panumdom standby
2: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay
8: o mahina ang memorya ng anak mo?
7: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Miss si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darin Villavior.
3: Ni si Kirby John Panes Agraban.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Santayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Alas 8.33, raton nga oras, agabalik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon yung anchorman, K5, Yonar Viray. Sa aton nga pag-ililiba mga K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapinamati, no? Good morning K5 Lard, pag-greet man kami sa The Boss Barbershop nga nagapinamati sing programa. Wagid magbuhay ro, naga-joke karon niya sa aton kung mga bumba-bumba matuod. Ay, normal doon. Ito yung number na nga ro police, wa nagapabaya-baya, nagatrabaho, gidsanda. Para ma-identify ro niya ron nga haslo nga nagapambam threat matuod. O, Ma'am Catherine Bentosa, ma'am, good morning. Nagapinamati ko na while nga nagagaha it ilabas. So, good morning, Gede. Eh. Ag kay Ma'am Bingal Manon, gatutok man sa ito niya pag ililiba. Wala itong pamatian do pahayag partner ni Dr. Nikki James, ni Dr. Nikoy. No? Ay, may kantanan sa andang nga kwan it POH baga. Ay, naging kwan kita, imaw sa bilog, imaw sa eksperto kita ron, ay sikat nga pediatrician sa aton sa clan. May kantanan sa Mr. Siyang, ang tawag nanda is Mrs. Rubella Supplemental Immunization Activity. Oh. Or kung tawag nanda is ligtas, tigdas, mga K5. Or chikiting, ligtas campaign niya sa ton sa Pilipinas. Nationwide rin. No? Nga free vaccination drive, nga rung tinutuyo mga K5, ay maprotekta na ton nga mga inunga nga nag-iedad 6 to 59 months against sa lika nga Mrs. Rubella. Oh? Ay riba dito magpabakunan, lukta na. Araw na explanation, para mas maatagan ka mo kung ano ka-safe rin mo, pamatian taro nangin pahayag ni Doc Nikoy during the press conference, mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
5: Okay, so eto. So the first common question sa ato ng mga nanay, malusog naman ang anak ko. Dapat baga nga bakunahan gihapon? So again, what we are trying to do here is really more of the preventive measure, preventive side kita. So wa kita na ila nga may unang unga, anyone nga ano, kahit sa bilog nga Filipino kid nga mahawaan it supposedly nga vaccine preventable disease. So we try to aim nga tanan naton nga mga kids ay mabakunahan para ma-reach man naton do herd immunity naging discuss kinya ni Doc kanina. Kasi ginaano naton kara ginaalagaan gid naton do mga vulnerable members in atong population. Sino ron? Bukod at mga inunga nga may sakit sa puso, mga may asthma, those who are severely malnourished, mga pasyente natin nga may kidney problem and ongoing ang dialysis, may mga congenital anomalies, epilepsy, and even our smaller kids, yung mga newborns, kasi sila mga wala, mahihina pang resistensya. So we also want to protect them. So as much as possible, tanan natin nga mga pasyente, matawaan gitaan natin, bakuna kahit yung mga healthy looking kasi kailangan natin sanda nga mabuligan rin ibang members of the atong community, even the adults actually nga pwedeng mahawaan it mga measles and can cause potentially deadly complications. Okay, so vaccines are given kahit kita ay healthy and vaccines are not given just because a child is sick, hindi masyado. Kasi yung mga ibang mga illnesses, mga mild po na illnesses, pwede gihapon kita ka-vaccinate. Okay, next. Magkakasakit ba ang bata kapag nabakunahan? So, etong medyo magulo minsan sa mga parents. Pwede bang magkasakit ka pa talaga? Pwede ka pa bang magkaroon ng measles or German measles if you are already vaccinated? sobrang rare po na mangyari yon. Kasi on our first nga vaccination, di ba, our kids are regularly given measles vaccine at the age of 9 months. Unless there is an outbreak or there is a potential outbreak, pwede tayo magbigay as early as 6 months of age. And then meron po silang MMR, measles, mumps, and German measles at the age of 1 year old. So tandaan po natin, based on studies, your baby can actually get as high as 97% to 98% vaccination protection po laban sa mga sakit na ito, even on the first dose. But this is the ideal. But we always have to consider, may mga factors po kasi involving the patient mismo. Baka hindi ganun ka-okay ang response nila to the vaccine. So sometimes hindi po natin na-reach ang ganun kataas na level of protection on just the first dose. And tandaan po natin, there are also factors involving the vaccine mismo. Baka mamaya yung pag-prepare hindi masyadong okay, which is trained naman syempre lahat. Pero titingnan din natin kasi yung mga ganong possibility. Yung storage ba naging okay? Iyaman ka to na diretso naman sa PHO, di ba? 2-hour barangay. So may mga ganong pa rin, kahit maliliit po na contributory factors, we always need to take into consideration. So iba lang po nga lang ang setup ngayon. So considering kabuon ng mga countries na affected makaroon ng mga outbreak, even the United States, di ba, nababalitaan ninyo, almost all states may nga ongoing mga outbreaks. So hindi imposible yung mangyari yon sa Philippines. So kaya tayo nagkakaroon ng gantong vaccine. So ang usual schedule natin ng second dose as per recommendation ng Philippine Pediatric Infectious Disease Society is dapat 4 to 6 years old. So eto, gaya na sabi ni Doktora kanina, it's just an added protection. Okay? In case lang, in case na yung unang bakunang binigay at the age of 1 ay hindi masyadong nakapagbigay ng optimum protection para doon sa aton nga mga inunga. Okay? So, hindi sila magbibigay mismo ng sakit na measles, yung overt na measles na disease. Because what we give is live attenuated. Ibig sabihin nun, ging paguya, rubakuna. So, hindi sila magkakapag-cause ng actual na sakit. Some children may develop mild fever or rash, which is common naman sa mga ganong klaseng live vaccine. And even, di ba, sa aton mga inactivated or quote-unquote patay nga bakuna, Pentahib, PCV, typhoid, Hepa A, all of them can potentially cause mild symptoms after vaccination, including pain and mild fever. So normal po yun sa ating mga vaccine, okay? So it is simply the immune system, kumbaga, nagtututong maggawa ng protection laban sa mga sakit na ito. So tandaan po natin, when we administer the vaccine, hindi po automatic hinaga, ay protektado taro atong mga unga, okay? Our immune system needs to process the vaccine para after 2 to 4 weeks, doon po tayo magpo-produce ng antibodies. Yung antibodies nga ron, doon atong nga first line of defense nga. Pag na-encounter with agit natong do, mikrobyo, whether it's measles, German measles, may aton yun nga pang-abang para hindi kita makabuog it matindi nga sakit, okay? Next, may side effects po ba ang MR vaccine at ano-ano rong mga usual nga side effect kara? So una karon do aton nga gihambay kay ina do pananakit or pamumula or pamamaga sa turok sa atong injection site, which is very common. Ginambay ko permis ako mga patients at sa mga parents nga posible talagang medyo mahapdi po talaga ang MMR based on experience. Pero yung ganong klaseng a little bit of discomfort, transient lang. Madali po siyang mawawala. May mga patient na parang nagiging feverish, walang actual fever pero warm to touch po sila. Pero mawawala din po. May mga konting nagkakaroon ng pantal, but so far for my practice for the past 15 years as a pedia, wala pa naman po akong pasyenteng nagkaroon ng pantal after vaccinating measles or MMR. Okay? So another one, natural immunity is better. So ginahambay karahay, mas gusto baga natin nga magkaroon ng sakit mismo, roonga, para magkaroon ng antibodies. Kasi doon the usual eksena, di ba? Kapag nahawaan po tayo ng isang strain ng tarangkaso or influenza, our body will produce antibodies. Okay? So, in the future, if you encounter the same strain, magkasakit ka man, mild lang. But most often, parang hindi ka na talaga magkakaroon ng symptoms kasi may pang-abang ka na eh. So, dito, it's different. We don't want to contract the disease mismo kasi hindi po nakakaawa po yung mga batang nahawa ng measles kasi they could, before they could even produce antibodies, pwede po sila maka-experience ng complications like the common pneumonia, diarrhea, encephalitis or type of infection sa utak. And some of the complications may manifest later on in life, even decades after the actual infection. Yung tinatawag natin na SSPE or subsclerosing panencephalitis. Like sa, gawin natin example din po yung chickenpox. Pag sino yan nakagit sa gagob? Alsat Alima. O ginging mention ko man abir sa mong noong August 10. Babantayin nyo pagtanda po ninyo kasi pag nagkaroon kamot sa gagob, actual nga sa gagob, pag naghina ang inyong immune system, mataas ang possibility na mag re-reactivate ang inyong nga chickenpox virus kasi nag-attach imo sa ato nga nerves. Familiar ka mo sa anagas, shingles. That is your chickenpox or varicella virus reactivated. So kapag naguyang kita, 40 years old and above, naguyang inyong immune system, pwede ka mong magkaroon ng shingles. Okay? Hindi natin ma-experience yan kapag nakabuo kita at nakumpleto nato na chickenpox vaccine. Hindi nato mabuo ro mga complications na mauro yun kung nakaagi kita, nakumpleto nato doaton nga measles, mumps, and rubella vaccine. Okay? Yan. So, yung discussion natin kay Ina, yung mga mape-prevent natin. Next po. Dok, nabakunahan ng anak ko. Bakit kailangan pa ulit? Doon nabi, parang iniisip natin ng ibang parents, Dok, overdose with aromatabo, karasang unga, nakapilaw, nakitang turok. There is no such thing as overdose in vaccination. Okay? That's one nga, kailangan ito na ipaintindi sa itong mga parents. Again, it's a special case. The SIA, we are doing the MRSIA para po yung mga hindi nakakuha ng maayos na protection on their initial shot, ay matauan natin i-chance nga magkaroon ng mas mataas na protection in case lang makapenetrate raw measles and German measles virus in our community. You have to understand, unfortunately, manaba raw itong immunization rate in the entire country. And we don't want to see the headlines na nangyayari ngayon sa Bangladesh. 800 plus, hindi nakakatuwa yun. Lalo na may preventive measure kita nga libre. Libre ang vaccine. So hindi, ayaw natin makita na nagkakaroon ng ganung headline, 800, 600 nga Filipino kids na mamatay because of measles. Kahit isa po, for us pediatricians, kahit isang mamatay because of measles or German measles complications, masakit po para sa amin, lalo na libre po yung vaccine. So again, kapag may mga missed routine vaccines, nakakuha pa lang ng isang dose, or yung mga possibility na sinabi natin kanina nga, hindi sila nag-mount ng enough protection against the disease. Yun po yung point ng ating measles rubella supplemental immunization activity. And just to emphasize, since our kids have a regular schedule of a second MR or MMR dose between 4 to 6 years old, na usually sa ating sa provincial health office, hinahabol natin during the school-based immunization, kukunin pa rin po nila yon kahit din po makakuha sila ng supplemental immunization ng MR ngayon. Maaari bang bakunahan ang bata kapag meron siyang sinat or ubo? Now, if we base it on the guidelines, both DOH and international guidelines, pwedeng-pwede pong magbakuna ang mga pasyenteng, mabakunahan ang mga pasyenteng may mild illnesses. So, be it vomiting, low-grade fever, cough, and colds. So, kahit po may, again, may tinatake po na antibiotics or other medications ang bata, yung mga nagtatanong sa akin recently, Doc, nagpurga lang kami the other day, pwede ba kaming makakuha ng MR vaccine? Definitely, yes. Ang mga contraindications lang po natin ngayon sa MR vaccination, considering it's a live attenuated vaccine, yung mga naka-receive po for the past 4 weeks, for the past 28 days ng buhay na bakuna, MMR, kasi nakabuo sana sa Anangapedia recently, nakabukamot varicella, it's also a live vaccine, Japanese B encephalitis, bawal po anay kita magbuog it MR vaccine. We have to wait for at least 28 days after your shot nga to. Okay? And the same, bidin po, hindi rin tayo pwedeng magbigay ng another live vaccine unless after natong bakunan it MR, hindi ka mo pwedeng magbaton it any live attenuated vaccine unless nakagampas man kita it another 28 days. Iba rin po ang eksena kapag nakabaton kita it inyong immunoglobulin, particularly yung mga anti-rabies immunoglobulin, you really have to wait for at least 4 months. 4 na buwan kung anti-rabies immunoglobulin. Pero kung anti-rabies vaccine, pwede kaya? Pwedeng-pwede po because your anti-rabies vaccine is inactivated. Patay na bakuna. So kapag nabakunahan ng inyo nga it inactivated nga anti-rabies na bakuna recently, few days prior, pwede gihapon ka mo makabaton it MRSIA. Kapag nabakunahan baga it penta or PCV kasi medyo nalit sa that scale agto sa center kasi permi ko nung ginainubo dati, ano paniniwala, pwede ba kita magtao it penta, polio, ag inyong ginagagas na PCV together with your MR? Definitely, you can actually give as many vaccines in one visit para mahabol do delayed nga schedule it inyong mga unga. Wala pong magiging problema doon. Personally ako, sa may mga pasyente ako naghahabol ng migration, nakapagbigay po ako in one visit, 5 turok, 5 different vaccines. Wala po nangyari sa patient. It's very safe. Okay, next po. So again, mild illnesses, hindi po sila contraindication sa MR vaccination. Maaari bang bigyan ng MR vaccine ang batang malnourished, may mild diarrhea, or may mild respiratory illness? Sinagot na natin kanina, pwede po. I just need to highlight yung mga batang malnourished. Remember, ito po yung isa sa mga sinasabi nating nasa vulnerable na members ng ating community. So kung may sakit ka, yung iba kasi takot, ay shoots, may sakit sa puso yung bata, may epilepsy, may kidney problem. Ipa-screening nyo po sa inyong pedia. Generally speaking, ang mga pasyente po nating malnourished at may heart problem, mas kailangan po nila ng bakuna. Kasi sila yung posibleng mas maka-experience ang matinding complication. Nakadialysis sa mga pasyente, may mga kidney problems. Unless po matagal sila nagtitik ng oral steroids, yun yung pwedeng i-defer muna. Pero kung wala po silang tinitik na steroids at okay yung pangangatawan nila at okay for their nephrologist, you can still get vaccinated with MR. Okay? Next. So, posible bang magkatigdas pa rin ang bata kahit kumpleto na ang bakuna? Dito papasok na kailangan po nating i-understand na wala pong 100% na protection. May chance, pero again, very slim. Kung ang unang shot po natin makakapag-provide na po ng more than 90% protection, how much more kapag nabigyan natin sila ng second and final dose? Lalo na po kapag nabigyan po natin ang mga bata ng MR, supplemental immunization.
4: Doc Nicoy, no? Makifay may kantanan sa dengarang Mrs. Rubella, no? Supplemental immunization activity ko last day. So, sa magilingkanan, siya pong gilingkarage natin ko mo nga magpa-kwan kinyong inunga, magpa-bakuna, no? Hindi magkabaga ka. Tanan nationwide draymaw, no? Para protection sa aton nga mga inunga. Para nga hindi kita magka-batsag ito rin yung mga bagatian. Okay? Ay, kwanda, doyon nga mga unga mat doktor, dogin sample gid nanda. Actually, rakon man yaning atuman nga 1-year-old and kwan yun, 5 months, ay bakunado naman kapon. At akong unga mismo. Sari nga rin nga Mr. Siyang ginatawag. Dahil gani nga, may mga kwan mataron eh, no? May mga explanation matakaon do mga nurse ag mga BHW nga sa doing time talang ginapaibago mat sa banginikanan kung amo ni mo to ginakuan man nun yung mga naibang nagkabatsag kuba ba ani sa mga kanuna, gaduwa-duwa pa, ay, depende matakan daron, pero at least una taro government, nga provide ko ng libreng bakuna, ag, daw bati ko nga ni, andang daghon ra sa mga mallman, nga halimbawa, may mga space dito ng mga mall, pwede di ka to nga part, do, halimbawa, nga paano-paano kamo sa kalibo, tapos ay manjabukon pat bakunado, para nga mas mapaabo pag ito mamakunahan niya sa ton sa clan, ay, daghon niya tara sa mga mallman niya sa kalibo. Puro de los pueblos. 8:52 raton yung oras, agdeng oras sa balita tod man katon it deka nga DTX beauty soap. Rong sabon nga pampagwapo, ga pampagwapa no, dapat nga mag DTX beauty soap kita. Agod nga makinis sa tonya kutis, dikaw kita sa pag-abo ko mga pimples nga ra, ag kun ano nga mga kanara no, rashes, ag mga punggod, pimples ma prevent ro pag ilinabo. Pag kamo nagagamit it DTX beauty soap man K5. Aga syempre tapos paligos di magkalipat man nga mag klinika Dio Fresh Dio Rolon. Paputi ano kinikili pa humuton bilog nga 48 hours mag gamit ita klinika Dio Fresh Dio Rolon. Yonar Viray Puro de los Pueblos. Ananya ron nga mga suplemento mabakay makitaan sa klinika Alternativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue Calibo Aklan. Barato ron ag epektibo pa. Ngani magbisita ka muna sa klinika Alternativo, may libre nga check up halin ita Domingo hasta itay ka nga Biyernes. Ngaga, wa kita ay day off naton Sabado, te Sunday to Friday yang. Libre, wa itay ka nga bayad. O yang si Doc Robert Empinado, mga kakifan. Yonar Viray, Puro de los Pueblos. Kapat at oras, makarangad law, ita Biyernes, ag hilibati kita next week, no? Ang hinula sa 11 Mbps, matalakay ni K5 Bron, wa na tumabot, matalakay maging pang headlines sa mga balita, mga kakifan. Sa supervision, ko Tonyo Malwan, mabot, very general sa Chief Executive Officer, Tonyo CEO, Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, yung anchorman K5 Yonar Viray, para sa kampiyon nga balita, ga servisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mamakal, sumangbuti ka.
10: So kagapon gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
11: Wala pili, Sir Boy.
10: Why pili?
11: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, nabaksin ka is hilanat.
10: Hilanat, palakit lawas.
11: Siyempre gariak ang immune system, kagaw mo, impasaw mo.
10: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active immune system.
11: Correct.
10: May recognize siya dayon.
11: So, buligi ang imulawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
10: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3
11: Aside
10: Bio.
11: Asa sina Sir Boy? Patyo na lang niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
10: Correct.
11: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
11: Antibodies.
10: Remember, we don't need a live virus. Mm. All we need is the body parts of that virus. Ang muna na yung kalanda ni body cells, oy, makuha ko na protein, kimi mo ko na hilo para sa iya. Makuha ko na patis, ang iya kamot, kimi mo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase
11: nga vaccine. Amo na may mga vaccine nga, spike protein lang.
10: Correct. Correct. Mm. May alak man niya mRNA. Mm. Ano na iya, kompleto ng virus. May alak ginatawag niya ng vector type nga vaccine. Mm. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga ah, cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat,
11: magabot ka. Dapat, before pa ka magplano, loaded ka na sa D3Bio, may TC.
14: Oh.
11: Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
14: Correct. Pabakuro niya.
10: Meaning to say, mangin efficient.
11: Ang D3Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahan niya imo immune system.
10: During. Di siya mag-overreact?
11: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
15: D3Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3 Pie.

0: ito D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, manginom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
5: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
2: Ang Visio,
0: yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM.
10: Sharpening the lives of the Filipino.
11: K5 News FM. Calripo 95.7. K5 News FM. San Jose Antique 100.9. K5 News FM. Rojas City 97.7. K5 News FM. Dumaguete City 88.7. K5 News FM. Iloilo City 95.7. K5 News FM. San Carlos City 89.7. K5 News FM. Sagay City 102.9. K5 News FM. Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Higay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamayong mangin ara sa atong tanan. Good morning sa tanan-tanan. Kag informasyon sa ikaayong lawas. Inigin design para maghatag sa inyo si mga bagay-bagay na mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kag mga suplemento nga daw adlaw naton gamiton para kita maging healthy, na? I-remind ko lang kamo permi ining aton DTX 500 dapat adlaw-adlaw maging party sang aton kabuhi. Of course, dugangan ta sing mighty C ang alkaline nga vitamin C kag ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ang pinaka aim or goal neton para kita maging healthy. Good morning sa tanan. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Ah, hindi sa gusto tawgon Jean Paul Hineroso nga kumpletos Ricardos. Daw nami

0: Patol ka na engineer. Do problema mo ang hindi ka man gusto tawagon nga engineer Uyaban. No? So, engineer lang.
1: Okay, okay.
0: Honorable okay. Kagawad sa Barangay 35. Istoryanta karon ang colorectal cancer.
1: Mm-hmm.
0: Mga balatian sang Pinoy nga pwede gini tanik malikawan.
1: May ex-president kita nga napatay sa muna.
0: At yun, si Cory Aquino.
1: Cory Aquino.
0: Sige, kagdamo pa engineer ng mga may problema sini. So, ang aton di is prevention. Paano talikawan ang makatalagam nga colorectal cancer or cancer that involves your colon and your rectum.
1: Okay.
0: Anywhere.
1: Aha.
0: Dira, magtubo. It's called colorectal cancer. Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pagkalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Good morning, gabay ba kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your ultimate cell protector. Kung gusto niyo hubin ang cellular para hubin ang lawas kay kansura, mag DTX 500. No? May kampiyon man ikaw kung magpanubos ang ginatawag na blood sugar naturally because this is a food supplement. No? May ampalaya extract that lowers your blood sugar in a natural way. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato. Ha, para makakontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga mikrobyo nga sulod sa aton lawas, kag ma-check man ang mga anomalies sa sulod sa lawas sa aton immune system. Kung adlaw-adlaw gainom ka sang Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, yung matamat puting skin, kampiyon ang quality sa kulayo ka sa wrinkles, kay rich in gapataasin sa glutathione level, kag collagen level mo. And of course, para kampiyon ang mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is a eye specialist food supplement, no, that basically helps to maintain your 20/20 vision or mapalayo ka lang sa ginatawag mga eye diseases caused by oxidation. Ang Eye Care Gold puno ni sa ginatawag na bilberry extract, vitamin C and vitamin E that works together in preventing eye diseases and eye what you call this mga problema sa mata. Palisan mo na dayon sa ginatawag nga eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acids that help relaxes your eyes from a tiring day. And of course, kontra mikrobyo, no, ang kadalasan trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka magayo, mag D3 Bio.
1: Okay, proceed na kita now sa atong nga topiko subong, colorectal cancer. Ano ba lang mabulig sining aton DTX 500? Brad Paul.
0: Engineer, according sa colorectal cancer survey ginimo nila.
1: Aha.
0: Upod ang Department of Science and Technology Health Technology Assessment or DOST HTA Council, no? And the Philippine Cancer Society. Naka-arrive sila sa isa ka data that shows nga ang colorectal cancer or cancer sa imo tinai colon and ang imo nga lebo,
1: okay,
0: rectum.
1: Ang punta, ang ginagwaan gid.
0: Oo. Around 12.6%, no, nga mga bag-o nga cancer sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Alright. Ari ang demographics. Suno pa dire sa ining nila nga pagtuon. Ang mga lalaki, engineer, Filipinos,
1: okay,
0: mga lalaki nga Pinoy.
1: Uh-huh.
0: Ini siya ang 13.7% sa tanan nga mga may cancer nga lalaki nga Pilipino.
1: Bugro.
0: Meaning, kung may 100 ka mga lalaki nga Pinoy nga may cancer, 13 sa ila or 14 ang may colorectal cancer. Meaning, amuna siya ka prevalent. Ano pa? Sa every 100,000 ka mga lalaki nga Pinoy, 25 dira magka-cancer colorectal.
1: Uh-huh.
0: Okay. Babae. So babae naman, engineer, around 8.8% lang.
1: Mhm.
0: Sang mga babae nga may cancer ang colorectal. Kaya kilabanan sila yung breast, cervical,
1: okay,
0: uterine cancer.
1: Okay.
0: So, ini yan, colorectal, medyo gamay-gamay percentage. Probably, yun because lifestyle.
1: Uh-huh.
0: Kaya babae, hindi mo niya kakita babae nga plainom. Mm-hmm. Labanan niya, pala paning-grillyo ang play nominal, lucky game. Okay. Kabalo na makita.

0: cigarette smoking, heavy cigarette smoking, and heavy drinking is closely associated with cancer formation. Ang take note of the word associated. Wag kita nagambal nga mugin ang rason.
1: Okay.
0: Isa sa mga rason.
1: Okay.
0: Na associate siya sa mga rason nga magka-cancer ka. Sa ilang nga data nagambal nga in every 100,000 nga mga babae, 17 or 18 kadira kabilog may colorectal cancer. Sa breakdown engineer kalabanan 50 and above. Ha? 50 and above.
1: Ang edad.
0: Ang edad. Kag kalabanan nga almost 75%, okay?
1: Okay.
0: Nga affected sa cancer, nga colorectal, ara sa 50 or above. Pasok ang edad mo, pasok ang edad na mo ni Boy.
1: Okay. Ah, si Boya, kon pa lang ni 40 pa lang niya.
0: Pero hindi kita mahadlok, bangod, gandito X500.
1: Ayos, ayos.
0: If you are 50 years old and above, te suno sa ilang pagtuon, 75% sang na-diagnose nga may colorectal cancer, ara ang edad 50 papabaw.
1: Uh-huh.
0: Meaning, hindi siya mo nakakomon sa edad nga hubin-hubin.
1: Okay.
0: Ara sa usually sa may edad-edad na. Now, te probably because, again, sa atong ginakaon, nga
1: lifestyle o
0: oh. Hindi mo na ginisiling ko engineer sa aton nga lifestyle, hindi ka man magka-diabetes sa 5 years mo lang kakaon na.
1: Uh-huh.
0: Hindi ka man mag-uba kidney mo sa noodles kung sa isang semana, isang bulan mo. Sige-sige, engineer mo lang budlay.
1: Uh-huh.
0: Sa inom, amo man na. Hindi mo mag-uba mo atay sa isa lang kabulan, ah, isang tuig yung nanay. Ah. Dekada na yan. Years and years and years ga pile up ang toxins.
1: So pagpatuyang sa imo kagulingon gid.
0: Amo na da ang punto ta engineer. That's why nga kinanglanon sa aton magproteksyon. Hindi ni bikaigo ang oras ko engineer. Gina atado tani.
1: Uh-huh.
0: Ang una nga atado subong is about kilalahon ta ang aton nga kaaway. Ano bala ining ginatawag nga colorectal cancer? There you have it. Na-explicar ta. Ngayon sa nga cancer, nagatubo sa imo tinae sa large intestine kag ang imo nga alatrasan rectum.
1: Okay.
0: Ginaguan sa pupo. Somewhere between those, dira nagatubo ining colorectal cancer. Now, engineer, nambaltaman nga prevalent ini sa mga Pinoy, especially sa mga lalaki, 50 years old and older. Next time, sa Lunes, istoryahan ta, ano ang mga sintomas ini?
1: Mm-hmm.
0: Istoryahan taman.
1: May relasyon sa Sir GP sa inang fiber, high fiber nga mga pagkaon?
0: Kag istoryahan taman sa Miyerkules, ano ang nga agatubo ni siya? Ano ang process? Ano ang iya nga pathophysiology? Why nga nagatubo ang cancer sa tinae?
1: Mm-hmm.
0: Nan. Unaon talaga rani sa Lunes nga agatubo ang cancer sa tinay. So kung interesado ka mo, labi mas mga bana, mga asawa, plainon, plaubog, din naton tusturyan sa Lunes, attendin ka mo, matiigin ka mo, tusturyan ta nga agatubo ini. Kaya kung sa pag-insindi, takon nga agatubo ng cancer, dala kita nagasugod nga mabalaan ta, nga malikawan ta siya.
1: Okay.
0: By understanding why it develops, we can learn how to stop it from developing. Susunod kita sa, again, prevention. By Wednesday, istoryanta ang simptomas.
1: Mm-hmm.
0: So, muna nga ito nga, breakdown. Pero sa subong engineer, yung bal ko lang daan sa inyo, pataasa gid ang inyong antioxidant. Mientras wala pata cancer.
1: Correct, correct.
0: Damo kita may makita sa aton clinics. Libre laman, engineer, aton ka consultation sa
1: consultation
0: clinic.
1: Makanto
0: ka mo mula sa may tubang sang daan nga paglaom, sports
1: ang
0: complex.
1: Ang
0: gate nila da black.
1: Uh-huh.
0: Nga tupad sang tupad gid sang Negros Occidental High School kag paglaom. Tubang sang gate na da nila. Amo na ang Clinica de Alternative Medicine na libre ang consultation. A screening. Kato na, engineer. Damo nga mga nagakadto dito sa aton. Nagabakal DTX 500 kay na-diagnose na nga may cancer.
1: Aha. Uh-huh.
0: kagambal ng doktor nga lang alang na ni. Lang alang na operahan, luya ka na na operahan. So mahulat na lang.
1: So ano, huli ng tanan? Huli ng tanan?
0: Hopeless. Gabinakal to DTX. Nao nga kung punto mo ni. Kung ang imo hope gali sa ulihin nga may cancer ka na, kagiluan ka na lang sa ospital. Amo na lang nagli ang DTX imo baklon.
1: Subong pa lang.
0: Nga subong pa lang, away ka pa nagka-cancer.
1: Correct.
0: Diba? Hindi na magulat. No problem nga, nag-uab ang unto mo. Pag-uab sa unto mo, kadto kas doktor, isang doktor sila nga panipilyo katutudo. Kay para nga madula ng sakit ang kwan sa unto mo kay kaigko. Di ko nang panipilyo lang magali ang solusyon.
1: Nga, hindi pa sana.
0: Nga, nasa wala pa mag-uab nga nga nagwag ka panipilyo. Nan, amo na blay engineer. Why hulaton pa naton nga maglain ang pamatsyag takag kanseron na ta amo papag-inom ta, which is hindi na naiapir sigurado gid. So diri kaya sa paniguraduhay hindi na magulat pa nga ma-develop ang kanser sa lawas, hindi na magulat pa nga diabetison ka, hindi na magulat pa nga guba ang kidney mo, hindi na magulat ka ginahay blood ka na amo papag-inom mo DTX 500. Ang siling taton sang permi na ito kinasulit-sulit nga halimpa sang gamay kita amot subong sa mga kabataan kinasulit pa na pero sang gamay kita ginet it's always amon imbatian ta an ounce of prevention is worth a pound of cure.
1: Correct, correct.
0: Ang gamay nga effort mo sa pag-prevent sang blatian kinilo-kilo kag tunilada na naya nga pag ayo sa lawas mo. Siling pa ni Dr. Ramil, let your medicine be thy food and your food be thy medicine. Nan. Ano ba kayong isa gani?
1: Dapat, ano na?
0: Inom DTX 500. Hindi na, kayo na nag-patron ka na. Inom gin DTX 500 kag may test every day para malikawan tang cancer. Sir boy?
1: Okay, but do
0: kulbaan ka, doging kulbaan.
1: Do na bitin ko kay
0: Tisa Lunes.
1: Okay, sige. Wala may problema.
0: Ara,
1: so it's a date, ha? It's a date sa Lunes.
0: Oo.
1: Para mabalanta ka man.
0: Do na tiyaga ko
2: bala sa oras ni Brad
0: po. Do tiyaga ko mo do ka kagi basa comics nga. Hindi niya wakasan, itutuloy niya. Itutuloy. Bilang ko miso lamo na, itutuloy. Ito tuloy, engineer.
2: Okay. Muna niknok lang.
1: Sige, salamat sir Brad Paul. Itong mga information. Pero okay. Dapat gin naton. Ini ang DTX 500.
0: Okay.
1: Adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posibleng nga mag-inulusyon kita.
0: Sige, kanto ta kay Sir Boy Silueta sa talk ni Doc.
2: Thank you, Brad Paul. Thank you, engineer. Sa aton talk ni Doc, we'll talk about Lewy bodies. Uy, nun ba lang Lewy bodies gini and Parkinson's. Anong bala ng Parkinson's? Anong bala ng ginatawag na Lewy bodies? And how does D3 Bio prevents this, no? Ang ginatawag ng Lewy bodies, sa spelling ni L-E-W-Y, no? Lewy bodies, no? Amo ni sa mga dead proteins that form a clump, no, sa imo brain.
1: Sa mga brain.
2: Oo, no. And paano ni bala palino ni D3 Bio? Kaano bala ginahimo sini sa aton brain? Well, first and foremost, kung damo ka na sa mga baranga ini nga tawag nga Lewy bodies nga alin sa dead protein, amo na ni ang gakos ang ginatawag nga Parkinson's. Uy, Parkinson's, ano ni bala ginatawag nga Parkinson's disease? This is the inability of a person to control his muscles. That's why kakulog-kulog na siya pa rin, no? Galakat na siya, kakulog-kulog. Hindi na siya kauyat sa baso nga normal. Hindi na siya kauyat sa kutsara kay kakao normal. Kay kumukuyat sa kutsara, kakulog ng mga kamot. So, hindi mo, ang lakat niya ni, shuffling ng gait. Meaning to say, kasudsud lang na siya maglakat.
1: Kung mag-drawing siya, do, hindi na siya ka-drawing siya.
2: Ay, hindi na ganit kuyat ko tsara, drawing pa.
1: Mabalik-balik lang nga, sobra niya.
2: Eh, hindi na siya, why nagidya motor, ang ginatawag nga motor control sa mga maskulo, wala nagid. So, gakurog na lang gakurog. Lalo na, kung stress ini nga mga tao. So, ini nga usually mga Parkinson's na makita, tani sa mga may mga edad na, no? May mga edad na nga medyo ano na tawag sinigani ni nga yung pigaw na gid ang coordination tungod ina kinagdamo na ang ilang ginawag nga Lewy body sa ilang brain. Ano ba ginawag?
1: Na-deposit na sa brain nerves.
2: Ano ba lang ginawag si ni? Gasulod ni siya sa imo gid mismo, sa imo cells, ang imo brain cells, no?
1: Uh-huh.
2: Ito sa may cytosol na yon. Ano ni ang cytosol nga party sa katong brain? Amo ni ang party sa brain ta nga gatawag siya gani ni nga amo ni party sa katong brain cells that basically helps in the what they call this the overall health sa ginatawagin nga cell, no? So usually mapagwa ma lang ni sa aton brain, no? Usually ginapagwa ma lang ni sa aton brain to a process called autophagy. Amo ni ang yatawag nga pagtindlo sa aton brain. But autophagy or your brain cleaning system requires a lot of energy, and sometimes your cells doesn't have that energy anymore to activate its own cleaning system. Meaning to say, kung simplihon ta, may ara ka vacuum cleaner sa balay mo.
1: Uh-huh.
2: Ang vacuum cleaner mo hindi na magubra. Kaya wala kuryente.
1: Okay, okay.
2: Kung wala kuryente mo vacuum cleaner, paano ka baka tinlo si mo balay, no? So, siyempre, iban masabat, puluso po manilig ka. Putakbang mo na. Po, amo ng analogy. No? Amo ng analogy da, no? Nga, wala na manugtinlo sa imo brain cells sang mga ginatawag nga dead protein nga ini nga ginatawag nga Lewy bodies. So, klaro na, no? Ang Lewy bodies cause Parkinson. Parkinson cause disability. Disability means hindi ka nakaubra sa imo gusto ubrahon, kay hindi ka nakakontrola sa kamot mo. Kay mapulot ka lang sa isa ka tapos ningani, isa ka mansanas be, sa lamisa mo hindi mo maubra, kay gakurog ka lang gakurog. No?
1: Buti nga nung ginasugo ni isang brain or medyo naging
2: brain na. Brain.
1: Inefficient na ang mga nerves.
2: Itong your
1: ang brain ni mo damaged na or something na.
2: It's your brain, Ginginel. It's your brain that basically does that. Your muscles and everything, they just follow. Gasunod lang na, yeah. Ang mga tawag nga, ang maskulo mo, sa ginasugo sang imo brain. So, if you want to re-discuss this, to sakto na, it basically affects the neurotransmitter part of the brain.
1: Okay.
2: So, yun nga neurotransmitter nga ini, is affected by a lot of things, including those hormones, you know, serotonin, dopamine, and everything. Amo na ang gakosi na. So, kung gusto nyo bala, layo ka mo sa ginatawag nga Parkinson's. Kung gusto nyo mag-edad ka mo, guwapo, gapon ang coordination nyo, no? Magmadjong ka mo niya, maghiram ka mo niya, mag-gapon.
1: So, dapat i-exercise mo ni kuno, Sir Boy, ang kwan, yung imo nga brain bala, dapat may ginabasa ka, may nag-analyze.
2: That's memory
1: ka.
2: Engineer. Memory na, yeah. But when it comes to your muscles, lain man na yung memory, lain man na yung muscles, no?
1: Okay.
2: Coordination sa muscles. Amo na yung Parkinson. We're talking, yung yatawag reading and writing, that's really good for dementia and Alzheimer's.
1: Okay.
2: Ang Parkinson's,
1: stand corrected.
2: Ang Parkinson's is more on the coordination gidya sa imo lawas, which is also controlled by your brain.
1: Okay.
2: So din balaga sa load ang D3 bio dala. D3 bio tungod sa iya medium chain fatty acids produces ketones. Ang ketones ini does not only help in cleaning dead proteins like Lewy bodies, but also gives the energy that our brain cell needs to activate autophagy, or amo na to ang vacuum cleaner sa aton brain. So ano ba lang buot silingon sina? Kung may enerhiya ka makwa sa ketones ngalin sa D3 bio, ang makwa ang imo brain cells, most likely matinloan gid ang imo brain, layo ka na sa ginatawag nga Parkinson's o pagkurok sina. Because the part of your brain that is affected during Parkinson's is your substantia negra. Your substantia negra, ini siya nga, pati siyang imo brain, is that controls your coordination.
1: Uh-huh.
2: So it affects a lot of things. Number one, dopamine. Dopamine is a happy hormone, but it also helps in muscle coordination. Palo naman ta, nga ang D3 bio through its medium chain fatty acids is basically a helper, a protector of your probiotics or your good bacteria that produces this dopamine. Ang dopamine nga ini, kilanlan gali, hindi lang gali sa pagpalipay si imo.
1: Uh-huh.
2: Kundi, kilanlan man para hindi ka magkurog-kurog kung magtigulang ka. No, amo na ang kanamion sa ginatawag nga D3 Bio. It does not only protect your whole body and the brain from harmful microorganism from its innate antimicrobial properties. Remember, this is a food supplement. This is not a drug. Ang ginatawag din nga antimicrobial properties ni natural ang halin sa nature.
1: Uh-huh.
2: Meaning to say, it does not only protect your brain from microbes, sa mga viruses and bacteria that makakosong masakit. It basically provides energy for your brain and the ability and reactivate your brain nga magaan ang abilidad nga ini nga makatinlo sa yalawas palayo sa sinatawag nga accumulation o pagdamo sa ginatawag nga Lewy bodies that causes Parkinson's.
1: So, Sir Boy, may pamangkot dali, oh. Iya ba, anak, no? May amumanisad o problema sa brain. Hindi na katultol magpuli dito na sa isa kabalay. Hmm? Lain nga kwartong inasudlang to me, Sir Boy.
2: Ano yan? Force amnesia na. Ha? Force amnesia na.
1: Sige.
2: O, tamo na iyang tawag nga... Apos niya, ano?
1: Apos na iya, Sir Boy?
2: Apos na iya, pabalikon ang memories na.
1: Oo.
2: Ako sa habla. Gigabalik na sa dayo. Anyway, no? So, kung gusto mong kampiyon ang imo brain health, layo ka sa Parkinson's, ha? Kampiyon pa ang ginatawag nga muscle coordination mo, kay may ara ka na ginatawag nga... what to call this, may ara ka na generate ang energy for your brain, may ara pa ginagatag sa ginatawag nga ga-increase ang production sa imo dopamine para layo ka sa Parkinson's, mag D3 Bio. So, hindi lang punta mikrobyo. Ang kaso, ubos, ipon, kaglanat. Ang D3 Bio, kampiyon gid ang D3 Bio when it comes to your brain health. Ang bagay ni Sir JP Gina, kay Engineer, mag D3 Bio.
1: Oh, dapat lang, no? Dapat ang brain naton dapat maayo ang function. Kay amunang central processing unit sa aton nga bilog nga lawas. Amunang sa nagasugo, Sir Boy?
2: It controls everything.
1: Everything.
2: Even your heart.
1: Okay.
2: That's why your brain...
1: Pero dapat kontrolin mo naton ang aton nga skin, Sir Boy. Mm. Dapat progressive lang kagat matinlo. Beauty kaga layo sa mga mikrobyo paligo kita, Sir Boy, gamit ining habon nga DTX Beauty Soap. Nami, Sir Boy, mo. Kaya nga, makita mo, moisturize ang imong skin. Nagatingkad, Sir Boy, glowing ang imong skin kung nagapaligo ka gamit ang habon nga DTX Beauty Soap. Gina-require ko sila, kaya, Sir Boy, nga before bala matulog, after sa bugtaw mo, manghabon ka dayon sa imuguya, kanami sang resulta. Before ka man matulog, magpanghabon ka man, or maligo ah. Para nga nami, the whole night around, happy ang imong skin, layo sa mga mikrobyo, beauty pa, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so isa pa, kinanglanta may partner ni saya, para hindi magbaho ang imong ilok.
2: Mm-hmm.
1: Inibalang aton, Clinica Diofresh, 48 hours nga protected ka, hindi ka mahuya. Kaya nga, wala kang baho mo. Ang baho mo sa una nga daw, bayabas bala, Sir Boy, nga, no, or skyflex bala nga nadula sa imong nga, sa imong ilok, kalain sa baho mo.
2: Gabi mga nalugin, no?
1: Oo.
2: Nanawag ang skyflex, nalambal mo ko na?
1: Hindi, ang baho bala, pero dapat yan namin, wala sing baho.
2: Oh, well, siyempre, kung gusto mo layo kasi kinatawag ng underarm body odor, mag-Clinica Diofresh. Clinica Diofresh, may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa kinatawag sa pagbaho sa imo ilok. That's why this deodorant, this natural deodorant, ang Clinica Diofresh gives you more lasting freshness. 48 hours to be exact. Kay mismo ang VCO gives you that protection, no? Ang namin sini ang VCO nga sa Clinica Diofresh, gamat amat ng puti ang imo ilog tungod sa rich ini sa vitamin E. So kung gusto mo fresh ka all day, ang mo brown mo maligo ka una sa ang ginatawag nga DTX Beauty Soap kag magkombinasyon sa ang ginatawag nga the natural deodorant Clinica Diofresh.
1: Nami man, Sir Boy, nga dapat aga pa mga pika. Kabalo ka, Sir Boy, makapaubos ko na iya just 15 days, dua ka cases nga kuan mo, nga DTX coffee mix.
2: Summit, manggit.
1: O kanami, ito kay mga senior citizen, nakita nila kagina may mga dulo difference sa blood may Sir Boy, ha? Gina-detox mo, ginatinloan ang ilang sulok-sulok, Sir Boy. Mm-hmm. Ha? Nakakapi ka na, naka-detox ka pa kung magamit ka sang DTX Coffee Mix.
2: Kung nami, hindi nga detox ang DTX Coffee Mix. May DSE, no? That detox yourselves from the within. Imagine mo, inom ka kape, pero may gatinlo si mo silula, no?
1: Correct.
2: Ang kadwa na nga detox, ang itong ginambal ni engineer, may chia seeds nga ga-detox naman sa colorectal parts ang imo body. Palayok ato sa lecture ni Sir JP. Uh-huh. Ang colorectal cancer kay puno ni sang chia seeds, no?
1: Correct.
2: Amo ni yung ga-scrub sa mga tawag ng mga bilin-bilin ng mga pagkaon, mga ginatawag ng mga may mga pouches kada mo. Tingnan ka na, may fiber. Think kung fiber man ta kung storyhan, nami gini ang chia seeds kay ginakot-kot yan na. Ang mga mucoid plaque that could cause colorectal cancer. So din ka pa, aga pa, ha? Fresh na fresh ka na from the within, kag sa salon sa imo chan, mag DTX coffee mix, gakapi ka na,
1: gag-detox ka pa. Ari pa, Sir Boy, ho, kung gusto mo yun kung ikaw bibisyuhan, mostly nga kilala ko, Sir Boy, nag-a-super being tudlo. Mm-hmm. Ah, do nang chain smoker gid bala. Mm-hmm. Wala pa na ubo, saboy naman, sindi naman. Mm-hmm. Ah, kinanglan mo ang DTX Premium Coffee.
2: Mm-hmm.
1: Amo niya, mm-hmm, kinanglanon na nila, Sir Boy.
2: Ang DTX Premium Coffee, gabi nga kape. Duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotinin nga ni sagano mushroom, the herb of immortality, nga pinakadugay klase nga antioxidant nga gatinil sa lawas, and has the ability, may abilidad ini nga pagpukawon ang mga usado nga mga antioxidant mo, mga vitamin C, kag vitamin E, madangin tumar, nga na-oxidize na, ha? Pagpukawon na liwat para mausas ang lawas sang ergotinin nga sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para makaputikta sa manok kape nga bisyuhan, sa manok kape nga stress permi, sa manok kape nga gaugtas permi, sa manok kape nga kulang sa tulog permi. Kila ini epekto sini, it helps you sleep because of the antioxidant that is present on it. So din ka mapakita, no, kag pwede mo niya maanli coffee, yeah? You don't have that guilt feeling kay ang yaniya sweetener Stevia engineers.
1: Correct.
2: So, kung mag 2 to 3 cups to 4 cups a
1: day, wala yung problema.
2: Okay lang, no? And so, kung gusto mo yung kape, nga makapahubin sa imo, ha? Makapahagan-hagan sang epekto sang tawag sa mga vices mo, sa mga bisyo mo, amo ni kape mo, tanda na nga lang, DTX Premium Coffee. Ang gapahubin sa silula mo in a cup of coffee. DTX Premium Coffee.
1: Okay, isa pa, Sir Boy, ng pre-bio coffee. But nga nun, pag nag-inom bala kita, Sir Boy, kundi mostly, gainit kita anay tubig. No? Pag gainit ang tubig, ang ibang nga kape, ang mga good bacteria dira, patay na yun. Or magasulod sa imutian, nga grabe yung acid nila sa atong atiyan mo. Ha? Mapatay ang mga ibang nga coffee, Sir Boy, ang mga good bacteria. Pero kung mag-inom ka sang pre-bio coffee, protected ni siya, Sir Boy, ang ining nga coffee na buhi pa ya. But yung ganun, ma-retain niya ya ang iyang life bisan pa sa sulod sang tiyan niya na grabing aksido, kagrabing init, Sir Boy. But yung ganun, maka-perform siya sang iya obligasyon sa paghatag singkaiwan sa mga good bacteria. Ginapahilti yun ni Sir Boy, ha? Ang mga good bacteria, amuning pagkaon sa mga good bacteria, Sir Boy.
2: Oo, oh, engineer, no? Amuning tawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics na wala kakapatay sa asido o sa init sa tubig. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. So mga buringot na saga, mga hindi morning person, dapat ang kape niyo, pre-bio coffee. Kung we're talking about probiotics, kung gusto mo gidiyang i-repopulate, padamuon ni what ang good bacteria sa imo chan, kayo feeling mo, permi ka ng may indigestion.
1: Mm-hmm.
2: Feeling mo, permi ka may brain fog, doon di ka paminsan sakto. Ha, pigaw ang imo metabolismo, biskang kumplito ang imo tulog. Pigaw man, ang imo yung tawag nga skin health, kag ang imo emotional health, ay, basic kulang ka na gituod sa probiotics. Kung gusto mo bungkit urot, kung gusto mo dayon nga madamo dayon, ang ingi mo probiotics sa imo chan, mag-Clinicas Probiotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics. Meaning to say, may mga kapatay sinin sa tubig o sa asidos ang chan that basically repopulate correct your gut para nami ang imo brain health, nami ang production ng vitamin gut derived vitamin B para nami imo nerve health and also your brain again, and nami ang pag-absorb sa mga minerals, mga vitamina and even antioxidants from your food kung may ara ka sa ginatawag ng mga good bacteria or ginatawag nga healthy bacteria or probiotics sa imo chan. So mag-Clinica Sporebiotics.
1: Okay, Sir Boy, ang aga ako niya permi ang gina-endorse sila, Sir Boy, ining extend food supplement for men. Pag nag-extend niya, ang performance mo, Sir Boy, bilang isa kalalaki or bilang bisan senior citizen na, extended man, Sir Boy. Buti nga nun, nagayuhom si Mrs. pag nakatake ka sining extend food supplement for men. Nga, tungod may maka kagklabuhas ka ini, nga may significant amount of calcium kag other minerals nga essential sa atong nga bone health, Sir Boy. Kung gusto ta maging healthy ang atong nga bones, no, ini ang extend food supplement for men. Ini makabulig man sa mga menopausal relief, Sir Boy. Labi na gid sa mga babae, ito gid nga menopause na, Sir Boy. Ang laki ga menopause man o gakopos. Gabulig niya, Sir Boy, ining extend food
2: men
1: supplement.
2: Menkopos na mo yan, menkopos. Sige. Ang lalaki ya, no, when gaedad na, gamat-amat mag-nubo ang vitality. No?
1: Okay.
2: That's normal, no, damo na problema, may mga prostate, may mga gatawag ng mga may mga floor muscles na, no, sa sa mga muscle sa dalom nga hindi na makapugong sa dugo.
1: Uh-huh.
2: Na muna nga hindi na kampyon ng atensyon ni Junior.
1: Lay-lay ka galuloy lang permi.
2: Pero may mga tawag exercises kag may mga food supplement gaya sang extend na makabulig sa inyo. So exercise plus tawag nga exercise sa pelvic muscles mo.
1: Okay.
2: Pelvic floor muscles plus pa sa ginatawag nga extend a campion ba si magbalik ang ginatawag nga 20 years old nga Engineer Albao sa inyo.
1: Kada isa pa, Sir Boy, ining kuan blab ang blood naton, ang circulation mabulig man sa extend. Kung speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ang nami pagit?
2: Kung gusto mo yan nami man imo blood circulation besides extend, pwede ka kapamasahi, ah.
1: Uh-huh.
2: Hindi mo gani madungan, inom ka extend, pamasahi ka.
1: Oo.
2: Ay, gusto ka, kung kapamasahi ka, ang sikrito sa masahi, kisa wala man sa masahista.
1: Okay.
2: Ala sa Balanios, dapat ang Balanios mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon, hindi na yan, ang hagod. Ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, mga hinangin sa kasukasuan mo, mamatamat na ko habang inahagod ni Mrs. Ni girlfriend. Ang sinpagita. Ang gahagod sa likod mo, ang masaista, of course, no? Sa imo likod, amag-amag ginamasahi ka, amat-amat na sulod. Ang ginatawag nga relaxation nga ginahatag sang DTX Liniment Oil, no? And of course, ang aromatherapy nga habang ginamasahi ka,
1: okay,
2: ang ginamasimutan mong aromatherapy, ka relax ka, engineer,
1: okay,
2: no? Mentally, no? And that's why kampyon gini nga Balanios ang ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Sir Boy, na wala tatuin po. Biyernes bong, the weekend, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Anong mga rekomendasyon mo before ka mag-exit, Sir Boy?
2: Mm-hmm. Of course, no, available ang aton mga products, no, guaranteed original products sa aton mga tawag nga official Lazada store.
1: Okay.
2: Ang Clinica de Alternativo, official store namon sa Lazada. Sa TikTok, araman ka.
1: Araman?
2: Bataon niya yung Clinica de Alternativo.
1: Oh.
2: Ara sa TikTok, maka-order man kamo sa amon online, diretso, no? And of course, amon clinics, available na tanan nga produkto nga gina-discuss din namon ni Engineer Albao sa amon mga official clinics sa Bacolod. Ara kami da sa text. Ara kami da sa, ano, sa may
1: Clinica de Alternativo office.
2: Sa may Libertad, no?
1: Uh-huh.
2: So, bang sa may Paglaom, may second gate.
1: No? Correct, correct.
2: Mm-hmm. Sorry, na Street. And of course, I just want to greet good morning, no? Sa akon, duha ka utod na nagpuli, no? one is na PT na sila engineer, no?
1: Aho.
2: Mga physical therapist ni nga ano na, nga veteran na sa States, no? Isa sa California, Silverhill, yung Zalueta, and of course, si John Zalueta, no? Silverhill, yun yan, and sa California, 30 years na to, director na ni.
1: Regards na sa imo, sir,
2: and of course, amo sa rehab specialist ang NHS ang ano sang Great Britain sa London sa akon mangod John Zalueta. Good morning na sa inyo. I enjoy the family reunion. And of course, ligin maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C. And of course, ang paborito ko sa akon mataga matamat no klaro, mag Eye Care Gold. Uh-huh. Ang Eye Care Gold no kampiyon gini sa mata. And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, tong kontak lang kaso ubo sipon kang ginanat. Kag gusto mo dali ka magayo, mag D3 Bio.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, weekend subong, dapat maging healthy ka mo. No? Hindi ka mo magkalipat permi. I-equip nyo yung alawas, mag-take permi sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag Clinicas for Biotics. In behalf ni Doc Ramil Oy naman, pinalangga ang atong na CEO, kabay na may ara kita subong peaceful mind na magatubang sining weekend ng mga problema. Ako naman si Engineer Ronnie Albao nagasiling, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM.
5: Shaping the lives of the Filipino.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga buti ka.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: ang kusina. Nga nga, wala mo siya ginpakaon.
1: Maanad siya kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagiyan mo man siya, agod nga manuto.
0: Daw hindi ka na siguro manuto.
1: Kagaaman?
0: Basi, maluko na lang to siya sa kagutom.
1: Bagay lang na sa iya. Agod nga maningmuha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
0: Mami, paningwa man na siya, guro.
1: Hey, paningwa imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwantahon niya yang gutom. Ah.
0: Sadya-sadya, gid mami, no?

0: Boy Ramon.
1: Ano man, Boss Rocket?
0: Halimbawa, binag-apply ka, Obra.
1: Oh, ano pa-apply yun, may Kuya Obra, yahaw?
0: Hindi na among boat ko silingon, Boy Ramon.
1: Aw, oh, ate, ano man galing boat mo silingon, Boss?
0: Halimbawa, wala mang apply ka, Obra.
1: O, ti ano man na yun?
0: Natural, may interview person ginayan, di ba?
1: Ate, oo, oh, eh, natural kay ga-apply ka mo. Dapat ba makutong ka ginaya mo?
0: Ate, bayo kay balaan mo na, oh. Sige.
1: Oh.
0: Halimbawa, ako bi ang HR or Human Resource Manager.
1: Okay, Boss.
0: Kag ikaw ang aplikante.
1: Oo.
0: Ikaw ang questionable sumong, ha?
1: Ate, sige, Boss, ha. I will try my very best. Anong pamangkot mo, Boss, ha?
0: Okay, Boy Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Welcome to my office. My question is, why should we hire you?
1: Amo lang nakasimpleng pamangkot mo?
0: Aba, napusan ka lang?
1: Oo eh. Kay basic na ng pamangkot mo ya, Boss.
0: Aba, daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ha?
1: Mm-hmm. Piyo gina ya, Boss. Sulitab lang pamangkot mo kay Sabton takadayon.
0: Okay, Boy Ramon. Why should we hire you?
1: You should hire me because you are hiring. May mga sabat, Boss?
0: Ah?
1: Dapat, i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong.
0: Amo nang sabat mo?
1: Natural! Lumaplay ko sa inyo kay hiring kamo. Kay dapat i-hire nyo gid ko kay ti hiring kamumong. Wala kamusang rason niya nga hindi nyo ko pag-i-hire kay ti hiring kamo gani.
0: Sadya-sadya, no?

0: President?
1: Ano naman, Yusuf Castre?
0: Kamusta, Mr. President? Nasa ulo mo ng imo speech para sa SOMA, eh?
1: Wala pa, eh. Natamad ko sa agad kawakal-wakal, ah. Kaya nagkakalakjo ko gani.
0: Di, paano na lang na, Mr. President man? Kaya kinahanglan mo ganyan dapat yung makasoma ka.
1: Mas may paguro nga hindi na ko yung maghambal. I-post ko na lang sa Facebook ang yambal ko, be. Kagbutakan ko na ng caption niya, SOMA.
0: Wala, hindi na yan pwede, Mr. President. Dapat yung ihambal mo gina.
1: Gasakit ang ulo ko kasagad sa ulo, sina.
0: Te, paano na lang nagali?
1: Aguantanay, eh. Guantahon, danilaya, eh. Kay ako yung gaantos. Nagaantos sa ila. Kag nga dapat kong gitsilaya, abi, sugiran sang nahimo ko.
0: Hala.
1: Ha?
0: Mr. President, kay amo nang talaksan. Kun bala, maayo o kun hindi ang imo performance.
1: Abahala na da kun mahiman o kun hindi, ah. Importante, ako japon ang boss, ah.
0: Hala.
1: Kag kun maluto kun ang gusto ko, ah, wala na ulo eleksyon, ah. Di na sila magluhod kag mag-yaob sa akon.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: I'm priceless, no.
1: Kada yon ang taling pagpamati kay DJ Sotab. DJ Sotab nga programa, bisan kabalop ako nga Sotabon niya lang ko. Wahey-yaw. Gari na, pada yon ang naninig, DJ Sotab.
2: Blasta na ka mo dira, kay masugod na kita.
1: Sige na dabla.
2: Isa naman kasulat ang aton basahon subong adlaw.
1: Basahan na labla, DJ Sotab.
2: Ang sulat niya aton hatagan sang kabuhi, nagapatawag lang sa ngalan Ngamayang.
1: Ari naman, sa pangalan lang daw kaagi na tumba, parador.
2: Dear DJ Sotab, ako gali si Mayang, taga Roja City, Capiz. May apat na ako ka mga kabataan.
1: Dugangi isa para libata na.
2: Ginpadala kong gid ang akon sulat agud matagan man sa solusyon ang akon problema.
1: Ano nang problema mo? Sugiri kami ba?
2: Ang duha ko nga kabata, mga niwang. Kang duha naman, mga butitor.
1: Wow! Ano nalang nagalik mga kabataan mo man?
2: DJ Sotab, gusto ko patani nga mamana liwat. Kay base bala, makadugang pa kami bata.
1: Animal, wala ka pa naiyawan ka buna?
2: Ang problema ko sa karon, ang akon palamanhon, ang gusto ko tani, kang ginapangita ko, sultiro.
1: Aba, pislihan galing ng animal yun, sultiro, pakidya galing na pangita niya?
2: Gusto ko ang sultero nga may obra na. Agod nga saguro niya na lang kami, kagagod, sitting pretty na lang ko sa balay.
1: Bo, animal ka klase babae, Mayang. Wala ka tupa. Sadya-sadya, you know?

0: Beauty Show.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
0: Una,
1: magid ako sa akong body odor.
0: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
0: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Reopening the lives of the Filipino.

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter alias Boy Salakay. Ano? Malibot ka na agad niya mag-sorbay sa palibot?
0: Hindi lang yan, ay guro daddy.
1: Kaya naman, Jupiter.
0: Basi hindi pa madayo ng eleksyon.
1: Ano? Kaya naman.
0: Tungod ka damo pa sa huring-huring, labi na sa kongreso, dad.
1: Mm.
0: Nga daw ipospon ang eleksyon, subong.
1: Wala ba sila matakaan sang pospon na naihaw?
0: Wala, guro daddy. Amo niya guro nga gusto sa mga kongresman, kag mga senador, kabalo ka nga, dad?
1: Eh nga, abi.
0: Agod araw pang tao nila sa barangay, nga gamiton man nila kung magkapapili naman sila liwat eh.
1: Ha? Daw gusto ka man, no?
0: Ano nga daw gusto man? Kay gusto kinaya, dad.
1: Sabagay, sabagay. Pero sa banta mo, kag sa banta, kuya, madayon giniya ang eleksyon.
0: Sa banta mo lang niya, guru daddy, ah. Kay dad, daw dako ganyang posibilidad niya ipospon sang congressman, dad? Kaya kung madayon, magastuhan naman na sila. Sila man ang dalaganan sa mga kapitan na gagagawad. Agod pangayuan kwarta, ipang bakal buto.
1: Ay tuod, no? Sadya-sadya, no?

0: 발독했고 발독했고. 하나 아리 또 노한 고 뱉다. 아이고 봐요. 해주스고 날랑 게 뭐 소스 만 이양하니 말이야. 빵이 못 만인가 봐 똑똑만. 아 신 어나다.
1: 맞아 막달리나. 아꾸냐 si Boroga.
0: Sus, ikaw man lang gali. Tumaguba man ang pertahan ko si mo ba?
1: Kamusta, madam? Paldo ka na da?
0: Hala, batian niya pa ba?
2: Hello, madam. Madam Magdalena. Paldo na?
0: Animal, nag-ngirit-ngirit ka lang animal ka?
2: Wala kita na sa mga palapaw mo?
0: Palapaw man.
2: Palapaw sa barangay eh. Ano pa, nakapaldo ka?
0: Oo, paldo kuya. Pero wala ko'y nagpalapaw subong.
2: Di ano man gali?
0: Naka 10 times kuya sa scatter.
2: Oya ba?
0: Nalukpan kuya burang.
2: Ay, gali ka, nalukpan ka?
0: Oo. Kagong magsinabad ka pa di karon, ikaw gidang malukpan.
2: Hala, sadya-sadya, you know? Wow!

0: Bedos.
1: Yes, Tito Panday.
0: Grabe na ganyan si Bobby Bukayot, no?
1: Nga man, Tito Panday, how?
0: Kati, nagsuplada na ganyan siya.
1: Hello? Oo, ganyan, Tito Panday, no?
0: Parang manok lang ang ginatabok niya pala si Kumariya.
1: Bot, manggani kay Mami, ah. Nga daw, nagsuplada na siya yaman.
0: Baka hindi sila gihapon magkasundo. Dahil kay Norbeng di Balunaw.
1: Ito, hindi man guro, Tito Panday, ah.
0: Di ano man kalibinos?
1: Basi sa utang na ni Tita Marites.
0: Dako ginaw?
1: Dako eh. Kaya rin pa na sa nagligad nga tuig.
0: Oh.
1: Ayun ba't gani sa mag-best friend ni na, ah. Maaway na sila subong pero pagkadasun nga adlaw, mayuhay naman na bala sila, Tito Panday.
0: Nabagabuang gani.
1: Tawa bala. Kay makonsensya naman na karun si Mami, hindi bala?
0: Sana hibo niya kay Marites.
1: Balaan mo, gid ba?
0: Oo. Alam ko naman niya eh. Alam ko na may pagkabuang yan si Kayot.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 4 itagahon.
2: K5 News FM, top of the hour, news break.
1: Para sa ato niya, top of the hour news. Hugot niya ginbatikos ni Senator Panfilo Ping Lacson. Rong national budget itnasyon kung nagtaliwan karangadagon matapos raya ginhingadlan nga pinakaabusadong budget sa kasaysayan it Pilipinas. Rong pahigit sa senador ay kasunod ita grabing nga kontrobersya sa 2025 national budget bangod sa ginareport niya questionabling insertions o singit sa mga pondo itpilang ka mga congressman ag senador. Ilaga si Lacson bilang mahigpit ka nagabantay kontra sa pork barrel ang iba pang irregularidad sa dagunan nga alokasyon it gobyerno. Angot karagi na panindugan man ni Lacson niya nagbungaro pag-expose sa mga pampublikong pondo. Sunokana ay dagayon niya ginpagos rong ginatawag nga leadership fund o mga allocable sa presente karanga 2026 national budget. Ginpahayag pa ita senador nga nangin malimpyorong proseso para sa 2026 budget matapos nga mabulgarong nga mga abuso kung nagtaliwan karanga dag-on na puwersa sigon ng gobyerno nga mangin transparent sa pag-allocate it mga pondo para sa mga proyekto ag gastuson ita gobyerno. Inyo ba tayo ng K5 Top of the Hour News? Ginahatod katon it DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasarisaring nga masakit ka para itahib na nag-diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one, K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
4: Kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka
3: mag-inom. 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagit sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
5: Sobrang nasa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin ECA and selenium is amo na mga antioxidant amo ni duksa mo
4: sang una mo na
5: magresita mi antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe no.
5: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo
6: na. The ultimate antioxidant.
5: Dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapa

0: Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang orak units ang ano.
1: Meaning the more kagaling ka kaon,
0: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So,
0: ang pinuli kong sponsor JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga bati, hilaw nga gabi. Oh, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinoli compounds mo ang anti-carcinogenic.
1: Wow.
0: Ara na. No?
1: Anti-cancer.
0: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutate ang cells.
0: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
0: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activities ang pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
0: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C, Pertis or GP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo ka sa cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
1: Kung ka matsyag na.
0: Di, may cancer na.
1: Posto,
0: dapat, before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties sining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
2: DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay isang kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagkikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the live.

0: Sakali Buatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Hitray Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio.
0: Ang Hitray Bio
2: nga may Visio.
0: Ang Visio
2: nga may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Hitray Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3
0: yung may Visio,
2: ang Visio
0: yung may D3

0: dahil ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan ka tampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavior.
10: Ini si Kirk.

0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet Joe.
3: Meg.
4: Ano, Meg?
3: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
4: Gasulat ko sa hinablos ko.
3: Oh, tinga ka dugay, gitsi mo pa sulaton, how?
4: Mahinay man bi siya magbasa mo.
5: Sweet FM.
6: How sweet!
7: Hey! Hi! Kalingawan Time!
8: Ang kampyon na istasyon!
9: K5 News FM!

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio. Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: May mo siya ketones.
2: May mo siya ketones, may mo siyang energy.
3: Puslan siya po.
2: Oo. Wala sang ano mo?
3: Wala ta.
2: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
3: Wala ka risgo.
2: Wala ka risgo.
4: Correct.
2: Pero palalagaw ka. Ay, kinanglan mo. Ka upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Kinanglan mo D3
2: Bio. Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo na. Amo nang nakadami.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of mono laurin and mono caprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
3: Correct.
2: Diarrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Champion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka triple driver nang galing mo do ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Pay nang paninisis ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako anang lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
6: Ari dok nga nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala?
2: Prevent up, prevent.
6: Oh, prevent.
3: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experience siya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang kuha niya? Di maka first base ang kagaw.
6: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3 Bio.
2: Tama, permi na to balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
4: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yan nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala.
6: Wala.
2: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
6: Okay, hindi mo nakataas ang D3.
3: Ka borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Distingi mo inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
6: proper timing.
2: Dapat ya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
4: Correct.
3: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halog,
2: instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Gatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Nag-distansya rong Malacañang. Sarunday karang ma-controversial naman nga rang leadership plan nga gina-implementa. Itaton karang Department of Public Works and Highway. No? Kung nagtaligwan karang 2024-2025 kung sa CN. Gina-describe nga nira ni Senador Pampilo Lacson nga worst version ginatawag karang pork barrel fan. Ngayon akong ginatanaw kahapon nga manahamit ha, pamatian dong leadership fan nga na galing rana karang bottom line sa likod kuno na yung kwarta kara hay pork barrel man gihapon. Suno sa aton karang Malacañang kay President Bongbong Marcos ay bukong takunimot aware pag-abot sa randay karang leadership plan bisan during the time ko anak karang administrasyon. Kaya sa idagom ko pagdumaga ni former DPWA Secretary Manuel Bunuan mga kakipay. Pero kapati ka mo, abi? Nga ro rayang arang mga cabinet secretaries under the office of the president ay wa sa kasayod si presidente na may unat ang leadership plan nga nga ginapanupod sa mga senador. Gapati ka mo karon. Ay kung ako medyo I don't know, medyo imposible. We are talking about million of pesos, di ba? Imposible. Kamukamo malang una sa Malacañang, sa Kongreso, sa Senado. Iba, imposible nga ro mga baho nga natawag balita ay nagaguwa kita ron. Hindi tamahan ba ni mong hindi tamatago ron? Pero wat ako no sa time ni Marcos, wat mo kasayod nga may una nga leadership plan. Ay sa bagay, ay we are talking about evidence gihapon. Di ba kung mag-imbestiga, o be, patunayan mo nga wa ka nakasayod, di ba? Ano ebidensya ni mo nakasayod ako? Pero ginamba ni Presidential Communication Office Undersecretary Clara Castro nga mupanantang habatian no sa natabo nga tong ang nagapadayon karang nga impeachment trial ano sa renda nga natabo nga hearing rather sa ato na mismo karang kongreso regarding sa runday karang sa gihapon nga problema sa runday karang isyu sa flood control ay ginibitahan nga niraton karang nga dating karang Sekretaryo at Department of Public Works and Highway. So, nung ano kay Castro, kung nakasayad mismo rong presidente

Nga kung sa CNN, tanan nga mga senador, kung ang taliwan ko nga 2024 ay nakabaton it may kapin sa 500 million nga leadership fund mga K-5. Tanan tahawat imot gina single out kung sin oro senador nga ra. At kung may imong chairmanship ay nag-aabot it 1 billion pesos, or imong mabaton karang leadership fund, kanami yun, no? Nga kung sa CNN, ginot ni Castro nga rong propose nga ng 2027 DPWH budget ay wa tari kara naga wa ta it ginatawag nga similar kara nga parehas kara nga pundo ama nga K5. Sunod ni kay Lacson sana mismo nga part ginkumpirma na nga kuno taliguan kara nga 2026 budget wa man it nakasuod gid nga leadership fund. Nga ko sa CNN hay nakabalik pa nga ni mo sa nakarangat termino. Tuwa man ang alokar gid daw watid begin tawabi. Pero ginansara na bigkaray 2024 2025 ta. So kun mga 26 at 27 ni wat tamato jun. Pero nga ay kaparti man at mechanism nga worst version ag wa nag-agi sa layi. Mahaba na ton nga bukon it tama. Ag kaparti gihapon it tarinditaw nga nga pork barrel system. Again, allow itong dekara sa aton ng mga kongresista. Kada mismo nga budget, bisan may anda karon nga budget hearing o deliberation sa aton mismo karon nga kongreso. Eret ang aray anda ang mga personal at amana ra. O sige, tama na, di ba? Aro mga congressional district, di ba? May anda ron, may aton ng mga senador, may anda ron nga budget for calendar year doon dagon. Aro yung budget nga ron ay ginagamit aron sa nga mga project. Tendensya ng mga project sa tagsak ka mga probinsya at syudad nga andang gustong tawaan. Siyempre, kung mabuog ka parikarot pilang porsyento ay may million ka man nga mabuog. Pero iba kitabi mana kung may leadership fund ka ay kung 500,000, 500 million, wakati kahugay. Di ba ga? As in, kung sa mga warta ay wata taxes nga nagkatabo. 100% kay imo gid ah. Ngani kun di imo nga chairmanship ay inline sa nday karang mga project para sa kong DPWH, di ba? Mga crucial ba nga klase it chairmanship, pay mabaho-baho tra imo 1 billion ta katunga ta eh. So tay mga kakipayb sa bilog ra no nga mga bubantay naton iya sa aton karang national karang scenario ay katungan ko tatapat ka chimpo naghat-hat ka rin, no? Si Bunuan Korunday ka rin statement. Imo gitabi ka rin na kasahid ba? Siyempre, imo DPWH sa sekretary ka, sahid mo tanan doon mga transaksyon ka kinatabo. Kaya ginakon gina matagid. Bisan ka to matang chimpo bago pa nagupo ka rin na flood control nga ra. Ginakot patapirmigid lang tatapan nga Department of Public Work Worst and Highway tangan eh. Dahil ikaragid aro grabe ang corruption mga K-5. O, kita makara. Bisan pagtao it mga statement, official statement sa mga media ay ito pa kami ginaturo sa regional office. Ay basic ko no magtakdog randang ginahambaya sa lokal. Ay no pugos ko aton nga mga district engineer nga ron nga gintas naton nga mga public information officer kon. Hindi malang makasabat ag ginahigtan gihapon lang liog ag inabutangat plaster dan ang baba. Okay ta kunta ga pa-interview nga ra sa regional office kon pagtawag mo ito ay mapa-interview mo in the span of 1 hour. O ipaskidyon mo the next week, next day. May problema, maubra ka pat sugat. Wa pa siguraduhan kon sa suod nga ron, ito nga ron nga sang Domingo ay mabasa rin suat. Ay kung di mabasa, di banos ting issue mo. Tinuntot ang pamana ron. Nobra kamot corruption yung sinyong opisina tapos magpa-interview, magpinanago ka mo. Okay, tas sa mga print media nga ray, bisan mabanos, matalang mga balita nga ron, di ba ka? Ay sang Domingo matagid bago basahon doon. Ay kamo nabi nga ra sa broadcast. My sense of urgency ramong balita. Interview mo, schedule mo makara. Next week patanin mo ma-interview. Pero yung isyo tapos sa taron siyempre. Gagas ka maturas. Kung na matuwa sa lugar, dapat ay kuhan kita, limpiyohan kita matutot at tapan nga rat atong Department of Public Works sa nahiwi kita. Kapabilan ang

0: Kung nga worst nga worst kita matood. Payagid nga utradlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinarangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan ko aton nga probinsya Taklan, Banwat, Kalibo, Western Visayas, Pilipinas, world. Adlaw nga Biyernes, thanks God, pizza 14 sa buwan nga Agosto 2026. Happy Bisperas Kaliuna sa Barangay Tayhawan. Ano pa makararo mga barangay nga naga-celebrar ko ang lakarang kapistahan. Bisperas una sa Barangay Tayhawan Leso nga naga-celebrar ko ang lakarang kapistahan. Ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga taupang doon? Nga aton karang nga pag-istoryahan, tutukan, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba, makarang Biyernesan nga edisyon. Tumagsahon pero nagakinatabo. Iya sa aton sa Pilipinas. O sangka pare, aro ginareklamo kay pinamukan na punong barangay Marcelo Delgado, angot sa runday karang pagpaguba ng rat portion, itanda karang barangay chapel nga ra, pati andang waiting shed. Mabulay ko taga-comment kung mga pare, rin mong ginakomentaryuhan. Oh. Pero di ka rin nagagawa o ginatawag naton nga sinseridad ag pagiging kristyano, ag pagiging humble it sangka pare kung pasugtan na rin ang request ag reklamo itanak rin ang mga parukya nga rin. Doon na, ba't pamatian ta si punong barangay Marcelo kung paano ag ano gidaro ugat kung dahil karang reklamo nga rin. Naging paabot sa nang barangay for settlement ay away yugta, oh, kabatas pare pa makipag inaway pa sa mga parokyano na nakara, mga pumoy bangod yang sa yugta mga kipay. Samtang dugang gihapon nga balita sa Cyber Crime Office, palaron karang igabutang sa Banwa Karata Kalibo, suno kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas aton karang hipit Kalibo PNP. Ag standby man kamo ay may interview atong karang news team regarding sa runday karang nangin manidagon karang masirbihan karang ita warrant of arrest. Pero kaunanahan karang suspect sa runday karon nga kaso nga rang bomb joke mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita, mga teachers gin kalipay ro paggamit ng election service credit nga wagot itunday karang expiration. Binasa ko abiro portion itong dahil karang kwan baga rayang resolution nga rang kumilik itatong nga Commission on Election pag-abot sa ginatawag karang availment na matod ta nakabutang ta matod ni karang naka-specific naka-specify nga dapat gamiton ta matod ni murong period nga rang 10 days within the period. Kung halimbawa kung may mga special election dapat within 3 months magamit mo pa, otherwise ma-disqualified kaliag maduga ta matood. Pero halimbawa kung nagkaserbi kay mat barangay, kung doon dag-on mo ginagamit o natabo rin election, dapat within that period ay magamit ang matod ni mo. At so, yung naman, tama yung matamatod dahil alkansit ang matod raton ng mga teachers matod ng mag-servisyo at sandat bilang bilang dag-on, bilang adlaw matod, tapos ay indain man natin ay invalidate randa mismo karang credit service rayang election service credit nga ra halin sa aton mismo karon nga Commission on Election. Ay kahapon ay nagpapaguaon karat order daton nga mismo hipit kumilig sa central office nga what expiration, meaning to say pidyo tanda na magamit ra even nga sandahay mag-retire probably. Pero makap ang pakararo DepEd it order agod nga maklarot husto kung siin pwede gamiton. Pero normally abing ginagamit ra kung halimbawa magmasakit ka mo, kung may mga importante ka mo, may mga exception abira, oh. Iba abira sa kinatawag nga regular karanga credit para sa aton karanga mga teachers nga nagatrabaho sa atong Department of Education. Samtang dugang gihapon nga balita, papilis it accreditation sa grupo it kaputuda ni Mr. Miguel Valenzuela, ginaligar nga ginharang it barangay poblasyon. Kaya atong ipangutana sa atong barangay ay sandaro ginahabyan makara itrunday karang isyo naman wa takamay wa nakakaabot ramo man ang accreditation sa aton karang CSO bangod rong papel una pata sa tatapan ko aton karang opisina it aton nga barangay hulit poblasyon.
1: high-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang iyong ka-T5, Robby, kahiling 11MB.
0: Dahil raton ka lang ang pag-istoryahan, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Standby man kamo sa mga report, iton ka lang ang mga patrol ko aton nga mga news team. Ay pag-aibahan man kita, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Hasta kita at alauna rang oras kanat hapon. Sa gihapon ninyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig.
1: K5 Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Ag sa gihapon aton nga pag-encourage sa aton nga mga viewers at followers, feel free ka mo nga magpunta ko inyong mga feedback, rin inyong mga minsay, opinion, suggestion. Iya sa aton nga programa, aga siyempre ro pag-encourage mo namon nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang nga Facebook page. Agot permi ka mo nga manotify ko mga balita, mga impormasyon. Ag thank you gid sa iba naton una ha, nga nakanotify gid, ang nagataw gid sa feedback, nagataw gid it mga impormasyon. Iya sa K5 News FM Kalibo, I'm very much appreciated gid inyo sa aton nga mga igmang hoda. Di man kamo ma-names tamon, pero abo nga salamat gid ha, nga nagasali gid kamo sa K5 News FM Kalibo sa amon nga mga news and public affairs program, nga tawuan gid ita solusyon ra inyo nga mga problema sa inyo nga mga banwa barangay, mangin man sa mga public official nga hindi ninyo maabot. Ag gustong ipaabot, thank you so much sa inyong pagsalig. Ag sa inyong pagsalig sa amon nga integridad. Sa gihapon amon dong protektahan nga padayunon nga kami ay magaservisyo. Akon una gihapon kamo mga K5. Din malang among tinutuyo iya sa among trabaho nga ra.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Mayaton ka nga 21 minutos yon, doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Ag sa aton ka nga pagpadayon, bago kita na mag-adto sa aton nga mga taupang doon, mainit nga mga issues, mga balita. Dala na matumaran na ako kakoy nga food supplement. May naman ako ito, Mighty C Alkaline Vitamin C. Ay, kinangan naton kidra. Magkara nga chimpo nga ba? Ay, kaya nga nga ko atong Department of Health ay sigida sa rong vaccination program bangod makarang chimpo. Abi nga rang chimpo nga nakitatig-uwan, tigbaga, tigbagagyo. Karang third quarter, ha chimpo ra ito nanday karang mga flu. Di ba ka? Mga sakit. So, simple man lang man karon dong bugong. Simple man lang karon dong solusyon. Kung abo kita nga vitamin C, ay bisan may inalin pata, bisan nung klase utang sakit o mag-abot sa atong gawas, hindi matablan da aton karang gawas bangod, may aton karang ginatawag nga health immunity. Agarong vitamin C, rong Mighty C Alkaline Vitamin C, anang trabaho ra nga protektahan kita sa runday karang makaka, anuman nga klase nga mga bagatian. Kinahanglan tong adlaw-adlaw nga mag-inom mga ka-K5. Agarong protektahan kita, kasay di kara, siyempre kung kabaabo nung level at vitamin C puno na tong gawas, nagapataas of course ko aton karang collagen level, nga sa klase at protina nga nagaminti na ko aton karang nga forma, it aton nga gawas ko aton karang nga panit. Ha, kung nag-hakwat ka, nag-physical ka, construction worker, kargador, sa weightlifter ka, nagpahugas ka, nagpahug ka kanyang mga muscles, nagabulig rin nga nga Mighty C Alkaline Vitamin C. Bango nga 4 minute imo it maabo ka nga collagen nga sa nga klase ra it protina nga kinangangid sa aton nga mga muscles. Asay di ka ra, siyempre, nagakinis para imong panit, nagadamo para imong panit, bangod nga abo nga collagen. Malikawan naton do ginatawag karon nga mga wrinkles, early sign of skin aging, pagkulubot ko aton nga panit, at the same time nagaputi pa, nagakinis para tong panit mga K5. Grabe nga epekto itaton nga vitamin C, no? Kung abo gidro aton mainom, that's why nga kung namat maabo aton nga vitamin C sa aton nga was pagkakaong itat prutas sa tinuwat na aton ninyo, maaya-aya ro aura itsang katawa, di ba nga? Pero kung wak itat vitamin C sa aton nga was, medyo permi ang kuwang kita tugog mga K5. Kompleto rin tog, pero kung tanawon kugang kita sa tog bangod, raton collagen level manaba masyado mga K5. Ag kon in kaso nga magnaba pagid rong collagen sa tong awas, ano ro epekto naga maka-experience kita at sakit, osteoarthritis, osteoporosis, nagasakit yon daton nga mga tugan, rayuma, arthritis, doon yung mga common yon. Kung masyado itang manaba doon level at collagen, bangod kugang kita sa vitamin C mga K5. Ang importante adlaw-adlaw, partner naton da sa aton karang pangabuhi. Kung nagagastos ba naman kita kung mga gastusan nga ron nga instant nga mga pagkaon nagakosit bagatian katon, haman di kita maggastos para sa aton karang ikangayawas nga makatao gidit manami mga kipay, di ba? Pero mga bisyo nga nung ato nilang putugin ron, bayluhan doon ay bangod nagapatagod ko atong kabuhi. Paman nit aton nga rin mga food supplement kinang sa itong yawas, aton tagi na disregard mga K-5. Kung gusto ito maghaba itong pangabuhi, atong kabuhi, okay, lifestyle kita, atong disiplina, agsempre, always naton nga part na itong mga food supplement. Mighty C Alkaline Vitamin C, aprobado ka itong karing Food and Drugs Administration. Magbisita lang kita sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center. Nga makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Gomi, Kahili, 11 Mbps.
0: Bukas sa aton nga butika, umpisa adlaw kara nga Domingo ha. Agadlaw kara nga Biyernes. Ag siyempre, inaga nga Sabado ay siradot aron siyempre. Kaya mundong day of time. So mabalik kami Domingo. Ngani sa aton may banghod una. Aron do atong oras aga timpo 8 hours man ng bukas ron. Ngani gagas kamo makarang at timpo ngarat Biyernes. Sa aton nga may banghod nga gusto karang magpakonsulta may libre nga konsultasyon. Nga si Dr. Robert Impinado. Pangutana kamo kung ano mga ginabatsyag ninyo nga. So, hindi ako katugog kung ano na. Oy, pangutana, anong pwedeng inumon? Anong pwedeng food supplement para sa atong karang ikangyawas, di ba? Makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahili, 11 Mbps.
0: Mayaton ka rin nga 26 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka rin nga alas 11. May dadgid nga utro-adlaw na kay Sir Jose Delfin. Jose Nelson Delfin nga always gid nagapanamati. Una sa aton nga Aklan State University, ASU Banga. Nagamonitor yes itong karang programa. Magiging nga pagpamatikin mo sila. Ago naman kay nung Stephen Silonius, anang karang baraka sa poblasyon, may dahil nga pagpamati man. Ago naman sa pamilya Cabindol ag Rebester family sa poblasyon Leso. Una sa may plaza, sa may Hello Kitty. Ang baraka, no? Mga Cabindol family, may dadgid nga pagpamati kinyo, ha? Agka man naman kay Sister Susan, agka yung Efren. Una man, Rapis, una sa may particular at poblasyon Leso, may dadgid nga pagpamati man. Sa ato nga magmangot, una sa Bayangan Village, may dadgid nga pagpamati, pag-uwi labas. Sa aton nga mga negosyante, sa aton nga public market, Calibo Public Market, Calibo Shopping Center, sa aton nga mga talipapa, may dadkin yung pagmamatigid sa aton nga magmanghol nga mahugod, nga mga negosyante. Ag sa mga transport sector naton nga busy sa may Western Terminal. Kaya sa may Eastern Part, kung ato naman karang terminal ita probinsya Taklan. Sa aton nga mga drivers, sa aton nga mga operators, kama naman sa aton nga mga drivers man, tricycle drivers nga nagabiyahe iya sa aton karang bilog nga Banwat Calibog probinsya Taklan, may dad kinyo na nga pagpamati. Sa mga panimay nga nagahikutar, naiwanan una, umpisaon kita. Ano para aton ginahuat nga makarang at simpo? Muhat kita tuta. Muhat kita ita suwerte. Muhat kita suwerte basi may umabot, basi man na may magpadagaman na itpagkaon kamon sa ilabas. Okay lang mata kung may mga piyesta abing karon ginahuat ka nga may hakdan ka. Eh paano kung di mag-abot? Di puti ring mata. O usi-usi na kita itaton nga makuha na. Matig ang una o. Oh. Importante gid hay makapiyan-piyan kita makarang adlaw ngarat Biyernes. Ag masyado nga mainit raton karang palibot. Although nga partly sunny day pero mainit gihapon. 33 degrees Celsius sa aton karang mga igbanghod. Raton ka rin nga init factor mga kakipay. Nagbawi raton nga panyimpo, no? Ngani kon wat matat mga magain nga panyimpo, magain nga magasugod. Iya sa aton ka rin nga Philippine Area of Responsibility. Ay sa gihapon, padayon matang gihapon do El Nino nga ra. Di ba? Rotarget it pag-asa until 2027 pa. Kani ko matat mga nagakatabo nga bagyo o low pressure ay balik yamo sa init. So pag umagyon do mga kahit panyimpo, ay ikaw nyo man kita experience yung manit, mahambay naton grabe nga ugan, a grabe man nga pag binaha o pag bagyo. Mayaton nga 20 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11. Sa aton karang pagpanumbalik, aton kinyong iplastar ro statement ko aton karang hipit kalibo PNP angot sa nakarang nangin manirag-on nga pag kadakop ag pagresolba kun dai karang problema nga ra ita mga bomb scare nga ra nga nagkakinatabo iya sa aton karang kalibo. Kumbaga ay 1% amang saron dai karang 100% rong kaso nga ra ay sa kabaabo nga nagkatabo. Isang bilog pang eskwilahan man dong nakitaan karon dai karang suspitsado nga ginpapanaugan yon itong dai karang warrant of arrest mga kakipaybe. Sa ato nga pagpanumbalik pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanomdom kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo
1: Gidya. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo kombinasyon. Mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Fire.
1: Ako si Richard, isa ka principal driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mangabuti ka. Mataas bala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita ya sa itong karang pag-iliriba maya 37 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. May dadgid nga utro-adlaw sa mananga oy labas. At this point, mga ka-K5, aton karang si Keron, si ka-K5 Regilin Tornino, sa pagkikipag-angot sa aton karang hipi, itaton nga kalibo pinpi sa runday karang nangin development, no? Ag nangin madinagag-on nga pag-serve yun ito warrant of arrest sa runday karang suspect nga ra nga imbulbado sa runday karang pag-himo nga ra ito bomb joke, bomb scare sa mga eskwilahan. Pero sa kaeskwilahan na taruan ang haubra iya sa kalibo. Ngani hay, kung ato ma-recall, kabaabot ang eskwilahan doha agos. Ginbam scare ko ng talaywan ato nga mga binuan, di ba ka? Last pagkito, anak karang statement, no? Ano ra nang mahambay, eh, ginpapanaugan imo tunday karang warat o baras sa may kaso, ag nangin dubli ra ng karang kaso ay ropian sa abik ko bam scare nga ra, bam joke ay or may only 40,000 pesos base sa tong karang layi. Galing ay medyo sumud parikarado cybercrime nga kaso, so dumugang at almost mga 30,000 nga total at mga 70,000 ta ro ana karang piyansa. Okay na, so dalingay da ay ato activate si K5 Regilin Tornino regarding sa nantay karon nga report, mga K5.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5 Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, madalang gid ha. Aga masundan para mga K5, bangod nga ni nga abo pa karang ginahugat halin sa aton mismo karang regional crime, regional anti-crime cyber division, ito mismo sa may Iloilo, ro resulta kun day karagid nga ibapagid nga maeskwelahan, no, ay ag siyempre sa kabaabo abing mga kaso man buko niya sa probinsya Taklan. Ngayon may una ang ginatawag nga pagka-delay. No? Masyadong delay. Makong kabibuhay taro sa kabaabo nga itong mga gin-forward nga itong ginpadaid itong mga ginatawag nga dummy account. Hay, sa bilog patagidro na kumpirma nga nagagamit na naghimo kita kung dahil karon nga bomb scare mga Kaki 5. Si Kaki 5, Reggie Lentorino. K5J, para sa kampiyon ka nga balita, kayo listan by.
0: K5 News FM, live report.
9: K5J.
2: K5 Roaming, ginkompirma ito ato yung karang kaligo PNP na treating gamang at gusto nga mag-seek it attention sa K5 Roaming. So, motivo, ito ka nga akusado sa pagpang-bangkit sa ka-eskwelahan niya sa Banway Kalibo, K5 Roaming. Galing, wala ginahuna-huna, ito ka nga akusado na yung mga igutlan ka na ikaso sa K5 Roaming. Kaya sa interview natin sa ka nga akusado, kaya na ako na sa irang tulad ang manakunta nga may kaso tagali man na iwa ko lata punta ng ubra sa ikot tayo nga itong
9: ginagamit na ginatawag na ignorance of the excuses no one there
2: with exactly good sa K5 Roms nga hindi pwede nga maalibay kang wakang kasayod kaya nag-exercert ado lagi kasayod na guwa ag ma-apply aron bisan kanyo K5 Roms basta nga ni nga nag-violate so doon no ana nga panindunggan ag sa part ko aton karang kalibo PNP first time K5 Roms nga nag-handle it mauraya nga kaso doon sa kalibo PNP aga may nahadakop gila nga ni pinaagi sa warrant of arrest kay Pedro Mi. Pamatian ta do atong karang interview kay Lieutenant Colonel Jeric Vargas rohete kalibo PNP.
9: Okay. Okay, dalanggid. Dalanggid da, Colonel, dalanggid.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
9: Okay, dalang kay Day, aton karang huwato na nairo pagsugod, no? Ginaayos pa rin day karang statement, no? Gin nga mabuhian ko aton mismo karang hipe regarding sa randay karang nga ginhimo nga rang operation, no? Nga nairo iba nga to nga mga iba ka to, naglaylo na, binanda, Joy. Joke-joke ka ni Kunoy. Testing-testing kita, oh. Bilang adlaw, kamur masunod ka rin mga Kaki 5. Nga nairo huwata rin yung pangagan. Ay maguag nga maguag idron sa rayang-rayang investigation ko atong anti-cybercrime law o division ay makita gid gihapon doon ngani nga ko may mga sa mga makarang sitwasyon nga ra iya sa aton sa aklan in particular ko may mga cellphone man na kamo nga naduga ri mga SIM card ipoblate na gininyo ay kundi mahack rin yung mga account baga agod nga kuning kaso nga may managbuyot ag maghimo it mamakarang nga klase nga ra nga mga anong pagpangloko database kagwa nga nagapangloko di ba nagapangloko ginagamit rimo account gapangloko ka ay makarahay pagbubung nagapangbumbaw ta okay ra patanda tong hipe
6: nung may sagawa natin yung sa part ng PNP natin yung tinatawag na Manhunt Charlie ito po yung pagtutugis doon sa may mga arrest warrants which is yung subject nga po natin dito sa pag-implement ng warrant of arrest na yon is yung suspect natin doon sa alleged sa involved sa alleged sa bomb threat dito sa bayan ng Kalibo. So nung ma-hit natin yung targets which is doon sa may barangay Tagas Tangalan, confirm natin nandoon yung subject, doon na ho natin inaresto siya. Sa bisa na din po nung warrant of arrest na binabaw ng of course ng ating branch 3 dito sa Kalibo sa Regional Trial Court branch 3 and yun nga po na kuha natin and at the same time at this moment na sa custody ho natin and for turnover na po ito sa court concern dun sa nag-issue ng warrant with the recommended bail po na 72,000. Ito po sinasabi natin dito, tumaas po yung bail nito considering nga po na naikabit natin dito yung cybercrime, yung paglabag doon sa anti-cybercrime law kaya medyo mataas po yun. But kung titingnan natin kung yung sa anti-bomb joke lang is nasa 40. So ito po yung sinasabi natin noon pa na although medyo may period yung hinintay natin para lang po makapagbaba ng warrant of arrest with regards po dito. But still sabi nga natin still yung justice natin dito with regards to especially yung mga naapektuhan ng mga bomb threat na yon is ito na po. Meron na ho tayong unti-unting pag-usad ng kaso na yun.
10: Paano, sir, natin na-identify itong wanted na ito, sir, at na natukoy talaga na siya talaga yung sa likod ng sir?
6: Well, kung matatandaan ho natin na before itong pag-implement natin ng warrant of arrest, meron ho tayong other warrant pang in-implement doon, yung WDCD, yung warrant to disclose, which is yung po yung kinuha natin sa visa ng warrant. yung gadget na allegedly yun po yung ginamit. So hindi na po namin ibibigkas siguro kung ano pa yung mga detalyado talaga noon. Kasi medyo technicalities, may mga technicalities ng term po yung ginagamit noon. But yun po yung isa sa mga naging reason para maiugnay natin, makonfirm na ito talagang na-aresto natin ngayon is ito po yung nasa likod ng pagbabam threat dito sa Kalibo na.
10: Sir, yes. Isang paralan lang po yung suspect
6: niya? Yes po, initially po isang school lang yun.
10: Okay.
6: But sabi ko nga po, yung other incident natin dito, yun po yung subject pa yung trace natin doon, may connect even doon sa ibang municipalities. Kasi pwede na, ang tinatarget po kasi natin doon, may mga dummy account kasi, mm-hmm. hindi po parehas yung mga dummy account doon. But yun po yung isa sa mga hinihintay natin doon, even yung sa ibang municipal police station, kung same lang din naman or other personalities. But sabi ko nga po, ito yung sinasabi nating resulta na nung kanilang mga ginawa no, na pangbubulabog dito sa bayan ng Kalibo, especially dun sa mga school na alam naman natin kung ano, gaano po ka laki yung abalang ginawa, especially sa teachers, mga guro, and even sa part na ang ating mga agency concern na nag-respond at that time.
10: Sir, aminado yung suspect na siya yung gumawa or tripping-tripping lang yung ano niya, sir?
6: Yes, base na nga po doon eh, initially po yun yung sinasabi niya na talagang inamin niya naman. And of course, nakita ko din po yung mga interviews na base na din sa interview ng mga kasamahan natin sa media na inamin niya talaga na mga trippings lang po. And of course, gusto niya lang mag-seek ng attention, yung baga. But sabi ko nga po, yung pagbabam joke or any other na magsasabi natin para gawin yon, ang intention natin ay guluhin yung isang lugar is malaki pong paglabag yun. Seryoso po yung paglabag sa ating batas na ito na nga po yun. Ito yung resulta noon.
10: Sir, ngayon pong nahuli na siya, may pagsisisi pa sa part niya, sir?
6: Well, kung titingnan naman na natin, andun po yung pagsisisi niya eh. But sabi ko nga po, andun yung batas natin. So, you let the process po ng ating justice system para yun na po yung gumawa kung ano kung talagang mapapatunayan. But as of this time, yung tinitreat pa ho natin siyang inosente unless otherwise proven ng ating court, mapatunayan talagang doon talagang magkasala siya.
11: Sino po yung complainant dito?
6: Of course, yung sa school po. School po. Actually po, hindi lang yung ano natin, yung unang naging complainant natin dito is of course yung naka-receive. Kasi yun yung pinaka-principal natin, yung naka-receive po ng complaint. And then, of course, yung iba pang apektado, yun nga po yung hinihit natin doon na kung may other student, or even nga, sabi nga natin, kasama yung mga nagtitinda doon na nawalan ng negosyo at that time, dali nag-uwian yung mga estudyante, pwede po mag-file pa ng case if they want na mag-file against po dito.
11: So in terms of process, medyo masyadong mabagal yung position natin maka-leader ng justisya. Kasi
6: yes,
11: pwede pa yung simadjas natin ng mga kasi marami pang school na affected, hindi lang isang school. Halos lahat ng school sa Malibu, even sa labas ng Anglan, may maroon na meron
6: yes, po. Affected. Actually, ito pong yung sinasabi natin, unlike po in other incident na nakukuha natin or na nangyayari na nare-resolve natin within hour, minsan days lang. Ang isa sa mga reason kung bakit medyo may katagalan po dito, unang-una po is not only one agency but even sa Meta kasi nagre-request po yung ating regional yung ating RACU, Regional Anti-Cybercrime Unit, for us na makapasok doon na makakuha sila ng data, and then yung mga examination gagawin, and of course yung mga request pa natin sa telecommunication. So medyo may ano, medyo may katagalan talagang mangyayari. But sabi ko nga po, although may katagalan, ito na po yung resulta natin, hinihintay natin na mababaan talaga.
11: Follow up lang sir.
6: Yes po.
11: So ano yung magandang prevention dyan? Kasi baka maulit kasi. Kasi may nangyari nga last time, naulit ulit sa ibang school.
6: Yes po, ito na po. Ito po yung isa sa mga ano natin. Gusto nating ipaalam na yung mga ganong mga pag mga insidente ng pagjojoke o pagpa-prank using social or any other device na po pwedeng gamitin nila para mag-prank o kaya gambalain yung isang establishment sa pamagitan ng mga ganitong pagjo-joke is yun po, gusto nating ipabatid especially sa ating mamamayan na hindi po joke-joke lang yung mga ganun. Meron ho tayong batas na nagpaparusa doon. Although sabihin na nating may kahabaan din yung ating pag-investigation noon, pagsampa ng kaso, and at the same time yung pagbaba ng warrant, still na na-serve ho natin yon, na ito na nga po yung ating resulta noon. So ito po yung bigay alam natin sa ating community na wag na ho natin gawin yon, kasi darating ang oras talagang makukuha at makukuha din ho kayo, mahuli, ma-identify, and masasampahan po kayo ng kaso kagaya na po nang nangyari na ito.
12: Ito sir na subject person, wala po ba itong mga kaso na dati na or itong ginawa niya first time na
6: ito? Sir? Well, based po dun sa ating pagbabacktrack dun sa nasambit na accused natin, yung subject ng ating warrant, this is the first time naman po na nakapag-commit siya ng ganitong klaseng krimen.
10: Ano yung status, sir, ng ibang mga suspect doon sa mga nagbabangtad, sir? Any development doon, sir?
6: Well, of course, yung pinakalas nga po yung sa may Puok. Yung school is, yun nga po, may na-hit na yung, yun, estudyante talaga, to confirm. But yun, ang hinihintay na lang natin doon is confirmation. Hindi rin po kasi natin basta-basta may file yung case na base lang sa mga usap-usapan o yung mga hearsay lang, masabi-sabi lang. But we need the confirmation talaga, kagaya nitong ginawa natin na nag-apply talaga tayo ng DCD, yung Warrant to Disclose Computer Data, for us na malink talaga yung sinasabing suspect doon para wala na po siyang masabing hindi siya. Kasi ang dami pong pwedeng gawing reason kasi na hindi ako niyan, hindi ako na. So we need the technical aspect para lang po malink natin yung mga nasa likod ng mga pagbabam threat.
10: Sir, outside Kalibo, di ba, ni Washington, tsaka iba kayo, meron din bomb threat. Nagpatulong din pa ba yung mga pulis natin sa inyo sa knowing na may malaki tayong development ngayon dito nga sa Kalibo po?
6: Yes po. Actually, yung mga nangyari po yun, tulong-tulong din po kami ng pag-imbestiga. Even dun sa Altabas, nagpadala din tayo ng investigator din para makapag-aid o makatulong doon sa pag-imbestiga nila doon. Kasi we need kasi po yung mga pag-preserve, especially nung pag-preserve ng mga details ng nasambit na account na mga ganun po, nagpadala ng mga ganung threat.
10: May mga proposal tayo, sir, na mag-put up mismo dito ng provincial natin ng cybercrime unit para medyo ano kasi kung sa ibigito tayo. Para
6: yes po, yan po yung isang ano nga natin kasi kung titingnan ho natin, medyo may makalayuan din. Kasi we need to travel in Iloilo and then travel to Metro Manila para po dun sa mga request. Yun po yung isa sa mga hindi sabi ko sa inyo kanina, kaya medyo may katagalan din talaga kasi talagang pupuntahan natin yun. But as far as I know, in Capiz meron na pang unit doon, yung RACO. But ang pagkaalam ko po, hindi ko pa makonfirm, every province lalagyan. Para at least alam naman ho natin na mostly ng mga crimes ngayon is involving na yung mga nasa cyber natin, kumbaga mga nasa internet. So yun po yung isa sa mga paitingin I think ng PNP na mas mapadali yung ma-coordination and of course yung pag-resolve ng mga ganitong incident.
10: Ito ba yung first time, sir, na may na-aresto tayo regarding sa mga?
6: Well, in Aklan po, ito po siguro yung masasabi natin na talagang natrabaho po kasi mostly yung ating mga incident, mga ganito, especially mga scam and other related, is na i-refer po sa regional anti-cybercrime kasi sila po yung pinaka forefront sa pag-iimbestiga ng mga ganitong klase. But in Aklan, this is the first time na yung municipal police station talaga yung nag-conduct ng investigation with regards po dito.
9: Okay. K5G?
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, ina si K5G. K5G? Okay, ratoro pagpayag ko aton karang hipi ita Kalibo PNP. So, makarabi ro problema naton nga ray bukot madali ro pag imbestiga, no? Ay bangon nga ning nagagi kita ita ray nga mga information kan gidaron yung kaya nga cybercrime ay sa more on technology kita ga rely ga may kun pakara may papel pakara si Meta. K5J finally.
2: K5 from sa pag pahayag ita hepe no ita rin karang kalibu PNP doon na pamatian lang na do interview man no sa karang akusado na ginahugan pa no na magabi makaranga adlaw ka K5 from ita masobra sa 20,000 pesos na bilba ni Agana ita korte pero okay. Ating karang report magkarin sa kalibu PNP season with K5 Jim Pilituro Traya man si K5 Benjamin Tordino para sa kampiyon nga balita service publiko ang kanina man sa kalibu K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
9: Abong salamat ka K5 Regilin Tornino. Magapanumbalik kita pagkatapos ko atong MyTC Network News.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
14: mo mga electrons sa mga molecules mo.
13: Amo ning molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
14: Why na?
13: Why na? Amatamat na lang siya. Amatamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
14: Mabuyan.
13: Mabuyan. Cellphone.
14: Cellphone.
13: Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
14: Wala problema.
13: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
15: Tag-40 mil ang cellphone.
16: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
13: Like, imagine la.
14: Amo na ka na ng DTX 500.
13: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag-5 kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
13: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
15: soft drinks. Pa,
13: soft drinks. Oh. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
14: Ah, di damo. Diabetes.
13: Damo-damo, no?
14: Diabetes.
13: Cancer, diabetes, high blood problem.
14: Tatanan, hypertension, cancer,
13: mata, guba, kidney, kakas unto.
14: Kakas unto.
13: Question, Sir Boy, pilay mo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
14: Correct.
13: Kung alam ka.
14: Kung alam ka.
13: Pero gusto ka dalipatay, hindi na mag-inom DTX.
14: Oh,
13: kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain ang matyag, ang mga pagkuhan.
14: Suplemento.
0: DTX 500.
17: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
14: Anong ginabatyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
17: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Dason, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin nag-sakon nga mata.
0: DTX 500!
14: Kung ala ng masakit, da na ang intervention, hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
15: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung account tamis, pero grabe pa kanon kanon.
14: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Mas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
16: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
14: Correct. Kamo ginadapat, no?
13: The cause of disease, not the disease itself.
14: Correct.
13: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
16: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang
13: Timus
16: cause.
13: Timus di amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliver.
14: Correct.
13: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
14: Correct.
13: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
16: Ang aso.
13: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
14: Correct.
13: Ano na Sir Boy? Even mata apektado
14: sa apektado.
13: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka da wala lang ka magwada lantal mo tsura, bata pa.
14: Bata pa no.
13: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
14: Wala ka pa maintenance.
13: Wala ka maintenance, ang imo lang maintenance DTX lang.
14: Do
13: ka dami gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radical.
0: DTX 500.
18: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nya ginabat siyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapal.

0: sa matinlong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalit.

0: K5 News FM.
1: Dominate the lives of the Filipino.
2: Ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
3: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Estudyante tinamaan ng panas sa leega habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. At suspect sa serya ng bomb threat sa Kalibo, arrestado.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo, nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur, Uton, na pag-alamang imbitado sa hearing ang ELECO 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Cagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samantala, estudyante tinamaan ng panas sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
5: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo, Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student athlete sa archery ang pana dahil dito. Nag-iba ng direksyon ang aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 estudyante at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
6: Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
3: At suspect sa serya ng bomb threat sa Kalibo, arestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
7: Arestado ang isang 27-anyos na lalaki na responsable sa serya ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Barrios Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang milyong piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siya ang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree Number 1727 in relation to Section 6 ng RA Number 10175 o ang Cybercrime Preventions Act of 2012. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Samantala, klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro nananatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa ate, Mega K5K Buscaino.
8: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskresyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng Cidao City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
9: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
10: Network News.
1: ITC Network News.
3: Kain din senior citizen na pasyente patay matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong Antique. Balita hatid sa ate, Lega K5 Jojen Morillo.
11: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong Antique bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabantay, wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posibleng inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital.

0: Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabiana. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabiana upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabiana sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabiana bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan, bagsak sa kulungan dahil sa kasong rape. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
2: Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talogtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kasalukuyan nang nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced managing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Ganyan din high value target arestado sa Bay Bus sa Sibulan, 340,000 pesos na samsama. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Puraya Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Bay Bus operation sa Pro 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Ibang Pandan, Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na hit cell transparent plastic sachet na naglaman ng umigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusodiyan ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
4: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality,
5: Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktividad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, hiniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, mataas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang illegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kasong maaring isang pa laban kay

0: sigurado.
1: Ito si Kakay 5 Mayna Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladka ng minivan, kritikala, driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa ate, Liga K5 Sunshine Lacson.
2: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng Traffic Enforcement Unit sa lungsod ng Bacolod, na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental, kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap material sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagas ang sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki ng matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 metros mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Marker K5, para sa detalye na ating balitang abroad, parin kinundina ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Ituro pa, isa sa apat na pinagtatalo ng isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo, ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi katanggap-tanggap ang naturang pagbisita. Gate naman ng Russian Embassy, bahagi ng teritoryo ng Russia, mga isla at ligan ang pag kakabilang ng mga ito sa bansa. Hanggang ngayon, nananatiling ugat ng alita ng dalawang bansang territorial na usapin na pinalalapan ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Marker K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ng K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita iya sa aton nga pag ililiba. May 19 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Happy ilabas kid sa aton tanan nga naga-uilabas makaranga panyimpo ang nagapupahuway. May riba ka nakahat-hat kung nakarang mga duyan sa mga kilid panimay sa mga kabukiran. Of course, sa mga aton nga may banghod nga sa opisina at gobyerno, mga pribado mga sektor nga naga-iilabas yun ag nagapupahuway. Happy pamati lang mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, nakabatsyag ba ka mo itrunday ka nga barado kayong ilong, no? Ay makarabi o surog na tawag nga sipon nga ra, nabudlayan ka mo maginhawa, nakabatsyag ka mo pag pinakit kinyo ka nga tiyan, nagabawas pa ka mo, ag nagasuka, so delikado nga ron, suka libang, noon tawag ka ron, no? May mga puga ka nga mga gaob sa inyong ka nga panit, masakit, no? Parang ginsunog, rinyo ka nga panit, may pa-uman-uman nga pag-ubo, masakit ro tutunlan, nabudlayan gid magtugon, ag nagamaga ro ato nga dila. So kung tanan ng mga sintomas nga ra, hay sa milog ra sa mga makonsidered nga may problema kita sa ato nga wasay, ang natawag nga allergy attack, no? Basi may allergy ka mo. Kasay di ka ra, kung may allergy ka mo, ag kumaon pa kamot mga pagkaon nga kontra sa runday karang allergy, ay nag-grabe pagidro resulta ko inyo karon nga pamatsagan sa iyong gawas, no? Pili kating ma-hospitalize karon kon pabayaan tanaton do ginatawag nga allergy, mga G5. Pero hindi ka mo magkahawag, no? Ay bago maabot sa punto nga kamuhay, magastos at kabuhabo, no? Ang butang sa agri nyo nga budget, rong klinika D3 Bio nga sa ka-superfood supplement ay makabulikid sa aton karang mga sa aton mismo nga panimagay, no? Kung may inyong atlong stock ko to na hay ag nakabatsak ka mog mainyo karang allergies yung gawas, hay take it ita Clinica D3 Bio. Paano makabulig raton nga nga superfood supplement sa runday karon nga allergy nga ginabatsag itaton karang gawas, mga kakipay. Raw nga D3 Bio may nakarang natural ingredient aga powerful antioxidant nga makabuligid sa runday karon nga allergy. Rong allergy reaction sa atong gawas ay isang kabagay nga common yang, no? Pero common da sa may mga tao ag harmless man kung tara, no? Rayo kapalas ko mga pollen, molds, mga bahibong at mga sapat, pagkaon, mga pagangkit nga nakimot mga insekto, no ba? Rong nag-trigger rong dahil karang allergen, no? Sa aton karang immune system nga makaangkon kita kung dahil karang pagpamaga sa apektadong parte ko aton karang gawas. Ngayon, nagapangatog ka, nagapanghabari mo karang panit, no? May allergy ka, di ba ka? So, rong cold press extra virgin coconut oil, halin sa D3 Bio, ay manggaranda sa medium chain fatty acid. Nagabulig di mao, nga punggan na dahil karang sobra karang reaksyon ito aton karang immune cells, kaparas kong neutrophils, eosinophils, basophil, agrunday karang nga muscles. Raya biron kung masobrado reaction ito atong panit, atong gawas, doon nagkakosit allergy, no, mga kipay. So, mas manaba rong inflammation ag ginapunggan rong severe allergic reaction kapras kong anaphylaxis, mga kipay. Ha? Bangod sa runday karon nga medium chain fatty acid halin sa cold press extra virgin coconut oil it D3 Bio. So ginabalanse ron rong reaction sa ato mismo karon nga gawas. Rong gallic acid man halin sa ato nga D3 Bio ay nagapabaskog manda ko aton karang nga antioxidant kontra sa runday karang nga pagpugong, no? Ginapunggan gid ra nga rang pagpaguwa ko aton katawag nga histamine. Nakabati kamot histamine nga ra. May nakabati man kamot antihistamine, di ba? So kun aton abing gawas ay normal at ang nagapagawa kita ito na karang histamine, no? That is normal. Pero, bangod nga ni nga may atong allergy, ay sobra-sobra at ginapagawa sa aton karang gawas. Di ba ka? Nga ni kung sobra, sunod sa pag-estudyo ko aton nga mga eksperto, ay makabulig punta sa pag-regulate ko aton karang T-cells para mabalansi ron dahil karang nga overactive it aton karang nga immune system. So, paano nga ni kung hindi mabalansi ko ato nga T-cells, at sige das kapag pinagawa ko histamine, ay nagkakos rin it overreaction ko aton karang agawas. Ngayon doon dong mga igbangkod naton nga may anda karang allergy bangod hindi mabalansirong T-cells nga makapunggan raya nga ranga histamine nga ginaputos. So, histamine nga is itong agawas sa tara. Manguntra ra sa natawag naton nga mga allergy. Kaso gang, ay sana nga pagkontra sa mga allergy nga ra, sobra-sobra ang ginapagawa ng histamine. Agrado ang histamine ay nagka-cause it allergic reaction man sa aton mismo karon nga gawas mga K5. So nung D3 bio makahagan-hagan ginapakalma na raya nga nga mga topical allergic reaction no nga nagkakatabo sa aton karon nga gawas raya mga fatty acid nagasuod sa atong panit ay mabawasan nung dahil karon nga mga pagpamuga pagpamaga ko aton karon nga gawas kanong panit ag iminti na wrong tama ang itsura ko aton karang panit ag kutis mga kipay. Diba, have you observed sa inyo karong pamilya? May pamilya ka mo nga pagkaon na nat, mga pagkaon nga ra kung ano nga ba, grabe, nagapoy ang muga kating mana, diba? So, dapat yun ay matawag ni mo, ginatawag nga antihistamine. So, rato nga dito ba yung nga ra, may anak karang antihistamine, rin nga rang aton nga rang ginatawag naton nga kung doon, cold press extra virgin coconut oil, garlic acid, ronday karang monolaurin nga makabulig sa aton karang gawas agod nga may una nga pagbalanse ronday karang histamine nga nagaginaguwa dahil nga sa sobrang reaksyon ko aton nga mga pagkaon nga ginakaon or hangkit kita at mga insekto o mga sapat nga nagakos ko aton karang panit. Pero kung kamating it allergy ay bisan may ginalimat aro magkilinaon kamating una ay nagaregulate ro aton ang gawas sa iwat at ginatawag nga problema bangod ro atong T-cells na nagabalansi at agyapon imaw. Wat yung mo nagaproducer it abo ng histamine para mag-cause nunday karong allergy sa atong gagawas mga kipay. Ngayon sa atong magmanghod, kung nagkakaon ka mo sa mga pistahan, birthday, kung ano na ba, kung naman tabi mas kapin kung mga mapuga nga mga pagkaon, ho? Dahil kung naman taga-cause it abo ng allergy sa pagkaon, no? Ay kaon, ino magkita at D3 bio, no? Bago kita magkaon it mga putahe nga nga nagaka-cause it allergy, D3 bio anay. Then after man, ay D3 bio man gihapon, di ba? Agod nga, ini kita magbatsag itong dahil karang pagpangataw o kung anuman nga posible nga mabatsagan sa aton karang gawas ha, sa aton mga ibanghod. Nga may una at nga allergic reaction. Pero kamunt ang nga what allergy mga kakipay, ay habhabon tanamon doon. Habhabon tanamon kutob una nga ginapakao, di ba? Bagay sa mga pistahan nga ron, bawa. Mga pilang kabay, kapatod nga saka una ag ha? Imbitahan ka ting bawa. Agyan ko abi katong chimpura. Ha? Mako mga malis dan limat akabugay para sa malaluputahe. Ha? Saka kaon ay alang-alang ka mang mabalibad. Siyempre ay ginaagda ka man, nagpista. Ay. Bisan busog ka on, kakaon ka lang gihapon kumporme, di ba? Ha? So, di manikawan do pagklinaon mga kipay sa mga okasyon. Klinika D3 Bio. Aprobado ka aton karanga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karanga butika. Iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Ag siyempre, ratong nga butika bukas umpisa adlaw ta Domingo hasat adlaw karanga Biyernes mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Mayaton ka rin 27 minutos yun. Doon nakataliwan sa oras ka rin alas 12. Nag-text kayo na happy pamati lang una kay Sir Mike De La Torre nga nag-monitor. Iya sa aton ka rin programa. Nag-loading ka aton nga rin kwan. Mahina siguro aton nga kwan ay. Makaranga chimpo ay. So, may dahil nga pagmamatiag sa grupo na sa CVM Phone Shop. Magsana ka rin nga. Ano sin, paano itong atugin pang text na? Okay, sige. Basta happy pamati lang na kay Sir Mike. Agama naman una kay Nanay Banji. Kwesta una sa may Barangay Tambak. Kasakop in New Washington. Happy ilabas kid. Nagapinamati man ko ni mo makaranga chimpo. Iya sa aton karanga programa. Sige, happy pamati lang kimo Nanay Banji una. Okay. Sa aton karanga pagpadayon, sa aton karanga pagililiba, now, may aton karang 28 minutos, no? Bago kita magbalik. Ay, doon na ipabati na itong uman. Pero bago natin ipabati, aro, raya nga rang panaysayon. Ito rin dahil karang suspitsado. Although nga, may warrant of arrest, siyempre, sa gihapon, after ko warrant nga ra, hay, dauli mo sa korte. Kung makapiansa imo 70,000, Hay, sa gihapon, piyansa taron, pero atubangon na gihapon ng kaso nga ra. Now, makarabing chimpo nga ra, may ginatawag kitang, kwan baga, may gintaw ba katon nga, kwan baga, privilege, ro ato nga Department of Justice, nga makaabil, ginatawag ka nga, reducing bill, ro mga pobre nato nga magbanghod. So, anang 70,000 nga ra, kung mag-apply ra imo it, bail bond, ag magamit imo certificate of indigency, pwede itang magbawas ra, basi 10 mil lang anang anak karang ipiansa mga K-5. Ay nagdoble na ng kaso ay 40 plus 30 nagsaka pa. Now, siyempre mahiring paron gihapon no, agdepende gihapon sa mangin judgment ko aton karang korte although may una man nga probable cause hay doon no, kun makulong ka hay mahaba-haba gid nga panyimpura mga K-5. So ito na pati antara na karong nga reaction no, kun ano ro pwede nga mangin leksyon especially right now sa aton nga mga teenager nga mahilig no maghimo it mga joke. Okay lang nag-joke kamo sa inyong mga classmate pero rayang butang ra it is form part gihapon awareness dahil sa atong laye ro pagiging ignorante hay bukot excuse ha bukon kita tarat exempted hindi mo mahambang kung mahaubra mo rong krimen ay masinggit kang exempted tang karon ay wa ta ko kasayod. Hindi pwede ron. That's why nga niraton nga konstitusyon naghambay nga tanan kita nga mga Pilipino regardless kung ikay professional man o bukon, dapat sayuron mo atong layi. Sayuron mo rong batas sa Pilipinas agon hindi ka magbayular. Agon hindi ka makulong. Ay bukon at exempted ang nakasuwat sa aton mismo nga kodigo sibil nga hindi pwede ron gamiton. Bisan sin o nga puro tanan exempted bangod uwa sa nakasayod. Okay. Ag standby ka mo ay aton nga hingabuton si Kapitan Delgado naga-prepare nga ko nimo karang kapistahan makarto sa pinamukan pero i-try naton dayang reklamo nga rat mga parokyano man no dayang mga ano tawag kara parishioner una sa barangay pinamukan anang gireklamo ro pare anang pare mismo. Oh, aman ba't reklamo nanda? Ay, re, mga na ako, hindi man ako maabot sa akong pinino kung hama't nagkakatabo ng mga makarang klase nga mga problema nga mga kakipay. Diba ka? Raton nga mga kaparian, daton nga mga pastor na ginhambay nga, ro, pinakamahay ka nga kabuhi sa kalibutan, hayro kabuhi nga pangaywa sa babot jangit. Ramanit may una gihapon nga, nagainaway gihapon ag raatong attachment gihapon na sa aton gihapon ng hugta iya sa kalibutan nga ra. Okay. Magkapanumbalik kita pagkatapos sa mga itugang pa nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 ang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Repile!
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabot ka!

0: 同埋天龙眼毒菇
1: DTX 500，
0: 我系 healthy 嘅胎
1: DTX 500
0: DTX 500，
1: 行为马泰斯嘅 antioxidant，
0: 亚木农
1: 行那个天龙生意摩阿泰
0: ，master 天龙阿泰
1: ，happy 嘅努力
0: DTX 500
1: ，master 力卡
0: ，epic
1: 天幕
0: DTX 500
1: DTX coffee mix，
2: Eric Ledis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man ini nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction po. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: You're listening to 94.5
9: 94.5
8: K5 News FM.
9: K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, may aton karanga 38 minutos yun doon nakatariwan sa oras karanga alas 12. Ag padayon kita, iya sa aton karanga pag ililiba. Mabago itong balikan dato nga Kalibo PNB, maato na kita sa may party karat barangay Pinamukan, sakop sa Banwa karat New Jacinto, no? Kaya nga rang ginpaabot nga rang hindi parang reklamo siguro di man bang concern gid ra dahil ngani nga within 60 days tabi nga dapat within 60 days hay dapat nga magubaw taron dai karang chapel nga ra nga Purusot Chapel agka man naron dai karang pavement nga ra sa district 6 ug 7 di karon mismo sa nasabitan karang nga barangay araya ro ginareklamo makara. Ito ronday karang mga pumuhi at the same time ronday karang mga parisyoner mismo sa ronday karang pare nga si a certain Padre Reyes nga na-encroach sa ana mismo karang propiedad daw atong ginangawahan nga paano nakabot sa punto nga ni Makon nga although atong chimpo abi sa time abi kato kandang mga katigungangan may una bang dead of donation ni karang now here comes pag-abot at sa makaraka chimpo nga rahay ro mga inapoy nagaklimot ang bawion dugta ang rabi. Ay nakibot ma lang ro ginimpisahan kara kay na inisali sa aton nga pag sikuan ro aton ginimpisahan kay ina rayang suno kay kapitan na Marcelo Delgado it barangay Pinamukan ay sing ka man abi makakita man nga ro remote ang chapel una ag waiting si ray pangtamnan tanimo it mga pananom abi mga kakipay. Di ba ga? Ay, siyempre, magamot aron siyempre kung tamnan mo tao na sa palibot, itunday ka ng mga pananom nga ra, okay lang kung ta, kung mga buwak, tayong tanong na eh, disenyo, itunday ka ng chapel, pero kung tamnan, tanim mo't iba't ang pananom, ay nakibot aron mga parisyon na doon, ano natabo sa gugta nga rat atong chapel man at pinamukanag, ro Our Lady of, ano ra, Our Lady of Perpetual Health, na Virgin Mary, nga nasakop ni ka na sa gugta nga rat ni Father, ay may planot ang pag-ubon anay. Iya sa tonlinyada si Kapitan Marcelo Delgado ay gindaga sa anak karang opisina arayang-arang reklamo it mga parishioner. Kap, may dad kimo nga utro adlaw live kita sa K5 News FM Kalibo si K5 Bromi.
11: Ayun sa ako, sir. Good afternoon, man.
10: Asin sakit ka pa, nag-side na kun, nga masako ka, nag-prepare ka ko inyong kapistahan ni Kira. Kap, pwede mo na kami matauan it background sa problema nga rat imo mga pumuyo na sa Arikara sa District 7, 6 ag 7 nga ra, ita barangay pinamukan regarding sa problema nga sa ugta nga harang ani may planong gustong ipaguba within 60 days dapat ipaguba ta kon habak hamba ni Father sa runday karang nga mga nagareklamo kap.
11: Sir, oh, nakapos na yung kakalong kumpinyar, no? Ang una-una kristana, no? Ang ina-ano kumanis na may bayad na wadaw na ako niya kasi Maria, no? Sa barangay pinamukan. Actually, sir, nakapos na yan kakalong liter niya ron. No, rinduin niya rin niya liter niya sabi niya nito kay Attorney Hip, yung opisina. Ay, yun niya, sino na una ron, sir, itabot rin yung liter ay nasa municipal engineer.
10: Pet New Washington.
11: Oh yes sir, oh, kay Engineer Galado. So tapos pag-abot ka na, yung patawag na ba ako? Mawag mo ka ko, tapos ilustra na mo na iwa. Kasi bank ba yan karong ginaya kumando sa bilog natin niya kagawad na ito ang nakatuka ron sana sa District 6. Si kagawad, Jimsil Patane. So dahil wag kami to call na ganito sir. Yung ano na, wala ako sa'yo, ano patawag ka ako niya, ano ba? Pinirigalado. So, pag-alto naman ito, pati tayo, di karoon ganito ano aron, sabi, sa rugta niya aron, yun ano, medyo pobra niya niya aron, ano, yung
10: chapel?
11: Pigment. So, dun yan, ay, siyempre, ay, sa ako niya, administrasyon na biyara, sir, ay, na president ko pinang bilang barangay kapitan. So, kabuhan, yung matabi niya, nakakonstruct din yan niya, ano, ya basketball court.
10: Oo.
11: So, buhay yung mataron. Tapos ay, pero may habit nyan karon sa ano, sir, sa barangay, pero may gudog din yung mataron. Pero problema lang galing ay sa katulis yan, sa pastoral, sa prosin ba? Sa ano, it mother, spiritual health na simbahan.
10: Pero din of donation?
11: Oo. So, doon nga nyan, sir, nga, siyempre, pagdaan ko mata karon pag sa programa na lamon ng mga problema rin yung tanga ron sa makaraan ay din pull out na ni Carmi ako na sa karon din na nakaintindi niya sa 20% na development plan na ikaw na kaintindi dahil kami na siyempre yun na nakaintindi ng different karon yung tanga yung pull out na para karon niya ay basit ko makaintindi ng Japan yung project at alam ko na kapat ano barangay.
10: Okay.
11: Pero actually sir, yung problema ay yung asunan matayin namon yun doon, si Bahando Presidente karon ni Pastoral na silang Ernita Reyes, ay mamakanot, yung asunan namon nun ito sir sa Provincial Capitol, na yung tala ba ako na ayaw at sa yung Amerimidad. So, pag-abot ito, ay yung turo ako kay, ano, kay Caligal Townsend, kay, ano, kay Atorne Rubino. So, ito lang yung suryahan o pinkaron. So, yung daga ko manyan nero, dito dunusin niya itong para sa pastoral ba nga. Tapos, so later rin kay Atorne Hetske, na kuryan doon. So, nag-ambang mata si puro kay Atorne Rubino ay pagkatab ko naman na tumulat dahil wala makita karamana eh yung si ano ba ika ano kung yung sabi na natin na dahil wala matakapit ba ang mga pang mga papilis mo na mga dokumento mo na kay Charlie arang ano ipadir Charlie ano
10: ya yugta
11: ya complain ya tramo o so dahil yun na ito nga na usin mo yan kami na ang tumang yan kami sa asisor kung ano rin mo yan bumuhay kami sa bitaras yung ano tapos tapos din sir din ano matanaman yung kuwa namin na kasi ano man kami nga, kami yung gumamit proyekto na madimulis ba? Siguro, sa ato rin pagtanaw, siguro karun sir, no? Ay, dahil siyempre, kung kamuyak nila nag-agto, siguro ay, yun ano, na, ito nga, ano man siguro kamuyak, o na-alarma man, dahil pagiging ano yung sitwasyon. Ay, oo, ay, yun na din siguro sir, ay, ito, alin, medyo may kumpin na dati rin kamuyak, dahil sa, yung rog yung tao nga donation nga rin nga lugta ay medyo asaktan dati ro yung tamlan ba na dati si Muyaw na medyo nagsimping abir sa Muyaw sa kasir.
10: Rod Chapel mismo gitamlan si Muyaw sa kilid?
11: Sa kilid, sa may kilid yung chapel, sir.
10: Sino nagtanong, Kapitan? Sino nagtanong?
11: So, di ako makaano, sir. Pero nag-ano, kita to ay duro sa pamilya, sigaw ni Father Charlie. Ano, so, yun. Oo. So, tapos, sa medyo na silver water dito, dahil nagpatawag mo kasi si Father Charlie ang meeting. So, medyo, medyo na, medyo na siyang krim, mayroon kapong ano, ay siyempre, isang malitawan doon. Ay, uli mo sa Abiyara sir, ay yung matagpapayod na nag-instruct under account medyo nag-tangkar ba?
10: Baboy, baboy.
11: O, baboy, karoon sir, galing na siyempre.
10: Sa kilid mismo, sa kilid mismo ka, it chapel?
11: Hindi, sa football coach, sir.
10: Mm-hmm.
11: Pero, magkakas rin sa print at chapel.
10: Mm-hmm.
11: So, nakita mo sa kuhaman yung mga sutra, may mga kagawad nito, may mga kapitang sa distrito. And, yun doon nga, sutra mo wala binag-agi, sir, ito ng sir, barangay nga, mabuhay sa clearance, na mag-construct ang dahil, ano?
10: Babuyan.
11: Babuyan.
10: Oo, oh, balilisan niya, Giron.
11: So, oo, ay nag-action kami rin, sir, nga, ano, siyempre, ang kinsibilog sabi ng buhay karon ano yun?
10: Abo. Abo, tagal eh.
11: Oo, abo ka. Ay, siyempre, naging, ano kumanda, sir, sa exacto nga proseso, nagpatawag mo na sa ito, ano? Taga-sanitary, para institusyon ba ya? Kung makapasa, andyan nga, ano ba ya?
10: Babuyan.
11: Figure yan.
10: Mm-hmm.
11: Oo, babuyan. Oo, babuyan. So, mismo tayo, nag-desisyon na pa to, kayo yung sanitary nga, hindi ka pinitigid. Oo. Ay,
10: papunduhon ka, papunduhon ta?
11: Papunduhon kita, sir. Oo. Sino sa sanitary. So, naging yung mga nagtatakang karun, sir, na kung pwede ay na-parvis lang sa mga alaga, tapos i-transfer. Na-transfer mo kasi kasundan ko, kasi sa transfer niya pigiri ron. Oo, din mo na rin, sir. Tapos, ay, siyempre, pero ako mga rin inobra, parang, hindi mo na ako abitano, sir, siyempre, para sa pamuya ron.
10: Oh, nagabalansi ka man karon kap.
11: Oo. So, sinugo ko na ako nga daywang kakagawad. Pero sa District 7 at sa District 6. Na, pakipangayot mga kamo, ano sa tao, isubid nyo sa tao nga nagahin nyo ng basanda nga patapuso ng manlo ng harvest bago yung ano, bago sa napapundoon. Baklo sa ng ano. So, siguro, pamuyo man sila ng tao nga nito ano sa mga rin sila. Ano, sige, yung ano man agad, nagpasigot ng bulara, ano? So, pamuyo.
10: Konsiderasyon.
11: Pasigot man nga, o konsiderasyon naman. Pero man na, sa gawa, dahil hindi man agad, may una matang iba nga, kasi man na, butas buwan na yun. Pero, ay hindi nga meron nga, nagtawan kami sa lugit, kato nga, almost 3 weeks, pero hindi pa sobra, nagsobra ka dyan eh. Yun, ay siyempre, nag-uwi man kami. So, kung isipon pa, di ay, ayun na, di gatuhaw nga, gusto niyang manit na yun nga, ano sir, ba? Gusto niyang manit na yun nga PBM, pero ang dalawang gas, ayun naman namin, yung kabagan, pero sa bilog na kabagay man, sa ako naman, sa ako naman doyang, ano, ay sa kayod, na may maurol man niya ng test, na alin naman mismo sa abogado, sir, na ako, pilang weeks ka na, katuro din na tao man niya, ano nga, pinapahalin na, kasi ay, oo, ay, siyempre ay, ngayon mo nila ako, advice ka rin, sir, kung ano rin na yan. So, sana ay, yung mga halimbawa naman sa assessor, ay, siyempre manakaroon ka pa, hindi man manakaroon sa huwag manakaroon dahil, siyempre, no, di the donation man na, ito karoon sa, ano, sa the chapel, sa
10: pastoral.
11: Pasyon, tayo, ano, sa pastoral.
10: Naling kap, no? Kap, to make it short, ano, ila ko nabing oras ang kiri mo lang. So, rin nga chapel nga ni Our Lady of Mother of Perpetual, hay, gindonar tara kap. Sino nagdonar kara before? Pamilya Reyes?
11: Rugta, sir, rugta.
10: Rugta.
11: So, suno abis sa, ano ka, sir, si, ano, si Napoleon, ano, Martires.
10: So, what at relasyon sa mga Reyes?
11: Awa ka, sir. Medyo siguro, sanda nagawa, siguro nga pinag dati. Huwag ka biya kasahad ka rin, sir. Sir, may magbunyang ka.
10: Okay. So, rin nga rin gugta nga rin aging donar, hakaon taro gugta ni Padre Reyes nga ra?
11: So, kung sanda umambay, sir, ay, so, position na bitug ta nga rin, ay, almost 1,000 plus ang gugta nga rin, yung, ano, square meter. Ay, sunusang dati nga pag, ano, ay, rosang kasahid, basketball court. Ay, pero may right of way pag ita nga gita ang Coronel Martires karon. karang mismo sa...
10: May buhay pa karang pamilya? May buhay pa pamilya? Inapo, korundaya karang nagdunar nga before?
11: Diyan ni Sir, doon mo makarang nga di na, ano, di na...
10: Usoy.
11: Ano, kung sinamon sa damak, kasi sa damak kita, din lang, kasi sa mayroon siya. Pero may andabi karang siya, nga sa ligan dati yan, nga, di na niya, di na niya, di na niya, kaya may ginasaligan sa nga si Miss Victoria. Oo, ay na makayon sa poblasyon ng Washington ba yan?
10: Okay. Harap problema ka na, Kap. Ay, siyempre, kung sa part man ni Padre and fairness man kay Padre Reyes, kung may ana matang deklarasyon sa hugta, ag makita mata sa mapa, pero Kap nga, rakong hugta nga rin na encroach sa dekarado portion nga ra, kay uno na, wakit at mahimog ita karon unless otherwise, kung andalat ang idunar man do portion nga rin nga, sa kupan yung tamakara ginagamit yung ako atong covered court at the same time ko aton karang nga ginatawag nga rin chapel ko atong simbahan nga ra, Kap.
11: Ay, sir. Pero kung sa ako nabi mo mga problema rin simbahan kung ano, kung dito mo lang siguro sa mga bukong yung ginagamit ng cardboard ko, kung saan, do, siyempre, ano mo lang rin, yung basketball court na lang mga, ano, kamanyanit message. Ay, oo, ay, yun nga meron, sir, nga, siyempre, yun nga, medyo sa buhay, hindi man di ka rin doon naka, ano, naka, naka, ano, naka, butang, kasi, ay, ginagamit ng parang, yung mga, ano, makarang, at mga, ano na rin, ano, gampang. Ay, siyempre, ako rin na, ano man, ay, kanin din magrakunta.
10: Oh, hay paano ra kapay may kwanta? 60 days ro ginatao ni Padre Reyes nga ma tiltil di karon do porsyon ni chapel nga ra paano ra?
11: At sa diyan ni Sir nga nagdangot na kami sa abogado nga magdapulig. Pero masabot pa masiguro sino sa among sa abogado at mga tuna na kung pa may siguro na hindi man na pasabasa siguro ng manas na pa tiltil ba nga pa ano then pag naagi pa masigaw sa mga posisya rin dyan. Ang mga yanit, ano, it korte rin nga. Gaya na siguro.
10: So, korte lang ka rin makaresolpa. Eh. Siyempre, yugta o tarakap. Di ta maabot ako atong barangay.
11: Oh, yes, sir. Medyo rin manabo na dima sa barangay. Kaya, sir, yung mga...
10: Facilitate ka mo.
11: Medyo, oo, makaroon rin, sir, nga masuporta na dima kami. Kung ano, itamaya dito rin. Pero ang dima na ako na ilang, mag-sigil na ayos, barang pamuyo na. Oo, dahil siyempre, sa atin yung mga nga, kung sinuro, ibutang nga kung sinuro tama, ay, yan, kung, kapag yan kung sa atin, ay, kung ano yung ginmat aro, yung sa aro, yung ginasin mo, yung ginmat alaman, paano ginmat alaman, kung pawasak nga naro, pagtipol po, dahil kung amateri, gaso dyan sa atin nila nga, nga sa kung isipo na, hindi yung maisip na masang kung tayo, ano ra, na,
10: yugta.
11: Na, party sa tapugta, ay,
10: itaw lang kung ta.
11: Yung ginayin nga, bot.
10: Oo.
11: Ay, may una ni Makon. Ang nga ni Makon, hindi nga ni Makon do sa ibang, ito, kada kinamukha niya magdunit, tapos ay, mauro pa nila buk, at ha.
10: Okay.
11: Ano ba?
10: Okay. Kapin di ako magbuhay, ha? Abo nga salamat kayo, at least, nasa ito do, nagkatabo, partner ka na sa hugtangan. Abo nga salamat ka pa, gamor power gate sa barangay pinamukhan.
11: Ay, sige, sir, ha, thank you, Dilag, kung sa, pinagro, napaabot ko sa akong nga, kasi sir, yung, pero ay, natong talanggit si Joroman sa ano, decision ni Torte Tara, dahil hindi naman kami nga barangay council nga nagapunig man kung aga dapat nga kung ano ro tama at isakto para karoon mo.
10: Okay. Thank you, Cap. Thank you, Gid.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
10: Okay, in short tayo sa korte ro kaso ginaayos nga maging korte, wakot oras nga mag-discuss kara binibalikan nga tinaga atong nga hinaga sa Lunes papit-hapitan da regarding sa runday karon nga problema nga nasa ugta mga ka-K5. Pero bago kita mag-unhook sa itong pang-ilibarong DTX 500 ay makabuligid sa runday ka ng sakit nga colorectal cancer. Daya kung oxidative stress mga kaki-5. Almost mga 9% at cancer karaha sa bilog ng kalibutan ay naka-experience rato nga magmanghod ng mga tao. Rong DTX 500 kilala bilang super antioxidant, may 1.3 milli antioxidant nga makabuligid ng limpyuhan datong gawas kontra sa runday ka nga mga oxidative stress at runday ka nga mga posibleng pag-form net itunday ka nga colorectal cancer mga kaki-5. DTX 500, apurbado katong karang Puran Drugs Administration. Magbisita yang sa butika sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Abo nga sama sa pagpamate, asangan ko atong karang mga partner technical atong mga broadcast engineer, K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon man, ko ato nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nagaiwan kit may dayad nga hapon. Happy weekend. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no? Mm.
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot agad bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sini nga, antibacterial
2: anti-fungal,
4: effect. Antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan la overnight.
4: Buhuan mo lang gamay, kagip. Kwan, iduot mo lang sa sinusining acne, kambiyon.
2: Natural pa.
4: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
2: Aside siya nang ibutan niya, inong git siya.
4: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede git ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin, naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante git sa mga immunocompromised individuals.
4: Correct.
2: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, ni blang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm-hmm. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Mm-hmm. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
4: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
4: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
2: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
4: engineering na battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
6: May plima.
3: Naputos na tong bakterya.
2: Ginpotos sa to pagwa na
6: pagwa
2: natural nga paagi. No, amo na nga mas gusto ko nga magdetribayo ka kay man ginakuan yang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal
3: sa baba pa lang,
2: sa baba pa lang. Wala na sa D3 ara lang gina sa detribayo.
4: Correct.
2: Para magproduce ang mucus sa imong mucus lining te din ka ma D3 ka nga plain or detribayo ka kag ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy, the lauric acid of detribayo nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya? So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang away yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active ng cancer cell.
2: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This sa balita, kampyon.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care

0: Eye Care Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina na ibulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Bald Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kung wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niho. Wala pa siya gihapon nakabugtaw.
2: Ay, ano ka, Dad?
1: Ay, ari na siya dali.
0: Good morning, Iha.
2: Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: tatay.
1: Ah, oh, ari na kita, iya. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang anay magnubyo-nubyo.
0: Ah, Dad?
1: Ang siling ko, hindi ka anay magnubyo-nubyo. Kaya kung mabalaan ko,

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba- ay, pa- para sa diin ni Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kito okay eh. Tungkol daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga, Himon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Babahe ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi ako basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling nagid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah. Ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, how?
1: Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga baga proteksyon sa imo, kundi ako lang. Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nakapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya dere. Kagoy lalaki. Hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagong nagapangaluyag ka sa iya. Untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagiyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe, man si Daddy mo makahambal sa akon ba?
1: James, sorry kita. Grabe, Daddy, ka stricto kay Daddy.
0: Wala sang kaso. Mga pagtira lang ini sa akon. Kun bala, diin kita stang pagpalangga ko sa imo.
1: Ba, James? Ano ang buhat mo silingon?
0: Mocha. Please. Give me a chance. Palangga ta kakatama.
1: James. Nag-eskwila pa kita eh.
0: Ano kininayaw?

0: Wala man na siguro sa kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod. Dumalayas na gani ako sa balay. Do'y nang... Do'y priso na ako. Do'y gusto ko na gid nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisa na mo na si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Okay. May manghod bang ko nga babae?
1: James.
0: Mocha. Gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh. James.

0: from the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Yes!
1: Up.
0: Palayuan mo nga anak ko, ha? Ginawarningan ta nakangadaan.
1: Sir, palangga ko si Mo.
0: Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalan?
2: Dad!
0: Magipos ka mo ka, ha?
2: Ay!
0: Hindi mag-intra. Kaya kung mabalaan ko lang na nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakamatay ka!

0: Oh. Nga gabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuwan dad. May ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Huh? Daddy! Ang intampa mo, kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Naginamo ako si Nihao! Nagsala ako sa imo!
0: Di ba lang ang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaki nga to?
1: Dad! Natural lang ang magkitaay kami! Kaisa lang kami ka-school!
0: Itaay lang gidayhan? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lang tawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala kong mata sa palibot, no?
1: Tama na, Dada. Mautat na lang ko. Kagmalayas na lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaguan to din sa balay, Dad. Naging akong gamon ako.
0: Nakasabat-sabat ka na. Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ka, Dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginagamon.
0: Nakasabat-sabat ka na sa ako, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Magpamati ka mukha. Akon ka lang. Kag wala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang.

0: anak. Pwede bala kitang paka-istoryahanan?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo, sa pagpatupa ko, hindi ko atuhungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad. Nga ginahong mo ko si De.
0: Inatugod ginahalungan ko ikaw.
2: Makaluloy ka rin anak ko sa kamot mo, Jose. Makaluloy sitwasyon sa anak ko.
0: Elisa, ari ka na?
2: Oo, ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insigina, nagkuha ako sa tikat sa balik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkapalasan. Ari na si Mommy. Kag ikaw naman, Jose. Saling ko sa imong anak sa imo. Pero ako sa ninggaling inibuhat mo.
0: Isa, Kwan. Kinadisiplina
2: ko. Ay, nagpagdisiplina mo. Ay, langgan, ikaw lang magandang rin, mga anak ko. Kaya kung kinkibo mo, ina, ako mismo mapatay sa imo.
0: Isa.
2: Ano'y patawara ako? Isugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhan kaniya bilang matuod-tuod ka, anak. Salamat ako. Patawara ako, anak.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad, 55.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog. Hindi tamban ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Kaya magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: So na,
2: today, magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavior.
10: Ni si Kirby.

You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories! Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: TGIF, mga kakaifay. Yes, araw na naman po ng Biyernes. Shout out sa may mga masasayang puso sa mga oras na ito. Dahil Friday na, swell day pa. Sana all. Sana all ang hirit, mga kakaifay, ng mga katrabaho mo, ng beshi mo, ng kakilala mo, na yun, ang kanyang status na katanggap naman. Pero wala nga naman na natira. Ganyan at ganyan lagi ang system. Parang naging cycle na lang, kakaifay, yung tatanggap tapos bigla na lang maglalaho sa iyong mga kamay. Parang literal na dumadapo sa iyong kamay. Tapos wala na. Sa panahon daw ngayon, mahirap makatanggap ng buo kasi manotis mo lang, wala, barya-barya na lang ang matitira. Buti nga sana kung may matitira pa kahit barya-barya. Kaya lang malayo pa, kakaifay, ang another payday, medyo naghihikakos ka na naman sa buhay. Anyway, bago ang usapang pay, pag-usapan po muna natin ang kwentong ating natunghayan sa atin naman pong segment na Pages of Love. Kwento ng ating bidang karakter na si Mocha. Diba? Napaka-sweet. Si Mocha ang ating bidang karakter, mga kakaifay, na inakalang pagiging protective lamang. Yung pagbabawal, yung paghihigpit, o kaya naman pag-iistrikto ng kanyang ama. Kala niya harmless yung mga ganoong galawan . Only to find out na kaya pala ayaw siyang paligawan sa iba ay dahil bet din siya. Ibang klase si tatay. Yes, mga kakaifay, bet, gusto, nais. Dahil hindi naman daw talaga sila tunay na mag-ama. Siya tunay na anak, kaya binibet na lang. True yung creepy nung ganun . Nakakaloka, yung ang galing manlin lang ng mga taong ganyan. Yun bang kaya nilang mag-appear as someone na akala mo talaga ay concern sa iyo? Ang future mo ang kanilang iniisip, kapakanan mo ang kanilang inuunya. Kahit ang totoo, may hindi pala sila magandang hangarin, may hindi magandang binabalak, and kinikip kanila in that way para sa kanilang mga sarili. Buti na lang, hindi marupok ang kanyang ina. Hindi madaling mabulag ng pag-ibig. Na kahit lantaran na ang ipinapakitang hindi maganda ng asawa, papanigan pa rin kesyo asawa. Minsan, di ba, sa mga teleserye ganyan. Kahit hindi sa teleserye, kahit sa tunay na buhay, madalas kinakampihan yung kanilang mga asawa at pilit na pinapaniwala na gawa-gawa lang ng malilikot na imahinasyon ang mga ikinakwento ng anak. Kahit yung totoo ay kailangan na ng pagpapasaklolo ng kanilang mga anak. O buti na lang nasa mabuting palad, mabuting mga kamay, itong ating bidang karakter. Pero syempre, since marami ang nakarelate sa part na pagiging istrikto ng mga magulang pagdating sa love life, lalo na sa mga nag-aaral, siguro kung ikaw ay babae, kakaifay, lalo na kapag babae, madalas talaga nai-experience mo yung mga ganyan. Meron kang mga magulang, kahit hindi tatay lang, kakaifay, ba? Minsan pa nga, mas yung nanay. Sila ay overprotective at medyo mahigpit pagdating sa usapang love life. Kaya nga natatag sila as someone na caging, kontrabida, o kaya naman mapaghadlang sa iyong kaligayahan. Yan yung paniniwala ng ibang kabataan kapag hinahadlangan yung mga gusto nila at hindi nagmamatch ang kanilang mga desisyon sa buhay. Tamang-tama dalang ating question of the day ay, kung pinagbabawalan ka ng parents mo, kakaifay, sa iyong love life, susundin mo ba sila o ipaglalaban mo ang taong mahal mo? Again, just in case, meron kang parents na pinagbabawalan ang iyong love life, anong yung gagawin? Sila ba yung susundin? O yung ipaglalaban mo yung taong mahal mo? Gawin na, sagutin mo na yan. Mari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Kalidi. Well, siguro sasabihin ng iba, syempre susundin yung parents. Lalong-lalo kapag bagets pa. Kapag yung iyong pang-date ka K5, kinukuha mo pa sa allowance mo. At ang allowance mo, syempre, nagmumula sa iyong mga magulang. Wala ka pa talagang kakayahan. Sila pang nagpo-provide sa iyo, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. na para bang pagmamay-ari ng ibang paayang kinatatayuan mo. Pero ganun to man mga K-5, kapag bata-bata pa kasi, talagang syempre, dapat makinig sa payo ng mga nakakatanda bilang guide for the brighter future. Pero yung iba naman, wala. Hindi nila alam kung susundin basta't pakikinggan daw. Alam, minsan nagmamatter din talaga yung pakikinig sa mga magulang. Kasi bilang paid for respect, syempre, may mga bagay kasi minsan na kapag sobrang in love ka, nakakabulag daw yung pagmamahal. Ibig sabihin, may mga nakikita ka pero nagbubulag-bulagan ka. Pero yung mga taong nakasurround sa'yo, especially yung concern talaga, which is yung iyong family, yung mga magulang, sila yung hindi mag-sugarcoat. Ano man yung makita nila, manotis nila, sasabihin nila. At minsan humahantong sa part na umaayaw sila dahil alam nila kung ano yung makabubuti sa'yo at hindi. Kaya yung ilan, pakikinggan ang mga magulang. Pero syempre, meron din naman na sabi paglalaban yung kanilang mahal. Buhay daw nila yan, tapos buhay pag-ibig din. Sila naman daw yung magsasama. Ha, diba? Lakas makalumang tugtugin. Hindi naman kayong magsasama, kami naman. Tapos, kapag nag-away sila, iiyak-iyak sa mga magulang din. Kapag sila naghirap, yung unang tatakbuhan yung mga magulang din. O yan, katigasan ng ulo mo yan. Pero syempre, tanggapin mo yung sermon na yan. Sabi nga, katigasan nga ng iyong ulo. Kari ko baka K-5 ba ng yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan. Again, i-comment lamang sa aking page, Sweet Terry, K-5 News of Amkalina. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Oras natin 1:51.

0: Ramil Uy. TJX 500.
1: Ako si Princess Chia Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Anong advice mo sa wife pa naka-try sang DTX 500?
1: I-try nyo get kay naamigit ang epekto, hindi ka mong ginulsol, proven and tested.
0: TJX 500!
3: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, among CEO
4: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization, ang naka-record sang 1.8 million
3: grabe
4: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalence sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom di takes 500 ya. Way to get inom ITC. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
3: Dito.
4: Gulay kag prutas.
3: Of course.
4: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
3: sa cancer.
4: Sang cancer. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galang-gali sa panit sang tubo.
3: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sang boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo. Nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domichu may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabila.

0: GTX 500.
1: Straight Sir JP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500 para. Kag Mighty C, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa na kabalatian, kun diin ang selula mo nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre ang aton lawas mayara trillion of cells, kung hindi ko magsala Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang sakit lang mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kay nakilala na tong DTX 500 kag Mighty C.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy.
2: At least makasupplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir JP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
2: Amo na.
1: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana no magkaon utan kag prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag Mighty C, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, inom ka Pure C. So makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kay ang free radicals among nagaguba sang genes kag DNA. So ang DNA amo nang instruction kung ano ang seal ang iya nga obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila ni ang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto.
1: Ako yung advice, Sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag Mighty C, kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Second stretch na ng Secret Memories. So oras po natin, 2:14. And sabi nga natin kanina, it's Friday and a swell day. Kaya panigurado, marami-rami na naman po sa mga kaka-K5 natin ang medyo masaya ang puso. And syempre, nakakahinga na rin ng maluwag since yan talaga ang kanilang pinakahihintay. Sarap talaga sa feeling ka K5 ano kapag dumarating yung mga ganitong araw kasi kahit walang matitira sa iyo, ang importante bayad ang iyong mga bills. Ganoon naman daw talaga kapag ikaw adulting na, hindi na nagmamatter kung may matitira o wala, ang importante ay makukomply ang mga kailangang bayaran. At eh, syempre, sa mga eksena ng ganyan, may mga kanya-kanya na namang balak ang mga K5 po natin. And for some, sabi, this time, talagang kanilang didisiplinahin ang kanilang sarili. Kasi ang saving daw ka K5 ay nagsisimula sa self-discipline. Kaya ang kanilang gagawin ay hindi muna gagalawin. Ganyan naman talaga minsan, ano? Kailangan mo talagang samantalahin yung feels mo na wala kang gana magwaldas. Nanonotice mo ba yan ka K5? Kung saan yung payday, parang doon ka nawawala ng gana na magwaldas ng pera, gumastos ng pera, mag-spend. Kahit napaka-importante pa yan. Wala lang, nakakatamad lang. Yun ay kung hindi urgent ang iyong mga kailangan na bayaran. Pero may mga tao rin naman kasi na wala, kapag nakatanggap sila ng pera, naandyan sa kanila yung hype na kailangan nilang mag-spend. At yan daw yung perfect time para kalmahin ang iyong sarili. Diyan mo daw kailangang i-remind ang iyong sarili na pause ka muna and think about it. Pag-isipan mo muna kung importante ba talaga yan, kailangan ba talaga yan, priority ba talaga yan, bago tuluyang ma-spend.

0: tulad yun ang sabi natin kanina, yung iba naman ay diretso na agad sa kanilang bills. Tama yan ka K5 kasi isa daw yan sa mga disiplinang kailangan mong ipairal sa iyong sarili para hindi na mag-pile up ang mga kailangang bayaran. Wala ka nang iintindihin. At kung ang kapalit ay peace of mind, bayaran ang mga dapat bayaran. Ang sa ganun na makakatulog ka ng mahimik. Naman sa mga kaka-K5 po natin na nag-uninstall ng kanilang mga application. This is your day. As usually, diba, kapag payday, dyan sila nagkakaroon ng lakas ng loob na mag-check out yung kanilang matagal-tagal nang na-place order, makukulayan na, mabibili na. Kasi may ipambabayad ka na. Hindi ka nakakabahan kung papunta na yung rider. Magdi-deliver sa parcel mo kasi may iaabot ka na. Kaya para sa ilan, mag-check out na yan. O sasabihin mo na naman sa iyong sarili, I deserve this. Sana hindi ka makarami-rami today, kakaifay. Kaka, I deserve this mo, wala nang natira sa'yo. Puro parcel. Pero sabi nila, kailangan daw kasi minsan, kapag nagtatrabaho ka daw, dapat mo rin bayaran ang iyong sarili. Kumbaga, kailangan mong iparamdam sa iyong sarili na hindi ka lang purong trabaho, hindi ka lang purong pahirap, kundi nabibili mo rin kung ano yung mga ninanais. Bilang token of appreciation. bilang pabuya sa iyong sarili na, syempre, great job and job well done. Diba? Para next time, kapag may mga ilulook forward ka pang ibang nanaisin, kailangan mong magtrabaho. Maiiwasan yung katamaran. Kasi may mga kailangan ka pa at may mga gusto ka pa na bilhin para sa iyong self. Yahoo! And para naman sa mga hindi materialistic, hindi rin ma-cash stuff, dito tayo sa food. Kasi para sa iyo, kaka-K5, food is life. Wala lang daw lahat, wag lang yung food. Kasi nagbabago ang kanilang mga mood kapag kulang ang pagkain. Yan, pwede mo nang kainin kung ano yung mga kinikrave mo this day. Sa mga nakalipas na araw, kaka-K5, marami-rami kang cravings. Ganyan kasi kapag petsa di peligro, ano? Kung saan wala ka talagang mabubunot na pera sa iyong bulsa. Doon ka pa magka-crave ng mga mamahaling pagkain. Yung mga pagkain na hindi afford ng iyong budget. Kaya this time, pwede na. And speaking of food, graduin lang natin na hindi nagmimix sa loob ng iyong tiyan kung ano-ano ang kinakain. Alam mo naman kapag napapasobra ng kain, panay unhealthy ang iyong kinakain. O kaya naman, sari-sari, ginawa mong bahay kubuy ang tiyan mo. Sari-sari ang laman. Hindi rin nagkakaroon ng hayahay na buhay ang iyong digestion. Kaya nagkakaroon ka ng upset stomach. So para maiwasan po natin yung uncomfy na feels sa iyong tiyan. It's better ka K5. Na araw-araw alagaan po natin ang ating tummy para yan ay happy. At mapanatili po natin ang pagkakaroon ng healthy digestion. But of course, Clinica Spore Biotics. So hindi nakakaalam ang Clinica Spore Biotics kasi ay sagana sa probiotics na alam naman natin makakatulong para mabalance ang good bacteria sa ating mga tiyan. And with that, may iwasan po natin kung anumang problema sa ating tiyan, particularly yung madalas ka na lang sinisigmura, madalas ka na lang bloated, at iba pa ang problema sa iyong tiyan, sa iyong panunaw. So again, K5, mag-Clinica Spore Biotics ka. Kasi tayo naniniwala na kapag merong magandang timpla ang iyong tiyan, nakikita rin sa iyong aura. Blooming, glowing. Pogi, gagandahin. Ibig sabihin, meron kang healthy digestion. Anyway, ang naturang produkto, maaari nyo pong mabili, ma-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari kang magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Mag-offer din tayo ng free consultation ka K5 para sa mga patuloy na nag-i-inquire. Go ka lang sa ating clinic Sunday to Friday. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon ang ating clinic hours. And reminders, wala tayo tuwing araw ng Sabado. So para walang masayang sa iyo, pamasahe, effort, oras. Punta ka lamang sa mga nakatakdang oras at araw ka K5. guarantee ang ating oras. And speaking of oras, malapit na tayong mag-end. Kaya kung ikaw hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, maaari ka pang humabol, makibahani, silipin, bisitahin ang aking page. Napin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibo. Posted ng ating tanong ngayong hapon, in line yan sa kwento ng ating bidang karakter na si Mocha. Go na, sagutin mo yan ka K5. Babasahin natin later on when we get back. Yahoo! We're now back to the music. Siyempre pa kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako, pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo!
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC Alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
6: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di pre, musta bulang kape, pre?
7: Ah, 4 gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavior.
11: Ini si Kirby

0: Sweet Terry.
1: Final hour na ng Secret Memories. Check your time, Kaka-5. That's now 2:45. And oras na rin po para bigyan natin ng final take ang kwento ng ating bidang karaktera na ating natunghayan earlier sa segment The Pages of Love. Sa kwento ni Mocha, ilan sa mga masasabi natin, Kaka-5, bilang take sa kanyang kwento? Lalong-lalo na siguro sa mga bagets, ano? Sa mga kabataan na nakakaranas ng pagtibok ng kanilang mga puso. Sa may mga puppy love. Sa mga kaibay po natin na may mga tinatawag silang crushy-crushy, ganyan. May mga nagugustuhan, may mga gusto ng jowain na kahit elementary pa lamang sila. Uy, grabe yun eh. Alam mo, Kaka-5, dumadaan daw talaga sa face na ganyan. Yung tipong nagkakagusto, nagkakacrush. And normal lang naman yan. Normal lang na ikaw magkakagusto sa, siyempre, ibang tao. Normal lang na magkaroon ka ng crush. May mga ina-admire. Kumbaga, normal na medyo kinikilig-kilig ka. At normal lang din na maligaw. Lalo kapag medyo gagandahin. Lasan ka sa kanilang mga mukha, tapos hindi lang ang iyong mukha ang maganda, kundi ang iyong pag-uugali. Kaya naman may ibang bagay na hinahangaan sila sa iyo. That is why ikaw ay ligawin. And syempre, sa part ng mga magulang, Kaka-5, siguro marami ang gustong i-defend yung part na, at gustong i-emphasize ha, na normal lang din na ikaw ay paaalalahanan. Yahoo! Diba? Kasi minsan, may mga bagets na medyo minamasama kapag sila napagsasabihan ng kanilang mga magulang. Alam ko kasi, Kaka-5, yung mga magulang, diba, isa sa mga definition niyan ay sila ay gabay. Kaya, kapag ikaw pinapaalalahanan, kapag ikaw napagsasabihan, dyan mo ma-figure out. Dapat dyan nagsisink in sa iyo na siniserve lamang nila ang kanilang purpose sa iyo bilang kanilang anak. And not because sila ay bitter. Not because na sila ay kontrabida. O kaya naman killjoy. Kasi syempre hindi nakikisama sa iyong mga trip sa buhay. Yan madalas yung mga naririnig natin sa mga bagets kapag hindi sila nagkaroon ng cool na mom and dad. So again, Kaka-5, hindi kung ano man ang dapat mong isipin sa iyong mga magulang. But because, syempre, unang-una, gusto lang naman nilang ikaw ay ma-remind sa ilang mga bagay sa mundo. As much as possible, gusto nilang maituwid ang iyong daan. Lalo't ikaw ay bata pa. Syempre, kapag bata ka pa kasi, Kaka-5, limitado pa ang iyong alam. Kailangan nyo pa ng patnubay at gabay. Naandyan yung mga part na ikaw ay nagiging mapuso. At kapag hindi ka well-guided, syempre pwedeng malihis ang iyong landas. And kapag bagets ka pa kasi, medyo prone ka pa sa mga pang-uuto. Diba? Pwede kang maging gullible. Actually, kahit hindi ka bagets, kung ikaw uto-uto ka, Kaka-5, mabilis ka rin talagang mabiktima. Kaya nga, importante na nakikinig ka rin sa mga paalala. Kasi yung mga reminders na yan, yung mga advice na iyan at pag-iistrikto, ay balang araw, Kaka-5, dadalang na lang kung iyong marinig. Very seldom mo na lang maririnig sa iyong mga magulang. Kasi kung manonotice mo, habang ikaw nagkakaedad na at habang sila ay tumatanda na rin, parang nagkakabaliktad yung sitwasyon. Ikaw na yung nagbibigay ng advice sa kanila. Tapos sila na rin yung nakikinig at sumusunod sa iyo. Kaya yung mga advice nila before, yung mga pag-iistrikto, paghihigpit, kung ano man yung ginagawa sa iyo, ikaw na mismo maghahanap noon. Ikaw na maghihintay kung kailan ka papaalalahanan, kung ano yung sasabihin sa iyo at kung paano ka muling gagabayan. Kaya habang ikaw pinagsasabihan, dapat ay mas itinetreasure mo yan. Siguro okay lang din naman, ano? Hindi mo naman i-deprive ang iyong sarili kasi medyo boring nga naman. Kapag pinipigil mo ang iyong kilig. Kaya minsan okay lang din na ikaw ay magkaroon ng motivation, inspiration, huwag lang sa distraction. Kasi Kaka-5, kapag ikaw bagets pa at nagpaalipin masyado sa pag-ibig, nako, di malabo, kukontrolin ka niyan. Marami ka pang hindi alam sa mundo, lalong-lalo na sa mundo ng pag-ibig. Kasi posible na magkaroon ng limit ikaw para ma-reach mo ang iyong full potential. Kasi natin alam kung ano yung future. Sabi nga natin, kapag puro love, love, love, ang iyong iniisip habang ikaw ay bata pa at hindi yung dreams ang iyong chinichase, kundi yung iyong nagugusto. magiging sagabal, doon pumapasok yung sinasabi nating distraction na lamang sila. Kaya hanggat carry pa, crush-crush lang muna. Inspired-inspired ka lang. Kumbaga, papasok ka para magpasikat kay crush. Kaya ini-aim mo lagi na ikaw ay maging honor student, maging magaling sa klase, kaya kahit papaano, lalapit sa iyo para mangopya. Pero at least lumapit, diba? Sharing lang yan, kaka-vibe. Pero tunay, may mga nai-inspire sa kanilang pag-aaral dahil meron silang ina-admire. So, ganoon na lang ang maging inspirasyon at motivasyon mo muna. Huwag ka muna mag-step into another level, lalo't lalo at hindi ka pa handa. Palang araw kasi, kaka-vibe, ipagpapasalamat mo na ikaw ay inistriktuhan, hinigpitan, kasi naisalba ka sa pwedeng teenage pregnancy. Yan yung mga meme na madalas nating makita. Yun lang, kapag tumanda ka na, kumbaga nakaligtas ka sa teenage pregnancy noon, kaka-5, parang hindi ka yata magiging ligtas sa forever single. O baka senior ka na kapag pinayagan ka. Iba daw kasi yung kanilang legal age. O yung legal age sa loob ng inyong bahay, mga 40s. Sharing all age. Anyway, 2:50 ang ating oras. Maraming salamat kay K5 sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Dahil wala na tayong oras, kailangan na po nating pansamantalang magpaalam. Again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great weekend.

0: Bisyo. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo. Yung may D3. Makatapos, makabuti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
3: kikigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang kosa neuropathy? Number one. Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus.
3: Kapag atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: Sa nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Ang ibagay, sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
1: Hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Why
3: na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuhanin mo ang nerves, daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo,
3: may
1: covering, D3 Bio ang gacover sa
3: nerve. Tapos sa sulod, ana, may dendrites, and ang isa, axon.
1: Axon. Dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang zagko ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
3: Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
1: Amo na yang binoni
3: D3 Bio. Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic.
3: Ang mga bintahan mo nakainom ka sa D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Saka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.

0: Marahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasama sami
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
5: You're listening to 94.5.
6: 4.5 K5 News FM.
7: Pila ka mo kabilog, sir?
6: Dua lang man kami,
7: ah. Ah, dua ka mo?
6: Oo.
7: Tika mo, destruya, anay, eh.
8: Aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Pamati ako sa K5 News FM kay naanadan ko na. Halin sa una, pagbuntaw ko pa lang sa aga asa sa pagtulog ko. Naka K5 News FM na gid kuya. Ako si Kate Sang Quartero, tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon,
12: K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sanda Tex 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination ha. Duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok nga nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos ang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring and scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo sang sagay kaon tamis or carbo loading. Mag DTX 500 kag MTC kada adlaw, mag-exercise ang balido kramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imong food intake.
3: Te, mga palainom da, mga palahubog, kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun, budget ka bi sobra libo, dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 ka MTC. Importante na para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun nga ma-damage ang imatay, likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na, kinanglan bombahan mo sang nagakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag MTC. So kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MTC, di taas imo antioxidant, healthy imo atay.
2: Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
4: Kung diabetic ka, Dok Ramil, isa sa apektadong organ is your liver.
3: Correct.
4: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kung kalabanan sa sintomas ang fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with my TC. At kada adlaw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
3: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radical sa oxidative stress aton atay.
5: Correct.
3: Grabe ang trabaho sa atay.
5: Mo trabaho sa
3: ang hepatocytic proteins, lipids, kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kun wala ka nagainom DTX 500 kag MTC, si mahilig ka magkaon tamis kag tuman ka na mo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 MTC kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies luksam ang nagasiling nga ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwan sa imong mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambok, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones. Sa
5: naman mahal pa niyong bato?
3: DTX 500 daw, kag MTC. Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag MTC, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga naga-neutralize sang free radicals sa lawas agud in di makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag MTC para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
2: DTX 500.
6: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
6: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: kaluoy man sa karabaw namon ni ginkawat ba? Matyagan ko? Dirigid guro na gagi ang kawatan sa wayang, oh. Oh. Ba? Ano na, oh? Panyo nga pula? Malapitan ko pula. Pagyuton ko. Kisin o ni man? Daw wala man siyang tao ang nagkakadodere kay amon man ni Dihel Duta. Kad dire ko man ginalawig pirmi ang mga kanding namon.
1: Hoy! Bitoy!
0: Sika no? Nagapagadto sa dire sa ako no? Mano ni siya man? Kag may bit-bit siya nga mga plastiko? Oh, kano? Mano ka?
1: Bitoy! Mamayatag sa'yo mo si Matuta. Ayaw? Biskuit? Kaya dulce ah?
0: Bo, kadamo ba? Dinalin?
1: Dala ni tataya. Nung ang presyo sa banwa. May gobit, hoy? Sino na pa nyo ang nauyatan mo?
0: Ako kwan. Nakita ko lang di, oh. Imo niyao?
1: Hindi, oh. Pero, kilala ko ng tagiya sino.
0: Ha? Ano? Kilala mong tagiya sini... Kano? Kay sino ni? Ha? Kay sino ni, no?
1: kay tatay ko na, ha? Bago yung naging bakal? Kagabi mo ba na, ha? Bitoy? Damo-damo wata si tatay subong!
0: Ha? Sa din siya nagkuha sa kwarta?
1: Ang buta? Lakatablas sa balay? Kaya gaila na to si Matot. Ako yakin padulong sa mga biskuit sa imo.
0: Dali lang gid. Dali lang gid ka no, ha? Una ka lang. Maapas lang ko. Ha? Susugiran ko si tatay sa mga. Parte sa panyo nga pula. Nakita ko. Sugiran ko si tatay.

0: Doy, lakatasaban, wah. Mangumprata.
1: Dosa haslo ka bala? Kagsadiin ako mamudyot sa kwarta nga ipangumprata? Lutang ka?
0: Ikaw ang lutang. Siguro, takabla mangumpra kung wala ako sa yatag sa imong kwarta. Ha? Oreo? Cinco mil na.
1: Uy! Cinco mil? Sadiin ka nagkuha sang... Sana mo sinikadamo nga kwarta? Habantol? Nakaigo ka sa STL ay.
0: STL sa kalimutaw mo. Wala. Nakasabay kami kay Migudodi ah. Ginwastikan niya kami sang isa pagidamon tubla kami go tag City Mila.
1: Ano? Uy! Sugiri ko ha? Paano ka mo nakakwarta ni Dude? Sang amo sinikan ako?
0: Sugiran ta ka. Basta skatstipan mo lang sungad mo ha.
1: Ate, oo. Ote, sige na. Sugiri ako. Sugiri ako kung sa ano ka mo nakakwarta sa amo sinikan ako. Sugiri ako, bantol!

0: vlog ka pa ba na?
1: Ah, pabay-i lang ko bala, anay. Pabay-i lang ko, anay, ma.
2: Pam! Pam!
3: Ah. Pam! Ba, Bitoy! Ayan, ano ka? Nga nagadali-dali, kagid. Ha?
2: Ma, papa, kita mo na yung kinayatan ko?
1: Ah, oo. Panyo nga pula? Nga man.
2: Nakita ko na dito sa bakante ng lote. Sa ginang ginapalawigan ko wala permis sa mga kandingaw. Kagambalik ano? Iya ko nun ni Papa ya.
1: Anding ba? Gara sa bakante ng lote ang panyo di dode.
3: Ay,
2: pa.
3: Hindi ay hana. Hindi ay hana na nawigit niya inasang sang kinuha niya ang karabaw tapa?
1: Oh, hindi mal siya. Abi na. Siling ko gidaw. Man, nagaduda gidako sa animal ngayon ang adudi ngayon ay. Kasiang nagkawat sa gatong karabaw. Kagampanyo. Ang panyo nga ari. Ang buhay niya nga ito nga pruiba. Ang panyo kayo niya.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Imos na. Kaya mapabanwa. Bakal ka baboy isa kilo kay subahon ta. Ang buyon lang kay namit na. Dason, bakal ka sang humot nga bugas. Tunga sa sako.
1: Hindi ako maglakat sa banwa.
0: Kaya hindi ka maglakat. Kulang hao. Ubuson mo ganyang city milk ko.
1: Para!
0: Ginbalik mo sakon!
1: Suluhang kwarta mo nga animal ka, Bantol! Hindi ako magsugot nga pakanon mo sa kinawatan ang bata ta! Mas mayo pa nga magpakilimos na lang ako sansa magbaton ako sa kwarta nga halin sa balain nga binuhatan!
0: Ati, bahala ka! Habugal-bugal ka pa! Iban niya nga asawa, nagahara-hara tagan kwarta! Ikaw yung taas ka bugal, nga wala ka man ibuga!
1: Oo! Kay nagapati ako! Nga may kaba para sa tao nga mahingaliton sa iya pareho. Buisit ka! Kawatan ka manggaling animal ka!
0: Hoy! Ano lang? Mga ngagyaw! Mga naglakat ang sahoy! Sa di nga makantoy niya! Sa di nga makantoy!

0: Kapitana, ipasumon si Dodi. Kay nagapati ako nga siya gidyang nagkawat sa akon karabaw. Kagindi ba lang ako ang nabiktima niya eh. Madamo na diri sa lugar ta. Kag sa mga kaiping pangit nga mga barangay, ugaling, ginahipsa na lang eh. Kaya nagalikaw sang gamo.
1: Eh, kalma lang to, ha? Kalma lang. Kay solusyonan ta ini. Ipatawag ta siya diri sa barangay hall.
2: Ay, Kap! Mayong hapon! Ay, ala, may bisita

0: Ah, galit ka?
1: Ay, ikaw galiin niya? Ano naman yung imo? Nag-away naman ka mo sa bana mo?
0: Ay, hindi kap ah. May isugid lang tani ako kap. Nang parte bala sa Carabao ha. Ah.
2: Ano ang buot mo silingon? Inya? Ang ginatumod mo bala nga Carabao? Amuang Carabao ko nga nadula? Ha, inya? Abo bala ina?

0: mamayang adlaw ka pa. Mm. Gigin patawag mo kukuno ka?
1: Oo, Dode. Kay luyag ko nga sabton mo mga akusasyon kontra sa imo.
0: Ay naman ta. Na ano nga. Huwag ka mo balakap. Matyagan, Kuya Sinyo, ya? Ka mga perpekto mo. Nga ang tao nga nakasalama ka isa, asa sa nulain na gidaw. Na ano mo na kapan?
1: Hindi man sa amo sina, Dode, ah. Eh, huwag gali, oh. Mm.
0: Ba?
1: Imo ni Kunopanyo, ho? Huh?
0: Ay, nga araw na si Imo Kapaw. Kakuan ka pa. O, bagong bakal ko na kap. 150 pa na black kap. Ay, o gali kap. Sano ini nakalabot sa solar mo?
2: Uhan timbal. Hindi pong kulkit. Nawikit ko na sa gabi naging kawat tamo ng karabaw. Uhan. Paano mo nagtadto na tuman? Basi kong gintala sa mga kabataan ko.
1: Dode, abi ako na lang ikaw ang nagkawat sang karabaw?
0: Oh.
1: Para hindi na magdakong kaso mo!
0: Eh, ay, tinunto na yung imuya kapya! Ay, hindi na yung tuod, Jacob!
1: Ay, hindi tuod nga. May testigo bala, Dode.
0: Sino ka, Pao? Buktigo na siya! Nga, sino ka? Kahit napalun ko siya sa tubang mo?
1: Ay, ang mga upod mo eh! Si Bantol! Kag sino pag itong isa mo kaupod, ha? Kag naistorya ko na sila, ha? Te, manigar kapag idode? Manigar kapag idode?

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

Sunod sa Republic Act No. 10845, ukod Anti-Cattle Rustling Act of 2016, ukod ang pagpangawat sa mga kasapatan, pareho sa mga karabaw, baka ukon kabayo, kagiban pa ng mga dalagpo ng masapat, mahimo ng mga pagatubang sang silo, kapag kabilanggo sa sunod sang adum tuptup dusi katuig, kagkod mamatunan sang husgado nga si Dudi Guilty Kid. Sa sala nga pagpangawat sang karabaw, himas rihas gidya, kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtog sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kaginan, sinigdrama nga hindi lang bakalingaw, kundi bakahatag sang pagtrunan, kaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na! Apang sa wala pakimilubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo, kanaghatag sa kabuy sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Dudi, Melvin Flores Proteña, Papa Elmer Ubaldo, Mama Erna Dicina Amiga, Bitoy Erljan Liva, Kano Kuya Kinit Oy, Matot Angeline Buenafe, Manong Erbin Kagawatan, Sister Jan Bironque, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milpit Proteña, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: nakam mo.
1: Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhan Takron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ano ang hambal ko, Sir GP? Dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon. Tambo kag karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa mga brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa mga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatam.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics ng neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amara, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress, kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala natas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 32 minutos makataliwan sa oras. It alas 4 sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: El Castigador.
3: Grabe po.
4: Alright!
0: Tagpanggapin sa mga kinapigos, El Castigador! Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Balik sa katotohanan at nagagawa.

0: Rampusan Patay
1: El Castigador.
0: Nairo ato nga mangin sentro mga K5 at Tupico sa aton karanga pag pangalagad Friday nga edisyon El Castigador.
1: El Castigador.
2: Ah, grabe po.
0: Adlaw kita makarot Biyernes, petsa 14 na sa buwan it Agosto dagong 2021. Kaya siyempre sana kaangdan. Ako rin yung kastigado. Ako si Ko Kifem Santos Salazar.
1: El Castigado.
2: Ah, grabe.
0: Well, mga K5, kamusta rin inyo karang adlaw Biyernes? Ayaw man kita sa aton karang Friday edition, sa aton karang pagpagayan, sa aton palatuntunan.
1: El Castigado.
0: Sa aton karang mga biyahero at biyahera naka-tuned in sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga monitor o mga radio dial nanda mga ka-K5. Hayong-hayong sa aton karang mga biyahero at biyahera nga nagabiyahe paadto pakari. Aga sa aton karang mga van drivers, jeepney drivers, at tricycle drivers, med-aid nga hapon mga K5. O sa mga nagabiyahe, Katiklan, to Kalibo, Kalibo to Katiklan, vice versa. Sa Rayakan niya Kalibo Rojas, Rojas to Kalibo, Kalibo Iloilo, Iloilo to Kalibo. Ag sa Rayakaron nga mga nagabiyahe both western ag eastern side of Aklan.
1: El Castigado.
0: Live kita mabatian sa inyo karon nga tagsa-tagsa ka mga Transistor Radio mga K5. DYTJ 94.5 K5 News FM Kalibo. Of course, pwede man kita ma-monitor no sa aton karon nga digital, sa aton karon nga mga social media pages sa Facebook mga K5. Imo ninyo kita makit-an sa aton karon nga live programs -K5 News Kalibo. Pwede man i-like, i-follow, i-share do aton nga mother page K5 News FM Kalibo 94.5.
1: El Castigado.
0: Alas 4:37 ro aton karang oras. Ang sa aton karang pag ililibas makaroon. Ano ba ro aton yung mga gitpahaon nga mga tupiko na aton karang pagatawan it nagakaigo nga igtugupangon. Pero aton yung mga nagapangunang headlines aton nga top story of the day. A bomb threat sa sangka eskwelahan niya sa aton karon nga Banwat Kalibo. Tripping nga mang sigon suno sa suspect. Ay tripping tagat ana mga K5 pero maabo kararo mga naha kwan baga naha uyang duanda karon nga tagsa-tagsa ka mga oras aton kara mga faculty mga estudyante nagtao it dayang stress and anxiety. Ay kundi nadakpan to imaw kahapon mga K5 sa bahin kara it barangay Tagas sa Banwat Tangalan. Ag natawan gid no? Nasampulan gid baga mga K5? Ay natumod gid it aton karon nga mga otoridad? Aton doon nga istoryahan sa aton karang pag ililibas. Dugang pagin natin nga taupang doon sa makaro. Update man sa daya karang mga sakit sa ugo. O estudyante, bawhay. Ingampusan tanit bato sa ugo. Nagawa itan, edakan nga sangka eskwelahan. Kaya sa aton karon nga Banwat Kalibo mga kakifay. Kita mo ang ron. Ano ba nga ro kinatawag karang nga thought process mga K5? Itaraya karon nga estudyante maabot sa punto nga pangampus kat imot bato sa ugo. Ay kung paano may islan mot ugo moro ugo it daya karon nga gingampusan mo. Aton dun nga istoryahan sa aton karon nga pag ililibas. Dugang pagid naton nga tupang dun sa makaron.
2: All right.
0: Sangka turista, no? 53 anyos nga turista makita. Patay matapos nga magumot. Taraya karon nga isla ita Burakay. Ano ba karon nang kabangdanan ta K5 sa raya karang insidente? Ay oho, gintahayag. Residente maura it Bacolod City sa Negros Occidental. Ag harun ana nag kwanya ta kunta ra imauro, nag mamasyal na ga-vacation. Ga-bakasyon mga ka-K5. Ugaling inatod na taruana karang kabuhi sa Islat Burakan. Aton doon yung istoryahan sa aton karang pag-ililiba. Kapag inaton nga tayo pang dos makaroon at aton nga DepEd Aklan. Oh, may komento sa unanimous complaint it mga teachers angot sa paggamit it election service credit.
1: El Castigado.
0: Alas 4:40 ro aton karang oras nga kakitay. Bag sa aton karang pag-ililita. Unahon naton daya nga update angot sa daya karon nga bomb threat. Sa sangka eskwelahan iya sa aton karon nga Banwat Kalibo ay ginpahayag it daya karang nga suspect mga kak-K5 nga suno kana ayang aminado imaw no rong daya karon nga 27 anyos nga si Vald Aldwin or si Van Aldwin mga ka-K5 sa pagpadaga it daya karon nga threat bomb threat mga ka-K5 sa sangka eskwelahan iya sa aton nga Banwat Kalibo nga ginobra nana bangod gani sa tripping baw kabilang gutiman. Nga tripping mga K5 ba abot taro nauyang kara ito oras sa pagpang trip daya karang 27 anyos nga akusado ka K5 sa kaso nga paggapas sa presidential decree 1727 o kung daya karon nga anti-bomb joke law ay gapang atubang timot kaso no. Una tayo mo sa aton karon nga lock up cell ita kalibo PNP makara. Agbay una nga ni karon imong nga piyansa it kapin sa 72,000 pesos ag may ana pagid nga cyber crime nga kaso ka K5. So kahapon kaibahan do aton karang bahin it Kalibo Municipal Police Station inserberong daya karon nga warrant of arrest. Aga ginbasahan imawra ita Miranda rights aga bago imaw ginsakay sa patrol at pulisya ginahapit ito sa rayang tangalan PNP for coordination proper coordination itaton karang Kalibo PNP and tangalan PNP ka K5 ito tabi imawra gin serbihat search wa ay dekan nga arrest warrant sa dayang barangay Tagas sa Banwa Tangalan takna alas 5:45 rong daya karon nga pang orason. After karon ginpasakay mo sa raya karon nga halin sa tangalan PNP ginsakay sa patrol at pulisya paad tugid iya sa istasyon at Kalibo PNP mga ka-K5 ginpamedikal ag nakataga na imawra nga iga turnover sa nagakaigo karon nga korte ka-K5 may nasampulan na. Ay kundi idigid ka mo mag pundo siguro ka K5 kung hindi ka mo makasamit it daya karon nga warrant eh. O hindi ka mo makasamit it daya karon nga pagkakulong baga. Pero iba nagapanalig ay binanda hindi sanda ma-locate hindi matrace sanda mga K5 pero di intelligence-driven operation of our authority. Ay mas karon nga gin-intensify no ka K5 agud nga matumod matauan gid at tiempo rong daya karon nga abi mo hangay-hangay nga pagpang bomb threat mga ka K5 pag post kat imo una sa social media. Ag-abi ni mo, wa kait daya karon nga pag-aatubangon niya kaso. Haya ragon sa aton karang nga bahit Kalibo PNP. Ag may abo pagid ron, may pag-aabuton pagid. Ay sa kaina pagid niya to, may hadak pa naman na. Yo, uman mga ka-K5, sang ka daya karon nga 16 anyo. So, responsable man sa raya karon nga bomb threat. sa Puok Integrated School, Bao Balda. Doyon do ginahambay ka K5 nga isipon mo anay rotanan nimo karon nga let's say may it be reposting, sharing or posting itself mga K5 it daya nga imo nga status with regards to kumbaga it contains bomb threat or kung ano man una nga haram may ginapadayaan kat makarama ka to nga istorya ka K5 plus kay Kalibos Pated nga to si Kalibos Pated ay naspat ka good minute imot itaton ka nga Kalibo PNP maalin ka El Castigador. Ay bukod sa nagauyang kat oras it aton nga mga teachers, faculty, and employees nagatao kapagid it stress, anxiety, kahadlok, kakuba sa aton karon nga mga estudyante. Rosang adlaw kunta nga to nga pagkansila it dayang klase, bukod sang adlaw ang ay sunod-sunod man katuro nababaton nga bomb threat mga K5 sa mga eskwelahan niya sa aton karon nga probinsya at Aklan.
2: Grabe po!
0: Tapos makara, may nadakpan na, may natumod na, ay abi ninyo ro inyong nga ginagamit ka cellphone, inyong kuwan, social media, babis ang dami account pa di karoyon sa K5. Matrace na gihapon doon itaton karon yung mga otoridad. Pinaagi sa anda karon nga intelligence monitoring. Oo, mga K5, ginatawag ganing intelligence. Bangod nga ni, they have their own way kung paano nanda matrack o sang ka-individual, paano nanda matumod, paano nanda raya malukay. May daya karang ginpatigayon, pamatian taman abero side matuod it daya nga nasambitan karang nagpang bomb threat ka K5, no? Daya kang akusado nga si Van Aldwin ay ginpatigayon karang interview si ka K5 Regilin Tornino ay sunok malangman ka na hambay na tripping gali imuro daya karon nga dali at akong taro magkwan maghambay pero hay bakaron man kabudlay ro imo karon nga pag-atubangon nga kaso no aton siguro nga pamatian mga ka K5.
3: Aminado ikaw, kaday nga makaroon ako sa ado ikaw. Amuro ino nga, kung baga hay tinutuyo yung purpose sa pagpapamakrep sa sangka eskwelahan niya sa Kalibos?
4: Tripping mo naman. Huwag mo malako kang dead. Ano nga hangit ba? Tripping mo lang.
3: Paano nga datong eskwelahan ro imo nga napili na dato imong ibang threat?
4: Yung ano ko lang tumag, yung pindot ko na ng pijab, yung sindro, ito pangagal.
3: So, matsarang itong gataan na nag-eskwelahan yung mga tita. So, siguro nag-ubrat mga text-text na ito, ano ito din pagalaki mo, ito nag-post ko yung text
4: na. Ako, ma'am.
3: Sa mga karoon ay nakulong yung ikaw, no? Ano, ikaw may pag-inuso sa mga parte, dahil sa bangso nga rin, nakulong na ikaw. Para kayo mo ay tripping at ang anip, kung maharay at ikaw sa kulungan.
4: Ano binulso naman? Mm-hmm.
3: Pero kat nagpang-bang threat ka po tayo na to, aware nga ta ikaw na daya kay bawal at yun ang anong makasuhan din na ikaw once na matrace ka. Sayod ni mo nga, dito ko posible na matako ko. Oh. Mga lagi, hindi ko dapat.
4: Yes, ma'am.
3: Kasi may una, may nagsugo kay mo parang may mga dare abing nga lang. Ama, to ihubit ang decision
4: man. Oo man, ma'am. Ako man ang decision.
3: Ano rin nagtuwaki mo? Managsundo ka na? Ubra?
4: O, bali ano ko malang doon, ma'am? Bali, tripping ko malang doon.
3: Yung naging pure na tripping at naging?
4: Oo, tripping it again. Eh, huwag mo nabiyo ko sayod niya, ano? Huwag mo nabiyo ko sayod niya, bawal gali.
3: Pero kung sayod mo ka bawal, hindi ka magkakaroon.
4: Oo.
5: Maliban sa lahat ng eskwela, sa Clandore Negro, matatibol kang school, aking padala niya mga threat
4: niya. Wow, ma'am. Doon mo lang Clan Learning mo lang, ma'am.
5: Katayin na itong parang gin-recover ito yung cellphone ito sa inyong napagay, parang may ginhambag ka pa itong bukot imo ro cellphone. Mm. Anong gitman ro, ano, ro natabo pa ito?
4: That time ato ma'am, pag gusto't makatong ito, natong-tong biro cellphone sa ice cream, ay upong may biyakot ng cellphone ka ito. Then, may basag ro ng katong LCD, aging payos ko, aging back and create, doon yung SIM card. Doon yung ginamit ko sa pag, ano nga ito.
5: Pero may iba matikang cellphone? May iba matikang cellphone?
4: Wala, dato mo lang ma'am.
5: Dato mo lang tagay yung ginagamit. So, bali, aminado na ikaw makaroon nga datong cellphone na imo nga ginagamit sa pagpang-pang-threat.
4: Yes, ma'am.
6: May gusto ikaw ipaabot sa kapareho ni mo nga nagabang joke, mahara makarad ang mga sitwasyon. Ano yung gusto ipaabot sa mga tao nga na?
4: Kung sa iba ro, iskilahan naging bang joke ay...
7: Inong abing mga minor dito sa tinga nag-imo para mag-joke.
4: Ay, nang pabot na sa mga ano, teachers at sa principal ay mayroon at pasensya. Sanggi obra nga saga.
5: Ano yung leksyon ka rang habuog sa natabong araki mo? Ano yung mga leksyon niya habuog?
4: Three things, ma'am.
5: Nga imo abi nga ma-realizar after it. Ayan na, tapos ikaw, ano rin mong ma-realize nga pwede maging lesson nimo sa pag-abutot maga?
4: So, sa sunod nga, ano, na ano, yun ako, ma'am, na mag-ubra at magkaroon yung bagay. Dahil, bawal gali. Kaya di ko lang po ubrang sa sunod.
5: Ano rin, no? Mag-apiansa ikaw?
4: Oo, oh, mag-apiansa
5: ikaw? May pamilya na ikaw, no?
4: Oo, oh, ito sa pangalan pa, ma'am. Wapag
5: ano man habos yung mga pamilya?
4: Eh, nakibot lang sa nakahapon, ma'am. May nag-agto nga polis. Oo. Yung... Nangyayat ang sawa, sir, sa ano? Oo, oh, ay buwag kami sa sawa.
5: Pero aware ikaw nga mapanoogan ng katwaran, o, oh, ina-expect mo?
4: Oo, oh, eh, nagka naman ako. Waman ako nang tatas nga, ano.
5: Wapag na nanagana nga magpagagiw pa, eh. At tubangon ng ikot ay ang
4: ano. Oo, oh, yung una-una, biro.
1: El Castigado!
0: So, ato mga ka-K5, no? Aton nga nabatian mga ka-K5, rung daya ka rin pagpahayag ni Van Aldwin, 27 anyos, rung sa likod, no? Responsable sa raya karon nga natabo nga pagpang bomb threat ya sa aton karon nga sang kaeskwelahan ya sa aton karon nga Banwa it Kalibo. So, batian mo, no, ka-K5. Ikaw, nga kilaga ka man, nagapamati ka ba karon, ay, wag mo nang subukan. Ay, masisira talaga ang buhay mo doon. Oh, mga ka-K5, under sa raya karon nga, Presidential Decree 1727, bomb joke or false bomb threat is a violation of Presidential Decree 1727 with punishable with 5 years imprisonment or 40,000 pesos fine or both ka-K5.
1: El Castigado.
0: Hay may ana patugali nga ga 72,000 doan ang bagayran dahil nga ni may ana pagid nga cyber crime nga kaso ka-K5.
1: El Castigado.
0: Side sa raya karang bomb threat. May ana pagid nga cyber crime. Hay do yung git ang ani ron ka-K5. Sa mga inunga ha. Abi mo, ay hindi ikaw karon makasuhan, ay minor ka, pero kung may tawaan ikaw discernment ka K5, ma tawaan ikaw assessment, na may kasayuran ikaw sa imo karon na pag-ubra, ay pwede ta ikaw matawat nagkakaigo karon nga kaso. ka K5. No? So sa mga naghahana una hay kunta rung pagka-aresto sa Raya Colonial bomb joker ka K5 ay kunta magserbi imaura nga warning kama naman aral kumbaga ka K5. Bawod gani bukod sa pag-uyang oras itaton karon yung mga otoridad aton yung mga teachers sa eskwelahan yung ano ron aton yung mga estudyante resources emergency equipment no aton karon yung mga otoridad kay pagbayular sa gihapon sa Raya karon niya PD 1727 mga ka K5 kaya hindi kun ka maghana nga magkomiter pa o maghimo it bomb threat o kon bomb joke.
1: El Castigado.
0: Alas 4:55 ra aton nga oras sa aton kapag balik. Ibabagid naton karang mga tupang doon Senyor Tanan mabatian pagkatapos tiyamang pipilang kapahanong dumkan listan bay.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats, mga butika.
9: Ano ginaobra ni D3Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no.
10: Siyempre mga didi mo.
9: Mga didi to. So ini siya, away ni siya gatan-aw sa niya figure, no? Ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers, dapat sakto-sakto man.
10: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga siling noodles ang gihapon da. Tamis. Ang mo man ipakaon mo si mo bata. Daw ka law, sir boy.
9: Correct.
10: Kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Dere matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
9: So ano git bala ang ginaobran ni D3Bio para magdiwang ang babae nga
10: para mabalik mabalik ilang afraid.
9: Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
10: Kulo ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3Bio nga hindi mahimo sa D3.
9: Amuna.
10: Ang MCT nga ra sa D3Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
9: Correct. Correct.
10: Ah, okay.
9: Gina-control ang
10: imo. Control. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
9: Correct.
10: Tani may leptin man tabla nga ang piliyo na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado. Kagmasiling ka nga, ah, D3Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3Bio, hindi mo na makita sa plane nga D3. Ining hormone nga sir boy nga
9: PYY hormones.
10: Nga ga control nga kung busog ka na gidya.
9: Busog ka na. D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ikatatlo nga bagay, Sir Boy. Mm-hmm. Nga para magniwang siya. Mm-hmm. Nga siya busog siya, Permin, because of the ketones.
2: Correct.
1: The ketones nga ara da is, gahatag niya sakto nga energy. Mm-hmm. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
2: Ikapat pa.
1: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Kapadamo sa imugatas. Hindi lang dara hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Mm-hmm. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito.
2: Gadamo na.
1: Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
2: Correct.
1: And it will be passive immunity for your child.
2: Correct.
1: Diba? Madamo ang imugod bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
2: Imo mo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. Mm-hmm. No? So kung
1: gadamo lang, mm-hmm, kay kung gainom ka D3 Bio.
2: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
1: Ano pag ibinta, Sir Boy, sa isa kalaktating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
2: Correct.
1: So di siya makapanglaton.
2: Hindi siya panglaton, no?
1: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Mm. Oh, amo nang bintaha kun
2: D3 Bio
1: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
2: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Mm. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imolauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sa lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Mm-hmm. Kung nakaditribayo ka.
1: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang ditribayo, Sir Boy.
3: Correct.
1: No.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: me foot.
1: All right.
2: Castígate.
3: Uno minutos, makataliwan, do oras kara, ita alas 5, mga K-5. Mali kita sa aton nga pag-pangalagad, El Castigador.
2: El Castigador.
3: Sa gihapon, ako, si K-5, Sandro Salazar.
2: El Castigador.
3: Well, mga K-5, sa aton nga pag-padance, makaroon. Buo na itong daya karoon niya report ni ka-K-5 Vilrose Kual. Angot sa raya karang 16 anyos ka binatilyo.
0: Grabe po!
3: Ako nga imaw mismo rong daya karon nga nag-bomb job sa daya karon nga Puok Integrated School ag iba pagid karon nga mga development reports sa nagakahinabo mga insidente accident kaya sa aton karon nga bilog nga probinsya Itaclan. K5ville, kindly stand by.
2: K5 News FM live report.
3: Sa kampiyon nga balita sa line number 11, K5BL, please come in.
4: Ausente nga iya sa atong karang nga Kalibo Municipal Police Station, K5 Sand. Ako 16 anos nga karang binatilyo. No? Iba naman ko anak karang ginikanan. Matapos nga ni nga magdamo pa kasanda iya sa atong nga Kalibo PNP. Actually, ginahuwat lang man abit atong karang nga otoridad nga makatao kay mouth statement kung dahil karang ginatungod anay nga responsable, no? Sa dekaran nga pag-bomb joke sa Puok Integrated School kung nagtaliwan nga mga dinomingo nga to K5 Sand niya kung siin nga ni sa makaroon nga hapon niya sa atong kang custody sa Kalibo PNP nagguwa sa anak karang baba mismo o dekaran nga pag-ako K5 Sand kung siin nga ni Amin Tantinaw na imaw dong sa likod naka ita bomb joke K5 Glory K5 Sand aga basic na ay trip lamang no same man ang mga ano dahil karang statement try karang or rason no sa paghimo itong dahil karang bomb joke K5 Glory gintangot K5 Sand K5 Glory actually ay gin ano mo ba nagasala kay Five Sanda. Dingani actually hay imo ka ay ano man residente Puok aga assistante man it Puok Integrated School ginapangutan na imaw actually daton nga authority kay Five Sanda kung alin na biro ana karang ano may kaakig imaw may gina ano ba imo may sama ng loob imo sa atong karang mga dekarang maestra maestro o kung may kaaway imo sa school abi kay Five Sanda nga piraso na na kung haman ita ubra unday karang nga bomb joke pero basika na triplet ang aniwa ta ita mabdagom nga rason kay Five Sand o anak karang nga paghimo it bomb joke so sa makaron iya imo sa aton karang custody it Kalibo PNP aga nakatala na ka imo no K5 Sandro nga iga turn over at aton nga Kalibo PNP sa DSWD para sa nagakaigo nga intervention K5 Sandro kay base sa aton ka nga information ay mao matagin man dugi na tumod eh aton ka nga awtoridad bangod niya ni sa anak ka nga ginggamit nga email address K5 Sandro nga nagasakto gid sa collect man it aton nga awtoridad no kay after nga ha-post kung dahil ka kang bomb joke K5 Sandro kaya collect lagi ka it aton nga awtoridad nga kung siin nga ni matandaan naton gabi eh natabo kung dahil ka kang nasambit nga pag bomb joke nga kung siin na may posting o dahil ka kang eskwelahan no, do Facebook page it Puok Integrated School nag-press release nga nagbisita ko aton nga alkalde Takalibo no nag I think nag distribute it kinangan ba lang nga nagkarang
3: metal detectors.
4: Yes, metal detector no matandaan nga ni naton nga nag-distribute nag-provide ko aton nga alkalde Kalibo K5 Sandro agana tangin share daya nga nga posting nga may caption nga madagadali man ako ita bomba una tapos may laugh nga no ha ha ha makakon so literal no bomb joke K5 Sandro actually ako anak ka kang naging gamit nga Facebook kay Spotted Kalibo kung hindi kita magsaga no K5 Sand aga ako nga yung nagamit pati ibang photo So,
3: Haya spotted gidi mo it aton karang mga otoridad kay 5.
4: Yes, spotted gid agsend mo duana karang email kay 5 sand nga gamit is kaya karang scared Roland at gmail.com scared scary sa matodi mo kay hakon sa nagapang bang joke in 5 sand. So, do you do information
3: nga alin da kay 5 bill nag gindaga it aton karang mga otoridad sa Kalibo PNP o kon imaw mismo ro nagdangop ito ka sa aton nga tagatapad Kalibo PNP.
4: Actually based sa aton nga information ay wa pa na confirm da yan, no? Pero voluntary imo ka nga nagdangop kibahan ka anang nanay, pero siguro may ano man doon, may invitation man halin sa aton nga Kalibo PNP nga ay
3: gumawa o siguro man imo kay 5 bill ra ay hatol na may hadakpan nga matuod sa tagas tangalan.
4: Nga ni nahugat pagidang nga may masampulan kay paisan ro kung di sanda ka magtuhundo pa ay tigsampilo kung di sanda actually ay abo pa nga mga salinyada no ko mga nakatagana nga pagadakpon sa gatawan ni taga kaigo ma offense kay paisan sa likod try ka mga pamdret or serye it pamdret bukod niya mang yasapon ka nga Banuat Kalibo kundi sa bilog ng probinsya ita Aklan kay may mga pipilaman ka mga kabanwahan no nga naka report o kung may natabo nga bomb threat sa school man, sa mga public places, kay 5 Sandro. So, hakanong do sample, matodo na tama ka nga base pagka sa iran, abidu, dahil ka nga balita kahapon na to nga hato na arrest na or arrestado na, kung dahil ka nga sa likod man it bomb
3: threat. Nga siguro imot na nanay na kara kay 5 bill na, no?
4: Possible kay rin kita do role manit gini ka ng gay fights hindi mo pag itolerate o imong unga kung ako sa yud mo won nga imaw ginmat ako may kahimuan hay bukot ikaw pa do ma ano baga maharang gay fights nga hindi mo to pagdalhon sa aton nga mga authorities. So mayad man kay ibahan na mata ko anang nanay kay 5 Sandro ya sa aton karang banwa ita Kalibo no nagagapit ya sa aton nga mga kapulisan kay 5 Sandro. Actually, bago pa man nga actually matapos gili doon dahil ka nga paghimuit bomb joke no kay insigida nga nag-visit ko aton ka nga otoridad sa eskwelahan ag na-notice na ni nga absent kung dahil ka nga estudyante nga ka kay student man imo actually it's a full integrated school kay 5 Sandro kung dahil ka nga 16 anyos nga gagaki no so taga-okas nga nagbisita ko aton nga kapulisan sa eskwelahan ay wa tayo mau. So, di katungon man nagdugang pagdito ko ano doon. Pero parang suspicious nga imawgin man ako sa likod. Itry ka kang nasampit nga bomb joke. At baka nga nga hapon, nag-amin yun man imaw nga imawgin mata. O naghimo itry ka kang pag-bomb joke sa Puok Integrated School K5 Sandro. So again, nakataga na ka imaw nga i-refer sa aton nga DSWD para sa nagakaigo nga intervention K5 Sandro. Sa mga nagapangutan na pagidlo nga mga, especially out of us noon, K5 Sandro. Kaya siyempre may natabo man nga bomb joke o bomb threat sa Banwa it Altavas na kung siin nga ni kamusta gun man na to. Kaya karoon nagaguwa gun o mga responsable no K5 San. So hugat-hugat lang gid kay base sa aton ka nga update K5 San dahil plasta ron doon dahil ka kang mga nagkaigo nga dokumento kay 5 Sand. Kung sa bilog ay na-identify na CICL ka kay 5 Sand. At doon sa bilog ay ginatumod pa kung itatang ka nga otoridad kung sino, kung baga dahil ka kang sa bilog ay legal age yun. So doon lang doon ginahugat para sambagsakan kay 5 Sand kung pag ano kakakanda, pag tao itagakaigo nga disposition kay 5 Sand. Samtang sa aton man kakang pagsikyak no K5 San sa aton nga isla it Boracay sa Malay PNP K5 Sandro pala yun nga nagahimo it investigasyon ko aton kakang Malay Municipal Police Station angot sa kunday kakang sangka turista K5 Sandro nga kinabawian kita nga ni ita huwag makinabuhi matapos nga marumos no kahapon ra natabo K5 Sandro ay nagib sa beachfront ita Dimol no sa Bakangay Balabag Boracay Island Malay nga kunsiin nga ni mga lasta isron aga kung aton nga ano aton ka nga maobserbahan no sa mga videos nga gin-upload mat pipila ka mga netizen kay ano abido panyempo kahapon kay 5 san medyo mga inbaga aga di sa aton initial information wa gid dapat ita magapaligos kahapon no kay do ano baga do humbak kun dai karang do tubi ay bukon ita normal ko anak karang current K5 Sandro so you meaning delikado gid man so wa pa makakon ita information no nga ginabri ano ka aton nga malay PNP kung anong gid man ko nang inrason no kung hamanit

0: hospital ina sa Islas Boracay kay Fair Centro, pero gindikla ka nga dekaran nga wagot ah ita kabuhi on dekaran na sambit nga agagaki K5 Sandro. Samtang dugang natin na report man no K5 Sandro yaman gapon sa aton karang kalibo PNP kulong sa gihapon niya sa aton karang lock up cell K5 Sandro. Ako 21 anyos nga gagaki nga gintilaga kay alias Jordan K5 Sandro. Imo da akong gina sugid no nga responsable sa pagpanakaw ita motorsiklo kahapon itadlaw kay Five Sandro Webes ka kung siya nga nina sa nasambit nga lugar sa Meros Avenue Extension baka di Andagaw Kalibo no gaaga natabo kung di karang nga insidente nga kung siin ay insigida no pagkahapon ay natigayon tayo mo kang maarestugid itatong nga kapulisan sa ginpatigayon nga intelligence driven operation kaya baka manundun ng bulig ita kay karang CCTV footage sa area K5 Sandro nga kung siin nga ni nakasay mo kayo na sa area no sa sityo Kawatihan barangay Puok ag kunday karang suspect na si alias Jordan K5 Sands ay unang-undang naaresto man bangod nga ni sa pagpanugod pagpanakaw man sa sangka sa Risaki store sa Banwa ita Kalibo no
1: apartment. So notorious ra imo nga kawatan ba K5ville?
0: Wa man gid yung label nga notorious pero ay
1: pero various tayo, incidents ay involved imaw.
0: Involved imaw K5 Sand ag mamba makabig no nga matod nga dahil katang problema nabangan ito ato
1: na ito
0: salot sa Kalibo K5 Sand kay buko niyang isang beses gininambagan yun ag wagid na nga ni man K5 Sand nagatino no kay wa pa natapos actually siguro ko duwaan ang unang nga previous case ba na sa pagpanakaw nga kay Peyton haka gumata nagpanakaw gumata ito itong siklo kaya sa atong karang nga Banwa ita Kalibo so wapak na information kung ma-file gini sa kaso o nagpanag-iyat motorcycle basta iya pag hapon ni Mau sa atong karang nga lock up cell ita Kalibo PNP K5 Sandro para sa nagkaigo nga disposition no K5 Sandro. Samtang sa atong mankarang pagsikyak no K5 Sandro sa numan siya PNP. Actually, ay ginatoko man kita sa Kalibo PNP at sa BFP Kalibo. Ang utaka sa day ka nga sang sa 53 anyos nga gagaking nahugog. Wapat information na ba or confirmation kung nag-gumpat gitman kung dahil karang gagaki niya kakaina kay 5 Sandy karang sa atin karang tulay ita numan siya Kalibo Bridge no nga kung siya niya ni kaya din doon ang ipin kangawahan matipila ka mga residente di karang sa area doon na karang pagkahugog sa kaya karang nasambit na tulay kay 5 Sandy o base sabi sa anak karang statement man sa atin nga BFP no nga watay mo nag ano nag humpat ka, kundi ay nadugaan, imaw ita balanse, kay nagapungko imaw, din na ng sugid, no? Nagapungko imaw sa tulay, ag posible nga nadugaan ita balanse, rason nga na huslog ra imaw kay Five Sandro sa aton nga tulay. So, pagid ita update, kumusta kay imaw after nga ma-refer, no? Gindagayin sigida
1: sa aton. Ilan, anong pang-idaron ka na kay Five Bill?
0: 53 years old si tatay niya ka kay Five Sands. At base sa aton nga information, may ginahugat at emo kay inakat lasing ko itagahon eh. Di ka sa area kay Five Sands. Kung sa dente kay Mau, it baka di Andagaw sa Banwa Mangyapo at Kalibo. At kung nga ni ginainda na kay ina ko, anak ka nga balakang. Siyempre sa dahil ka nga impact on it sa pagkahugog. Maswerte kay bukon ita madago mo tubig. Ina, hunas ba kay Five Sands?
1: Bukot imaw ro, aton man yatong na ano kay Five Bill bukod imaw
0: negative no negative kita sa information nga kon Five San kay daya hay residente Temot Andagaw eh.
1: Ag ay dato abi hay taga poblasyon mato dato
0: man no yes kay Five San pero hay pagidabit ng information kalingid man ko ana kaya nga nang inakaton no
1: kasi ba kung may mga ginapangatubang man imaw kara kay Five Bill nga personal problem o kon family problem nga pwede malang man maistoryahan ba kay Five Bill.
0: Yes, K5 Sandro. So, hindi pa rin natin matumod kung anong ginaman ko anak ka nga sitwasyon makakonong saan ang pangabuhi. Pero based sa mga bystander, mga residente di karon sa lugar K5

0: stand. Kaya naobserbahan niya mo na lang, no-office ko na lang kahapon pa, nagabalik-balik niya mo dito sa area. So, tigid na itong matumod kung anong gidman ko anong ginatuyo, no? Kamatunay mo, hindi ka kong sa area nga kong K5 stand. So, mayad man, kay tigid naman rin mo kay Ina nga na respondihan, na, you know, doon nahugugid mo K5 stand, pero hay conscious mataman ni mo, katuwang gidon na nakarang ginabat sa gawa na hawak K5 stand ko, may baktisa ng gawas ko, nakarang nga ginabat sa kay bangod nga nisa, nakarang nga pagkahugog K5 stand ko. So far, kung natong mga balita nga nakipuno sa pagsikyak sa pipila ka mga municipal police station, may ongoing makakon nga pag-implement it's a search warrant sa K5 stand sa Banwet di Bacau. Makakon nga hapon, although nga may kakirang information na kita ay ginawat pa natin kay 5 cents. O confirmation at verify natin yung mga information na ginawat mga buitaton. Itatan ka mga ripila ka mga concerned man nung K5 cents ko. So, ginatingwa natin nga mabalikan ko linyada itatan nga Libakaw PNP angot sa kung dahil ka nga implementing ita search warrant kay 5 cents ko sa sangka panimagay. Ita sangka individuali na sa Banwa ita Libakaw kay 5 cents ko. Did K5 kailat na chika, ako man sigat K5 de Roswell para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
4: Abogid nga salamat sa rekon nga kampiyon nga balita ni ka-K5 Vilro Squal, mga ka-K5. Bahan na naro atong karoon nga Patrol Navigator K5 Kenneth La Chica.
3: El
1: Castigador!
4: Alas 5.19 pero aton nga oras mga K5 ag sa aton karang pagpadayon sa makaroon. Istoryahan tagid anay rong daya karang viral nga mga estudyante, no? Viral makaroon sa social media rong sangka video naging upload it sangka nanay akong sa siin niya ni makitaan ro record niya pagpang tambang it record niya sa anak karon niya unga sa guwa it sangka eskwelahan una sa bahin kada it barangay Puok ya sa aton karon niya Banwa it Kalibo. Aga makitaan man sa raya kaon nga video ay nagatikang rong naka-uniform nga estudyante may kaibahan kat subgangon imaw it naka-itom itagambong mga K5 gagaki manda agulpi kat ana ay abang-abang after karon hay inampusan at ana susman inampusan at bato sa ugo. Ay, suno nga sa naanay karat biktima, ay mga estudyante malang mansanda una sa nasambitan karon nga. Or daya karon nga kapwa estudyante mansanda ka K5 kung nagpang-abang sa anak karon nga unga. Aga, wa na nagubos ba maisip nga rong dati karang nakikita gamang sa social media nga kapanang insidente ay matabot ana sa anak karon nga unga. No? Agdo yun, kung baga nagpahayag, imaw ra itana karon nga pagka akig ba ka K5. Itana karon nga, itaya karon nga nasambitan nga misis. Amat sa uwa patangani itpagnoo rong daya karon nga estudyante nga nagpanakit ka K5. Tungod nga ni saraya karon nga insidente. Aga ginpahayag pa kara nga kunta man na ipa-kick out raya sa eskwelahan mga ka-K5.
1: El Castigado!
4: Pero daya abi karon yung mga inunga mga K5. Mat sa kauwaut agid ita, dinatawag ka rang respeto. Respeto sa andang ginikanan. Respeto sa anda karon nga maestro ag maestra. Respeto sa kapwa estudyante, agrespeto nanda mismo sa eskwelahan.
1: El Castigado.
4: Ay kung ikaw ro isang ka-estudyante nga may pinaniiran, Ikaw rin sang ka-estudyante nga may utok, no? Bukod utok, it daya karon nga buli na. Utok, dapa-dapa. No, aka K-5. Kung ikaw rin estudyante nga may utok, ikaw rin estudyante nga mabinut-anon, ikaw rin estudyante nga wakag baga gataot sakit ugo sa imong ginikanan, bukon ka baga, salot it daya karon nya komunidad, ay suno nga ni sa social media post daya karon nga estudyante nga nagpangtambang ka K5, dati yun da imo nga na kick out man, oh, ag transferi malang man gali imo sa ano sambitan karon nga eskwelahan man, no? Agdo yun, taro anak, anang adto sa eskwelahan, ano? Ano'y nagasugod sa inyong isip, ka K5? Based sa mga ginikanan naton una, ho? Si Kiaro natot maya doaton yung mga inunga siguro. Pero anda karon yung mga daily activities, routine it aton yung unga. Kasi, ro, pag-uugali itsang kaunga, ro upbringing itsang kaunga, do character itsang kaunga, ginabilog ron halin sa inyo karon nga panimagay.
1: El Castigador.
4: Baga, naga toon, nakakatoon itmayad na pag-uugali ro sang kaunga, sang ka-estudyante halin saan da karon nga panimagay. Baga, kung imong nanay, tatay mo to hay matsa ayam agkuring kung magtugukban, ay mawagit na ron kung makita ko nga ba ka K5.
3: Grabe po!
4: Oo, grabe gid lang. Ay, syempre, kung ano nakikita ko nga ba, okay lang man gali kay nanay, kay tatay, rumakaraya, manang gali. Sige, mana, ubrahon ko manara.
1: El Castigador!
4: Or, posible man nga gapang bully ro sang kaunga ka K5 or ga bagos ro sang kaunga. Kung hindi abi imaw makabagos ito sa andang bagay, pwede na nang pwede imo nga magbagos pinaagi sa ibang tawo or sa kapwa na na level kalibel nana or mas maisot pa kana nga ma-satisfy ro ana karon nga anger nga nabilog sa ana karon nga kaugalingon. May una abi nga pas karon ginasakit at ginikanan sa andang panimagay ka K5. Sa bilog karon nga factor ka K5 kung ginasakit dosang kaunga it anang kaugalingon nga ginikanan, ginabakol, gina maltrato, kung alin pa una, do ending karon once nga sumugod sa eskwelahan do sang kaunga, ito imaw mabagos ron. Ha? Ito imaw mismo mabagos. Ay, siyempre, hindi makabagos kay mo. Hindi makabagos sa ginikanan, ay kuan nga ni. Baga? So, roobra karon, it's ang kaunga nga may negative gagi nga upbringing o kung ano man una sa anda karon nga panimagay dahil una na ron sa guwa. Ang ito'y mamabagos sa either kapareho na nat level or sa tawo nga makaya na na. In order for that kid to satisfy or to satisfy his anger or makabagos yung imaw in order to revenge or take revenge ka K5.
1: El Castigador.
4: Makaroon malang ron eh. Rotawo nga nagapang bully or nagapanakit na K5. It's either they are hurting inside or they are, you know, hurt, no? may mga pain nga ginadaga from their home, dahil unang dahil ito sa guwa, hindi nanda makaya, gabagos lang sanda. Baga? Pero, don't get me wrong mga K5 ba, I am just explaining the possible nga mga kwanyat scenario back in their homes, no? Kung ano ro mga reason behind baga hamat it nagamakaron do nga. So may ano gon, may lead kung ano na abi mana ka K5, di ba? Or pwede man nga trip ka tagid nana. Di ba? Pwede man doon nga trip ka tagid na magpanakit ka K5. Pero ro imo karon nga trip, make sure nga kaya mo ron imo nga mapanindigan hasta sa ulihi. Ay base baga kung hi samitan nimo or base baga nga ikaw nagapaisog-isog ag may bumakal it imo nga isog.
1: El Castigador.
4: Diba ka K5? Sa ano mismo abiron eh? Pwede man, possible man abi ka K5, bro, peer pressure, imong kabarkada, pwede mag-influence ki mo, Rod. It's also your environmental aspect, hay makaano man king. Sambilog man dun nga factor ka K5. Nga, makaroon doon imong pag-ugali. Pwede ka tinga mabuot kasi imong karunya panimagay, ay ikaw nga ni ituro gina pakigan o kung nano-nano na sakit ag pagguwa hay ibang tao kat imo gali. May mga makaron nun nga cases ka K5, pero sa natabo sa daya karon nga estudyante may update kara ka K5 sa daya karon nga estudyante kung ano ro update kara ano gin nag-istorya kung baga, o magtimbang ka nga parte. Pero pati ko, matsa nag-atubangon sandara eh. Nag-agatubangon da, may mga siguro may gitawaan, no? It proper disposition sa parte kara ka K5. Agod nga magserbe nga leksyon sa raya karon nga nagpangtambang ag raya karon nga nagpanakit mga ka
1: K5.
4: Alas 5:29 ro aton karang oras sa aton nga pagbalik. Mapagid naton yung mga taupang dons ag mga balita mga K5 inyo ro ta na mabatian tapos nga mang pipilang kapahan ng dom kan list na bay.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Ohio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung dulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500! Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal Rica! Epic! Tibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: QC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: My TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin de Lovior.
10: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
11: All right!

0: Grabi bun.
1: Ang kampyon na istasyon K5 News FM. El Castigador.
2: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Aton programa El Castigador. Sa gyapon ako rin yung anchorman. Ako si K5 Sandu Salazar.
1: El Castigador.
2: Well mga K5, alas 5:38 naro aton karang oras. Grayang nga oras kinatod ka aton ita Klinika DTX 500.
0: Sabi po!
2: Kasayod ba ka mo nga rong kagabanan nga dahilan it's sore throats, aglaryngitis, hayrong viruses? Kagabanan, nagabuhay rin ita sa dayawang adlaw nga kung sa siin rong mga nagapanguna nga sintomas, hayrong pag-ubo. O sipon, ag pagkagaos mga K5, matsa oso, gitana, makaroon ka rin nga panyempo. Kung sipon ag trangkaso, waman ginagakinahanggan, rung tawo it antibiotics. Kung may bacterial infection siyamang, kaparehas it strep throat, rung nag-require it antibiotics sa K5. Rung dekar nga larynx, nga ba niya na-expose sa oxygen ag irritants, nagadaga it inflammation, hirong nagapanguna nga rason it oxidative stress. Nga nikinahanggan natin rung suplemento nga nakakapekto or dekar nga kapareho, right? Dekar nga DTX 500. Pero nga pinagkaiba ka sa ibang suplemento, raya hay ginakabig itong eksperto na superior antioxidant, agalin sa disugared sugarcane extracts nga nagaprotekta sa mga cells, aron karon niya tutunlan, magalin sa mga free radicals. Agray ka nga nagalimita it inflammatory reactions. Pero nga DTX 500 ay isang ka-record niya anti-inflammatory, anti-mutagenic, anti-carcinogenic superfood supplement mga kakifa. Yung DTX 500 sa superior antioxidant, kabulig mga likaw sa record nga oxidative stress, karon nga diabetes. Yung klinika D3 Bio, kamuhin nagapanguta na kung paano nagaganarong dayakon niya Klinika D3 Bio kontra sa mga cell at cancer. Ay giniba ita Klinika D3 Bio Food Supplement rung kabaskog it cold pressed extra virgin coconut oil. Ag vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Rung daywa ka mga sangkap ita Klinika D3 Bio ay nagahimo it importante nga papel sa pagkontrol sa pagbaho it cellula it cancer, paglikaw sa angiogenesis, aga bisan ng pagbuo it mga cellula ko cancer ka K5. So nga Klinika D3 Bio ay bukon yamang itmanggaranon sa vitamin D3, ginapanami pananakara rong record nga absorption it mga vitamins magalin sa aton kaon nga ginakaon. So nga fat soluble nga vitamin nga isa sa bilog sa mga nagapanguna nga sangkap ay kinahangan para magproduce it GCMAF o sangka record nga mabaskog nga klase nga protina nga nagasuporta sa aton nga immune system kontra sa daya karon nga cancer ka K5. Ang dekor nga Klinika D3 Bio, natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Itong Mighty C Power Duo sandara ita Mighty C ka K5. Itong Mighty C, nakasayod ka mo nga rong aton nga utok kay sensitibo. Pupugang imaura sa vitamin C bangod rong daya karon nga oxidation nga nagakatabo sa aton nga utok kay 10 times imaura kumpara sa iba pagintanon nga parte it aton nga kagawasan. Kung kugang rong vitamin C sa gawas, madugaan rayat nagakaigo nga proteksyon kontra sa pagkasamad it mga nerve cells sa aton karon nga utok ag nababawasan pa rong paghimo it happy hormones ag rekon nga neurotransmitters. Rong alkaline nga vitamin C kaparehas it Mighty C rong may mabaho nga bulig katon ka K5. Ginaubra ita Mighty C alkaline vitamin C rong sangka importante nga papel sa neurodevelopment pinaagi sa pag-impluwensya sa aton kaon nga record nga neuronal differentiation agrong kabilugan nga pag-develop it mga neurons ag myelin formation. Kani pabili naton nga sharp ag healthy aktibo rong aton kaon nga uto mag Mighty C alkaline vitamin C nakita adlaw-adlaw mga ka K5.
1: El Castigador!
2: Kung kamo matahin nagapangutan na kung si Inmauron Mabakay, Mabakay Inmauron sa aton kaon mga klinika branches, Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, ang sa aton mga probinsya ay Pataan, Refenders Building, Osmania Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Aga, libre o narong check-up, ha? What bayan?
0: Grabe po!
2: Oo, so yun yung ninyo si Dr. Robert Impinado o kung si Ma'am Abigail Impinado.
1: El Castigato!
2: Oy, med niya hapon kay Ma'am Marjolene Magsipok Placido. Oy, happy listening sa mga Magsipok Placido family. Med ayad nga hapon maghalindon kay Marjolene. Yeah, sa aton karon nga tutok politika volunteer mga ka-K5. Alas 5:44 aton nga oras. Aga dalin gid sa aton karang mga ulihi karang mga K5 nga mga topicos makaron o angot sa daya karang DepEd Aklan, no? May daya karang may komento sa unanimous complaint it mga teachers angot sa paggamit it daya karang election service credits, no? Election service credits mga ka-K5 nga kung sansiin nga ni hay mat sa ginabubati-bati ka K5 ma-expire imaw, no? Or daya karon nga gina-remove ro daya karon nga it comelec nung daya karon nga expiration ka K5, no? It nasambitan karon nga credits, no? It aton karon nga mga teacher service sa election service credits nanda, no? 5 days imauron niya mga incentives abi ka K5, no? Itaton karon nga mga manugturo ay may ginpatigayon nga interview si ka K5 Romy Kahilig kay Mr. Marvin Parel aton karon nga public information officer ita DepEd Aklan sabat na nara, no? Sa daya karon nga unanimous complaint itaton karon nga mga teachers angot sa paggamit nga nit election service credits aton siguro nga pamatian agod nga maika-explicar, no? Sa aton karon base ng mga nagapamati makaron do aton nga mga teachers maika-explicar, no? Angot sa daya karon nga paggamit, no? It election service credits aton nga pamatian
3: ka K5 ta makarano si sir si architect Marvin Grig Farillo aton karang public information officer ita DepEd sa Aklan mabukit at anda karang sabat, no? Sarunday karang pangutana it mga public school teacher sa Aklan in particular regarding sarunday karang service credit leave, no? Nga may alisli ginapakancel da it aton kunong DepEd, no? Aton abing sayuron sa aton karang public information officer kon paano gamiton dag may una gyud ba nga pagag nga pwedeng i-cancelag ano ro alternative sir medad kimo nga otro adlaw medad nga adlaw
4: medad nga adlaw kasi
3: tay yes sir ho sir dayang rasay nga problema nga aton nga mga public school teachers gusto na dakon taman nga masayran sa aton karang nga DepEd Aklan kung paano gamiton nag may pagag ba nga i-cancelar sir ano ro alternative karang nga pwedeng himuon ko aton DepEd para ma-utilize man ko aton nga mga teachers nga nagserve during the time it election sir
4: Masa makaroon na bihay wa pat nagpanaog nga mandate no ro ginaog at binaton nga sa division of Aklan manaog niya ro yung mandate naron kung una gid man no sa makaroon na siguro nakita nang dai post sa Facebook no agka wa pa manit na yung nagkuha nga division memorandum so wa pa na pa ro division memorandum bago kita makasabat si Carol kung matuga gid mataimaw no
3: pero pero sir base sa makarang at simpong ro ginasundan ni makara ay makabase kita sa runday karang COMELEC resolution nga ra 1212 nga ra nga kung sa sin ay ginatawan it 5 days or more than abing nga incentive ro aton karang mga public official empleyado at gobyerno ag siyempre of course aton nga mga teachers nga nagserve it runday karon nga kwan raya nga rang during election na Sir Marvin.
4: Oh yes. Una mataruin nga ron, no? Pero kung dinarecil doon or may revision ay may nga mag-aagi doon anay iya katon sa division office, no? Kung ano ro decision ni katon sa superintendent. Patasok na wabi ay wa pa. Wa pa if may nga nagwa ano yung mandate ko. Karon.
3: Wala
4: na din na una.
3: Oh. Okay. So
4: it remains in effect.
3: Mm. So meaning to say, sir, do paano, sir, do so may authority mata mismo ra aton karon, sir, nga district supervisor nga adjust or pwede na nga i kumbaga may anang alternative nga pwedeng himuon despite the fact may una nga kumilik resolution regarding sa pagtawag at incentives leave para sa mga teachers in particular.
4: Yes, so ano ato na di kakipay bro ng mga supervisors at teachers in charge of the district. Ano ato ng mga posisyon sa school division na baklan na ay we are all ruled by mandate. Hindi mo rin makahugag nga awa if na yung the best order or decision memorandum.
3: Mm-hmm.
4: Or, hindi mo makahugag ron. Makahugag na taron kung may mandate sa mga nagawa kita nga official na statement.
3: Okay. So meaning to say, sir, para sa aton nga mga teachers nga nagapangutan, nagapamati, so ito mismo gahalin doon sa aton karang central office si Tip Edrian order, depende sa istorya matanday doon sa hinunanon it kumilek, kundaya hay may una nga pag-aminda o pag-repeal sa pila ka mga provision regarding sa runday karang service leave nga rako aton nga mga teachers sa Sir Marvin.
4: Ba tumambal karon siya na ay nga relaxuhan na yun, no?
3: Mm-hmm.
4: At ang interest nga, wa pa na decisionan niya sa Taloma ay ngayon nga naog niya ron, no? Kung unaon din man ay mapa-release ko pati gusto mo marandong ay karoon natin masairan.
3: Mm. Sir, pwede ba itong mangutana abig kami, sir, no? Kasi pre, bukong takamit sa public. Mga pila kita, sir, ito pinaka minimum, mag-maximum kita ang service sa leave itato nga mga teachers nga na kung nagka-service handa sa rang election nga. Rang na sila pwede nga magamit, ra, mamonetize ra later on kung sanda ay mag-retire sa handa karang servisyo.
4: With regard sabi sa monetization na ngayong bukong ako knowledgeable pag-abot sa election, no? Pero atong tatrako niya natin masayang na sabi ko sa kutuod natin nga din na service-credotan, pero kung mag-serve sa election, huwag ang maayos ka ron. But usually, pero atong service-credot nga ron, kung nag-serve ka 1 day, ay, pero anong balik sa timo ka ron ay 1.5, no? So, may imutang interest nga tumasad lang kung nag-service-credot ay 1 day, no? Ay, may imutang interest nga half a day, no? So kung press mo na nag-serve ka 2 days, 3 days, pero yung mga ron, 21.5 times 12, 3 days, pero yung mga ron nga compensatory time off. So, rin ito ato nga guidelines pag-abot sa DepEd. Pero sa election, I'm sorry to say nga, bukod ako knowledgeable karon eh, mga tana na siguro ako sa ato nga personal.
3: Hmm. What I mean, sir, is kung in kaso nga hindi na magamit rin ang service leave incentive nga sir, ay pwede na magamit ang daras sa andang retirement. Pwede na ma-monetize ra pa itong DepEd, sir, yung arang service ka hindi magamit?
4: Bukon ako sigurado, yung hindi ko masabas eh. Pero usually, pag-asam ng mga kuwan nga ron, service ka sa iya ka sa DepEd, sa election, ay na yung ano ka ron, pwede monetize, or gamit na sa retirement.
3: Okay. Sir, imo lang siguro minsay, sir, sa aton nga mga particular mga teachers nga nagapangutana at siyempre ay nakubahan man siguro sanda nga mangin useless o anda nga serbisyo nga tutpilang adlaw Domingo nga in kaso nga baguhon or may una nga posible nga pag kansila na sir. So far, as you said nga, wapat order sir. Imo minsay, sir.
4: May dahil nga daon sa aton nga mga teachers, no, we understand nga you are excited na magkaroon ng service credit during the election, no? Baka para matasigro information na mabuhol ninyo, no, you tap your district information officers, ikaw pong magdiretso, no? Kasi higher information officers, district information officers nga ron, mga coordinator natin doon at division information officer. No, saan ka rin madiretso yung makutana sa division office? Mabuhol talaga ninyo rin yung mga queries. Ay, para sa dikara ay gulpi akong interviewon, no? At, wow, patayo dito mga details. So, limited lang ako mahampal inyo. But, kung sa mag-channel kami sa inyong district information officers, no, may book chat man tanda ron, may book chat man kami, mabuhol talaga yung nyo, kung ano, gitaro yung mga, pinanglan nga masairan. Oo, ay, din ako ng encouragement. Although, wak man kita nag-agimit kanda nga mag-agto sa media, gagi, no? At, thank you sa media, specialty 5 na nag-assist ka to sa mga hindi mahambali teachers. Siguro ang mga teachers nga rin na-block ma single out o na-block ma gusto nang anonymous nanda. Ay, may mga nagligat at yung mga experiences ang daron nga bukot mo namin sa administration of the pero sa ato nga ano nga superintendent baka si Sir Sian ay wa saron nit mga makarudan no you can be open you curious and you will entertain you will accommodate all your questions without no without any strings attached so please come to us thank you
3: okay sarap mong salamat sir sa imong oras sa K5 News FM Kalibo
4: salamat gid sa K5 Romy salamat
3: okay thank you
1: El Castigador.
2: So, relax yung kita, teachers. Relax yung kita ay according kay Sir Marvian Parel, wa pa it mandate, no? Ngagin papanaog sa anda karon nga tagatapan regarding sa raya karon nga cancellation. It anda karon nga service election credits or election service credits it aton karon nga mga teachers and other electoral officers mga ka-K5 no kung sa may inyong credits from DepEd hay pwede ma-monetize pero with regards to election related nga mga credits mga K5 hay wa pa it daya karon nga information or knowledge do aton karon nga tayatapan ita DepEd gatong ani magtap no if there's this information on social media and other kwan mga nagagapta mga K5 nga ato man ba may cancellation amandi kita magpati-pati oh hambagan ni sir itap do inyo karon nga district information officer agud sanday ituro mag paabot don ita inyo karon nga mga concerns taraya karon nga mga impormasyon mga K5 no angot sa mga aton karon nga mga teachers no mga concern it aton karon nga teachers but at least haro na explicar ni Sir Marvian Parel nga wa pa it daya karon nga mandato ag if in case may una man hay sigurado mat aron nga iga disseminate yagi no sa inyo karon nga tagatapan sa aton karon nga mga teachers
1: El Castigado.
2: Ipat oras mga K5 sa aton karon nga pagililiba alas 5:55 ro aton karon nga oras sa iba pagit karon nga aton nga mga topiko nga uwa haabot daya kara nga about sa DepEd sa K5 pwede para maistoryahan sa pipila naton ka mga news and public affairs program yaman gapon doon sa aton karon nga kampyon nga istasyon ng K5 News FM Kalibo 94.5 tangat bilog nga pwersa at K5 News FM Kalibo sa aton nga nangin partner sa technical side broadcast engineer K5 JR Unaya sa aton nga nangin partner sa field K5 Bill Rose Kual K5 Kenneth Lachica aton nga patrol navigator sa aton nga station manager kay Ma'am Gloria Villas Manyo sa aton nga CEO kay Dr. Ramil Itanguy ako mando inyong nga nangin kastigador.
1: El Castigador.
2: Ako si K5 Sandro Salazar para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Bulacan, Binche, Taklan, K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may TTX 500.
5: Kasi kapila ka maginan?
0: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, Kaduan.
5: Subong, kamusta?
0: O ay, nagyo ginabatsyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga wipe na katumaras ang TTX 500?
0: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bala nga taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upunta sa nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
7: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos ba tunon eh.
6: Oo, husto ano?
7: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kunin lang na bulag ka tungod sa diabetes, kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
6: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
7: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
6: Oh.
7: Amo gini permenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, the more nga ang chance nga mabulag ka. Mabulag. Mm. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
6: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
8: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
8: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Kina sa una ang imong blood pressure?
8: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
1: DTX 500!
9: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
7: Ang bagay ng tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick, kag by TC.
6: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
7: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
6: Islan na, no? Wala na chance
7: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baloan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit, ito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baloan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokan.
6: Sugod na buro na, no?
7: Gaburo na.
6: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uli na ang tanan.
7: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
6: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
7: Amo na, nga adlaw-adlaw gid inom ginya DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
6: Ko da, Dok.
1: DTX 500.
10: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
10: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagustanan nga mga suki naton sa aton mga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Sige hapon. Dalayaw ng Diyos sa sining at yun, nga padayon nga upod sa aton, labi na sa bagong atuig, kag malipayon man nga bagong atuig sa mga tanan. Isagid ka malipayon nga bagong atuig, nga man kay dako ang aton pagpasalamat sa Diyos, bangod kay kita iya ginatipan, gin pagamayo, gin protektaran sa nagligad nga tinuig, nga kasadiin perti kadamo ang mga nagkatabo nga mga katalagman natural, mga disgrasya, kag iban pa. Amo na nga kamo nga nagapamati sa aton nga patuntunan, dalayon gid ang Dios kag pa dayon tigin siya, pasalamatan ta siya bangod sa tanan nga mga pagkapangayo nga bisan pa nakabaton kita sang physical, mental, spiritual, financial protection sa adlaw-adlaw, pero sa bilog nga tuig. Pasalamatan ta siya kay sa sulod sang 365 ka mga adlaw sa 2025 naga pagkamayo sa aton. Kag dalon taman sa pangamuyo nga siya mag-upod sa aton, magapagkamayo sa aton sa sining tuig 2026 nga man. Kay importante katama nga samtang arin na kita nagalawig, nagabiyahe, nagasugod sa pagbiyahe sa 2026, padayon kita nga updan sa Ginoo, padayon kita nga patnabayan, padayon kita nga atipanon, padayon kita nga protektaran, kag bubuan man sa mga panalangin or pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection, bangod ka importante katama ang mental. Kay kun maayo nga itong mental, labi na kun espirituhanon nga kahimtang normal labaw sa tanan ang aton physical, aton matipan, kay maayo ang aton espiritual ng tanan, dayon ang protection man, aton nindabaton, dayon financial, yan na hatag sa aton, kag sa sina ng tanan, amon ang aton pangamuyo, kag kanunay gid kita, o permi gid kita nga maga nakaangot sa iya, maga upod sa iya. Muna nga, amon ang aton permi ginabalik-balik sa aton nga patuntunan. So, sige hapon, samtang hindi pati kita magpadayon sa aton nga pagtuon, updan niyo ako, mga muyok kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay't gabay. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po inyong iniingatan sa nakaraang taon at nitong panibagong taon sa buhay namin. Amin pong hinihiling patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial and protection, at nawa kami ay laging nakaugnay sa inyo, laging nakadugtong sa inyo. Ang aming panambalataya ay magpapatuloy at maging malusog, lumalakas, maging malakas nawa ang aming paglingkod sa inyo upang makita ang kasigasigan sa aming paglilingkod. At pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Romel Oy, at pamilya, ganyan din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kayo man ay may tapat man sa amin at kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapala at medisyon. At bigyan mo po kami ng iba yung karunungan, makalangit na kaalaman sa inyong banal na mga salita. At higit sa lahat, itong aming pinag-aralan ay mailagay or maging gamay namin at may sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magpadayon kita mag-uturan sa aton nga pagtuon, isa ni siya ka kumon nga topiko, pero kumon nga topiko nga kung kisa kung sa praktikal nga kabuhi, budlay himuon. nga budlay. Budlay siya himuon basta wala kita nakaangot sa Ginoo. Kung wala si Kristo sa kabuhi naton, budlay katama ang pagsunod sa iya nga mga pagsulundan. Budlay mga prinsipyo sa Ginoo. Amo nang importante nga aton isa maintindihan. Ano niya aton topiko? May kaangtanan o nanood gihapon sa ikapito nga adlaw sang simana
nga mo ang ginakabig nga adlaw nga inagpuhay, suno sa pulong sa Ginoo, kag suno sa iyang mga pulong mismo sa sulat sang balaan ng kasulatan, nga importante kayo. Nga man, kay kabalo kita nga ang Dios amo ang nagtuga sa kalibutan, sulod sa anom kaadlaw. Dayon, ang ikapito nga adlaw, ginkabig niya nga iya adlaw nga balaan, adlaw nga iya ginpahayan, adlaw nga iya nga ginbindisyonan. Muna nga, importante siya. Aton nga sulit-suliton, or aton nga bag, aton nga reviewon, dayon, intindihon taman siya. Kay dakugin nga kalipay sa Ginoo, kung siya aton alagaron, kag siya aton man irespeto, magatahod sa iya, nga man. Bangod kay importante katama nga kita nga nagkabig ulgi nga siya nga aton Dios. Kag kita man kabigon nga iya mga anak, kung kita nagsunod sa tanan niya nga mga pagsulundan. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, kumon nga bersikulo sa Genesis Kapitulo 2, mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 4. Ang aton basa, dire muni. Busa na human ang mga langit, kag ang duta, kag ang bugos nga kasuladusan nila. Mutumalon, ang tanan nga galaksis natakos ang muning kasuladusan dira sa second heaven. Dayon, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton nga iya nahimo. Kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo. Bersikulo 3, ang Dios nagpakamaayo sang adlaw ikapito, kag nagpakabalaan sini, bangod nga sa sini nga adlaw nagpahuway siya gikan sa tanan nga mga buluhaton nga natuga kang nahimo niya. Muna ang tatlo ka mga bagay nga ginhimo sang Dios sa adlaw ng ikapito. Iya ginpakamaayo, ginpakabalaan, kaginhimo nga adlaw nga inagpahuway hindi lamang sa iya kundi lakip sa tao. Ini amo ang mga ginatunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Amo na nga importante sa adlaw nga ang Ginoong Dios naghimo sang duta kag sa mga langit. Muna nga, ang adlaw nga inagpuhuay ginpakabalaan gid sa Dios sa paglalang. Subong sang gintalana para sa tao, ini naghalin sang ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingob kag ang tanan nga mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Ang paghidait nagluntad sa bugos nga

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

pagtilaw kag ginakalimtan ang walay katapusan ng mga katunayan. Tangay sa mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling. Ini nga pulong, mabudlay. Sino bala ang makabati sini? 1:16. Madamugid ang nagapangangkon nga nag-alaga sa Dios, apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya.

nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigpsoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala mga halin gikan sa kalag, ang patubas sang trigo malupos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa gipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatauran. Ang mga tunok sang sala magatubo sa bisan diin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sa alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa pirmi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkontrol sang Dios, kung ang balaan ng espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kagalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati sa ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob na ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Subong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kalibgon sang iban pa ng mga utang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka, manggad, kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo ng espirituhanon ng binhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tigipuso. Ang makabalaka sining kalibutan wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan kalibutanon nga pagulikit. Sa mga imol nga ang pagpangaudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggaranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang leksyon nga iya ginsugo sa aton nga matun-an gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo indi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila ini ginhaboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya kasulhayan nagapain sa ila gikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pagalagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ila bugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may espiritualidad nga kinaugali. Sa amo, ginapain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12, versikulo 11. Dapat kita magapangabudlay agod makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho. Dapat sila magkigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagakuha para sa pagkabalaan sang langit, pero dito indi tion ang pagtalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban ginahimo nga sakop
ang mga butang sang kalibutan, mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapumunga, kay ang kabuhi sang kalag pinahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutan. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid nga katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayo. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ilang mga katungdanan, nagapilit ang ilang mga responsibilidad, madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga magubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling, "Kun wala ako, wala kamusing mahimo." Juan 15, versikulo 5. Nagrakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handong para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amuna mga katuran, kabiyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na makisating simpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga tuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumadulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukamil Loy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na ginagailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganyan sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangangatawan at sa espiritual. Itong lahat namin sa madalangin, kasamang kapatawaran ng aming kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the